0: Have you ever Westlife? Ditoronchaka go thobela FM le go tlaga shela Africa borwa. Besarana ke maswe pedi cha re cha irige bo bedi ba re shukri bo tshe potisha. Erge bone 086000 2452 ka ntle cha mogala. Ba ke bona lena ka mo bo warra. Ba re thobela man of the match Warix. Ke Lawrence Culture Matiba. Yeah, ka kwa province ya Northwest. Arbona ke mo spaneng braya ka ke shuma ka mafulufulu ka bakala mmino wa gago ke go leboga bodimo ke yo we ga ke ga skororo take it to ga skororo tlo gore leboga tlo gore tlo gore leboga ere ke bona lena ka le ntume tshe gatisho ya ka kwa ka taba ye di mele le khabi tshe go ba le di le
1: are le tshe ga shongwana go mma le ka ene man of the match na nka re ka monoga ka mehlare ke ya go buja fela ka moka moka o ile gore nka tlhalosa ke kgopha ya alu ke nthuša go tšhelela dikgogo jaaka ka gare ga metsi ga mmogo le morenka le lengana le tsona ke di gašitše di nthuša gore la ke gane yone ke tshwarwe ke flu so kgone go di apea kanwa ga wa flu e tsamaile man of the match ke
0: kgopela
1: gore ke re happy birthday go Martin Mokgetle o a gola rra re golela re golele kona ke ba boya ka kona moloto
0: kgopha e gona go tshelela dikgogo di gona eban yeah ke go kwele er ke kwele ne ka a re le tshentwe le FM
2: man of the match it's Angela Lekhari tlanda chavala la mama pila matu na metla tshana ye ke di re tshe metla ye ni e me ntse ke di futse mara ona le mohula go bu ke kharma ta ke kharma ta kharma ta nya ka o no ma ke teng teng ya ho e loma awa go go tshe media hona wa pia wa nwa wa fola o ro kha go tshe matlaka la ona wa pia lona wa nwa wa fola le we e enjwe we ja bana ba ba hona ba awa ena le mogola kudukudu ya le bo ga ke tlenda tshabala la mo mapela ma tlhole banke
0: all right tlenda ya e le bo le tika mitlhare mengwe ya go baba ka moka gopa kharnat be ga o ija matlakala a baba a una solo sa baba sa se arlo chente bele fm le gona
3: le love the mesh
0: eh tobe
3: le gona
0: rona le kai
3: o a wa mega moye le ri me ngo le na khopa gre khopa e
0: eh
3: e nwa na se le go tswale tswele yo mama le yo mogolo ba eto ja wa e bipa pisi wa eto ja mo le tswele a ga ka tswa we je le tswele na mama
0: o le na le
3: a to ja mo le tswele mo a ba ga sa nya
0: e ba ra le tshisha ngwana le tswele ka gopa e
3: yo mo ga le re yo a skoro wa le go
0: Ke le.
3: Anji.
0: E ba re ya. Hana. Mwana o re a tlogele letswele na pile ba re. A re nyanya ba tlo di khopha mo le. Tla re mo babela. Arai, o tsole le a isa le la mannete le. A re tshe ntwe le FM le gona.
4: Tsogela le kae zangi?
0: Re bona le kae?
4: Re bona.
0: O be tsing ka mo wena.
4: Le direkisi le mokwaba le kgopha ela kona di a bolelang ka yona ya go alafa dikgogo ebile ba tshwiša ngwana letswele ka yona ke gašitse yona
0: gane ke e bjang kgopha e
4: kgopha e na le metlwanyana nke re a di tshwane kgopha ke
0: gonne
4: plaine e tshetlhanyana o na le nngwe ya metlwa
0: ka odimo a ke re kwa ntlhaneng kwa yona oke yona e le bolelago ka yona e
4: re di kgogo di thoma gore ba re gone le go kokobana mola ga dikgogo a ikirisela wa tshela ka metsi ka tsana metsi a
0: all right ya e ke be ke sa tsebe ka yona taba ke go kwe
4: a o ke tsaba ngwana ko hi sharp
0: hey tada all right a re go lena taba le FM le gona ga re botse ka mara le tshe taba le FM le gona
5: ke tsule ga botse sandile
0: a wena re tsuile re ka botshela lena tle
5: awa ka mo selana mlatso a gona
0: Biela gara ka mo le bitseng ka mo.
5: Na ka mo kgotsi ma bloma go kgabisha motse.
0: Oh.
5: Ke ne go kgabisha motse. Go nne ke ga tshe le me share melewa.
0: Me tlhare melewa.
5: Wa ba, e bo di kwa ba bo di perekisi.
0: Eh.
5: Bo di narikisi. Nna ke tshe le ntusha ka go dikuru ge marega etla. Aware ya ke ya re a gebella le flu ya ntseng a e be le matla.
0: Narki e gona go lwa le flu.
5: Ke ra nthela ke di
0: o di swiri.
5: Di swiri le moon.
0: Eh.
5: Jwale ke mka di kwa ba tshela ba tsama tlakala la dira jwang.
0: Eh.
5: Ge ga e blata ge le go dimo wa gatlagatla wana and then e ya fase.
0: Oh di guava di matlakala a di guava a gona go thusa ka high blood.
5: Go feta ka kudu le nthwela le di banana le tsona di gona le matlakala la ntseng gore jele ba banana le yona ya thusa.
0: All right.
5: Ga pele re na le di tlhare ka la tshika mo metseng ya rena rena ba re tsale mo.
0: Ga pele
5: di
0: ngaka lena. Eh?
5: Ga pele di ngaka rena ba ga tsaka le rena re a tsiba gore na re ala pa jwa.
0: Ke re kwile.
5: Ba bo se sandile, thank you.
0: All right. Yeah. Arlo chen. Tabela FM le gona?
6: Melo le mes.
0: Eh mren.
6: O re mo.
0: Go lokile goreng?
6: Ke mo sa ne wa go se le kala ka mo tsebereya.
0: Ka mo Tiberias ka mo Aishan wa khoshi le kalaka.
6: Tore.
0: Ar le boge le beetse eng ka mo le na le khoshi ka khoshi o na le eng ka ga gona leng.
6: A pa mona. A pa le tsere o jwa di pelwa ka bo ni tsika ke mo ga o pile khoshi.
0: Eh.
6: Ba le mara le tsere o ti jwa tse le. Tore e kholo di tore tse di a fapa o na le kholo le ntane.
0: O e biela toro ye ga itswenye o yo e biela fela na pile ka nnete ya gola ya ba toro ye
6: a wa re se ga tse se na pile e toro ye a ba bona ena le di patiana
0: eh
6: ya le o ga patete wa itlosa mele tswela
0: eh
6: wa segela di ka bunyane wa le ka ka mo ala a patete
0: eh
6: re go wa wa tsara me tsa borutsho ka mongwe
0: eh
6: ka bo sego la pele tsara ka mo ntshenya hona wa la mo sare le ka bo sego ya la pa di joile ba tsatsela ke malokollo ba tsia
0: o malokollo etse ga na mo bo dikhurung bo
6: o ma tsho ba o
0: eh
6: go tlo tsawa go lo a wa sa gona go sepela mara ka toro ye
0: Pile
6: bulo je wala mo fedile a o sa yanga ke o fodile ngana bebes.
0: He?
6: Ka la mo gobe.
0: Na uring.
6: A ke re le ke mo gausile ma ke mo ja no gosi.
0: Eh.
6: Sonje ke bolo ke le botse dinchi. Sa ka tloa mo ga ina go etela ka tla ba foro ya ka gosi. Ke sego.
0: Eh ka bo go simba yo fela ba le mphao nyana wa di kenywa di kenywa tse di o le boga ke nna tle ke le boga ke tshedimoso e o tle ya ba tsara mana le ngwale mfasi chang dile tsa ngwala ar le tshe tbel fm ka mo se ar le tshe tbel fm le gona
7: man of the match
0: le kae na
7: wa ra re no
0: a wa le rena re gona
7: le bed ma se mo ka tsa botswane
0: ka tsela botswane batho ba tsoga ke re
7: yawa ba tsoga
0: awa
7: mogarnate
0: eh
7: mo meteregisi
0: ke tsa o di bietse go kagao
7: me ya me sare me kwaba
0: eh
7: tiri tjola le tolo go la ba gishana mo le ba so ba gishana ba takam ba tate plastic
0: yeah
7: mahala a ke regisi
0: yeah
7: mo go pashule e so la wa re go gone
0: Eh.
7: Ana mo shule go e kwela gore kare melo o hlakahlakane. O no gawa re ka lebiki wa o fufurisha gore ka lebiki re ka moka wa nwa o thushela mo re ha plateng.
0: Be wa o dira ka lebiki re kana ke komiki.
7: Ya komiki ya
0: chipi.
7: Eh. Mo le mengwe.
0: Oh, all right. Biale, go pae ke mo khuta ma ke biang yona.
7: A sira yela le go shi ke tsetsa go le sotsina yona mara ke tsetsa ra ga go.
0: Oh, ye tsetsa na nyana e.
7: Ya ye tsetsa na ntene ka mo ga wa. E lo ba ba yela ke yela le go go.
0: Eh.
7: Ya.
0: All right. Yeah, ke go kwile, ke go kwile.
7: Thank you. Tobele tobele. Le moringa, le moringa. Ka mo ona ngane.
0: Oh, na le moringa le ka mo a o ka mo.
7: Yeah.
0: Eh, ai. Le fodile mo.
7: Ke le moringa.
0: A tla gare le boga tle, tla gare le boga. Okay, right. Hey, ya le mo le mbana. A re tsene Tobele FM le gona?
8: Mana ka
0: mas. Le kae?
8: Rona
0: ra le. Awe le rena re gona Tobele.
8: Ke na le kwa fa.
0: Ona lengi but or ke eng yone e?
8: Kwaba le motlhara wa kwaba.
0: Seaba.
8: Kwaba.
0: O kwaba.
8: Eh ni thusa gore e le shuma ga botse ka gore.
0: Eh.
8: Thusa madi a magolo high blood.
0: Eh.
8: O dira madi o rera ma sesan to send the blood or pelu ska ya email. Motlhara wa wa tiloko mo bona se go jwa le bontsholo bona ka mo jarte mara piko mo ya thusa a bona le msikela gona o bidisha metsi wa ramela ka ona
0: o piko mo bre ramela
8: e ntu wa bona o gona go thibulla dingko ga tshibana
0: eh
8: ke na le le bolo mo le ntle le tshibidi tshe la bona mara le thusa dinoga o ska tsa ka gae ka sepela ka mo ga
0: aga eh man what's a you
8: le ba se le mo ne ko ntse ke nsuru
0: Eh sir, eh.
8: Suru na le vitamin C.
0: Kudu.
8: Ke gore e thusa mashola a mmile. Gore a gore.
0: All right. A re bolele ka ya go tshabisha dinoga e man. What's a ke kwa e bolela ga ntshi? Ga ke itse go tlo fisha dinoga di tlo thoma o kitima. Na ke ko mo biang motlhashana o.
8: Ah motlhashana ma ha o go lukudu mara o ntsha mablomanya na mayelo.
0: Oh, Belo motlhashana le u tsheka ile na le go reka.
8: Eh wa reki o bona mo ba rekisa motlhashana.
0: Oh, all right. E ke go kwile, ke go kwile.
8: Ya nna boga.
0: Re tloga re le boga tle. All right. Ai ke tuta, ke tuta. E re go kwile na, thobele le gona.
9: Eh thobela le kae?
0: Re go le kae? A wa re go.
9: Thobela le a se ke mo se ka mamtha.
0: Ga mothapo le bietseng wena monetho.
9: O bitse ke moringa. O tsisa di high plata. Ke ke mo prefer.
0: Eh le mo prefer.
9: Eh mo prefer o tsisa gudu di gagabi.
0: O mo prefer o tsisa di gagabi ke di gagabi tsa mokhutsa ma tsona di noga tse.
9: Di noga le je di sutla mo faso ka yo lang prefer a ona ntse ba tsamelanga ma o gare ka mo ha. All
0: right. O na le mongkhonyana lona.
9: E na le mongkhonyana le go ba di a hona ntse ba tsamela.
0: He bana, be di gogo o di gogo ka a ga se di gaga. Di gogo mara di gona a di gone go tshwenya mo prefero.
9: A e di a tshaba le ke ndi ka o baba.
0: Okay.
9: Yes.
0: Yeah, ke go kwile.
9: O bona le a se ke mo tsa ka mang mothapo mo sha.
0: Rele boga Ike bar mo prefer lena le bana le bia le arle chen tobele fm le gona
3: le no the match mo o bula ka kono phone ya go ke e ye o ntse o raga dino ke kono phone
0: kono folo
3: eh
0: all right
3: eh a o ni jo mo go bo ja re jo mo a go mme o go bula ke kono phone
0: a wa ke go kwile re le boga tle re le boga
3: thank you
0: Tobela. All right, skilo kwele. Le boletse tsa botlhokwa go dire ke feletse ka dikgatiso tse pedi sitse ba re metsing. Are lo tsent Tobela?
1: Konsang santile na ke be se ditlhare tsa o tsa ke mengu perekishi le avocado. Ka be la le ditlhare se se ba re ke lemon grass.
0: Lemon grass.
1: Ke sa high blood. Se fodisa high blood le sukiri.
2: kabela le rosemary re tsela mo dijong he ra apea dijo di anka monate.
0: All right.
2: He ro pia ke tlhora se sune sa seng kha o ka re ke ke vixi yana.
0: Eh.
2: O di na ba lo iso shanguru.
0: All right. Le re eh ya ke go kwela ke go kwela. Yeah, bye, bro. But how say you treat it? I get to work now. I don't know. Table FM.
10: Man of the match. Man of the match. Kili true. Man of the match. Kili true.
0: Oh, so you believe it? Kichir na kwa watu ba ba utledi. Eh, feller, kifeller, chicken.
2: Are. Wana le ploma shile no na wana kis snake chaser. Zipan.
0: Eh.
2: Ploma la wana le me la kare kis prin and onion. Marana Lydia ma broma ma purple and blue. How can he corner for a year and Nora that's why I believe at a Majukano, Okano, Isalamo, Momo House, Lema Faster, Mogu Dukula or Dukula, or Nora can't wait.
0: Yeah, kicking it. Cecilia, not tell us Chica Quara was Mutashano. O dira maloba ka ona tsela e bele wena ge o tlhalosa gore o ka re spring onion o ka re ke a o bona motlhatshana o ka re ke eienyana ye ya yona e ya matlakala a gona a o ya godimoa e fela ya gona o ntšha leloba a o bele ke lekwele a bele ke lekwele ke lekwele gabotse ke lekwele gabotsebotsebotsebotsebotsebotsebotse bagešo se segolo fa ke gore re no fela re tlhotlheletsana gore ka mo malapeng a rena re no fela re ba le dibjala tse e le gore ya dibjala re mo bekeng ya gona upper week motho a se ka tšhaba go nyaka metlhašana ya meriti le bjale ka mogae dikolong dirang bjale dilo tse bjale di a thuša metlhašana e a thuša mola le mola ka mogo le tlhalosago ka gona kudi le bolaka ya di a o tšhabiša dinoga di garnata le kae kae motho le re o tshwere ke teng a sotlha sotlhe o be kaone mola le mola kgona go ba le thuso ya ka pijananyana a re tlwaeleng a re direng setlwaedi gono fela go e ba lemo gopolo gore metlhare ga esetse e le gona ka mogae ye mengwe e megolo ge e godile e itšhireletsa dintlo ke moka wa ba bokaonenyana ke ge re keteka beke ye ya upper week. Hey, di kwa gage. All right, reletong. Reletong le bile kae magagesho? 0828691645. Romela khatshwa ga kwa lentjere go rena o letong le bile kae.
11: Le kgolo le Master V. Rena le karabo. Yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
12: Master V, ke nya ka dilia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe manano go a ke rata go di channeleng tsa YouTube.
13: Oh, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela. O khotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
12: Oh Master Vicky, go tsa kae dilie?
13: E go tsa gala fela ka go Vodapay app. Ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jong pele.
12: Ah, ke tla dira bjalo.
13: Bona le dipela no. Further together, Vodacom.
14: Tobela FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobela FM, mo shatla wa tsamo le boithabiso.

ye ngwe re kgopelang ke yona ye gono re rno bang le lerato re no ratanang lerato la gona e bela go ya go ile nna ke seo ke se kgopelang ka gare ga kgwedi ka gare ga sehlase re no bang le lerato la go ya go ile e sego la go ba le mona ka gare e sego la go mona falelana e sego la go tseba falelana e sego la go gopolelana manomabe e sego la go dumela batho ba bangwe tsempe ke sehla a gona o khukhushang lerato la go ya go ile magareng ga rena a le no khukhushang ka gare ga dipelo tsa rena a le no belegang leswage ka gare ga megopolo ya rena ka gare ga dipelo tsa rena malemeng ya rena e singela gore ga o bona motho o ka re wa tlegile bokaone go feta lapa leno go bala pala gago go ba ngwana o la wa moagishene wa gago o ka re dia mo atlegela go feta bana ba gago wa mologela manomabe wa mogopolela bobe wana wa nyaka go jabetsa lapa la gago go ba go jabetsa yena go ba go mokosha bohloko ye nna ke dumang gore e khukhushe e jwalege ka gare ga dipelo tsa rena le maleme ya rena le dipolelo tsa rena le megopolong ya rena le moyeng moyeng a go foke lerato la go ya go itlha September ke kgopela seo ba leretswa le letse go kgwedi ya August sekitla re kgopo batsheba koko Naomi ke bolela ka moyekadi mama segaela ke batho ba bangwe ba e leng gore ba e tswaletse ka moga mamatshang ka moga molepo be ba gola ke re maabane mmeakadiwe ke dumela gore leipsenne ka letšatši la lena dikeledi masegela re a le ka mola nel sprit a rema ke dumela gore le wena o ipsenne be ba tswalela be ba tswalela bo moruti Susan Bohloko le bona ka molan leon dale be ba tswalela kgwedi ya August ke bomme ke basadi ke basara thipa le lena ba le tswaletseng ka moshito ka meletlo ya go fapana-fapana re a leboga ke ratile go ke kgatlhegile ke bone o mongwe o tsebagatswa semmušo wa go lwantšha taba ya dikgaruru re bona ke re tsa le diphatlale tsaba a tsaba ga tsa semmušo re a mo leboga mosadu gore a go nna beng taba gore re fenyeng dipolayano le dikgaruru the boo po eli ke go lebala jang le wena bo tswalla kgwedi ya DJ po eli ke the boo ke ka mogore bendra metse ke ka mogwa tsebegang ka gona e bile o sa bitswa ka gona gore nke re ke ka mogore bendra go bitswa ka rosala gona le wena bo tsala go dia basadi ka re bo keteka ke tshe bo eli re go keteka le wena moekadi re dumela gore le ipsinne ka le tshe tshela lena re le tla gatlela ka bobeke ya September kharkelang ka nete ke mitlhano metsotso re tshela iringela ya boraro re tsana ka gare ga area ya bone ka gare ga tshele khono ke a bona gore le re leng ka gare go lona le khono le ke le lengwe la mosana noshi ke le le la mosana noshi fela ye ile ngona ka gore re sa tshela pele re bolela temo ka masa re bolela temo kamasa akere temo ke bokamoso farming is the future gore rata re sa rate bo ragolo khukhu ba rena ba bile ka gare ga yona bo ragolo ba rena ba bile ka gare go yona bo koko ba rena ba bile ka gare go yona le bo koko khukhu le batswadi ba rena ba bile ka gare ga yona le rena re sa le ka gare ga yona ene re tlo itlogella le bana ba rena le bona ba itlogella ditlogolo tsa re bana ba bona e leng ditlogolo tsa rena ditlogolo khu jale jalo ke ka mo re re go temo ke bokamoso temo ke le humo la Afrika tumela ma Afrika ba re KV ke tsogile le nna ka mogho ke na le wena nke wa tsaba re ka kwa
e nke re ka kwa mantsho a o mona e nke re ka kwa a tsena re a leboga ba re gotsong KV ka gara ga mshato wa tsebole we kethabisho le rena re go tsheditse twi 87.6 of 92.1 megahertz ke bolela ja le lekhono go gola morwa wa ka KV ke thabiso monyela ka mola waterfall view ke ka midrent mohlabele mogoshi ai gola wena serato ba re kwa ena bang ke o bitse ka sereto re go rete halala halala halala morwa a wi mara morwa o no gola so bana a ka presente re mohlabele mogoshi Chelsea ka sereto sa gago a gole ka gare ga letsatsi la lekhono all right Mr. Sung a re ya go lebella di Tuesday crush ta rena re ya go lebella di Tuesday crush a kere ke le ka go kgoboketsa tshedimoso e leng gore ke rata gore setsebisa rena ge se tla mo le khono be ke tshepišitse gore re tlo ba le setsebisa go tswa ka mamaeparakeng goparara ke re go na le meparaka e megologologolo e e leng gore ga o tlhoke selo o gwetsa merogo dikenywa ka go fapana-fapana ga tsona jale go na le balemi ba bang ba ba gopetseng gore ba na le bothata go ba na le tlhotlho ka ditsweletse tsa bona ke nngwe e re tlo e lebelela go le gono ga re bolela temo ka masa a kere re bone ka mola Namibia Afrika Borwa le Namibia shidile di bopile segwera se sengwe se sekoto sa go gatlisa kudu-kudu re lebeletse taba ya moruo re lebeletse taba ya temo ke dilo tse e leng gore di etisitswe pele tseo dilo tseo tse pedi gore ana re ka fitlhelela eng re a tseba gore le bona ge go e tla tameng ya temo ai ba tswa pele kudu-kudu jale re bonele balemi ba rena ka mogae ba babeng ba ile ba bonwe ba tsebagaditse ditsweletse tsa bona tsa go fapana-fapana re a leboga jale go na le ba balelang ka taba ya gore merogo ya bona ga e be bosi o jetse carrots ya gona wa tsa eno ya kwa ga e no tekela kwa go na le tse dingwe ke re gwetse ditsetsonya e letse bose di na le metsi di roti kore o no ipsina ka yona e le tala carrots wa ja tamatišile e no thele e no relelele tse dingwe a re ge o dija wana go kgwetsa di no ba bosula o ka se ije o tlo nyaka gore o kgwetse letswayananyana gane go oketsa tatso e ngwe o no ija e le jalo ya ba kore merogo ya go fapana-fapana e mengwe o no ija e le jalo ya ba khabishe ano khwetse engwe o re a wa e gana man e baba le go baba e ngwe o no khwetsa o isegela o no ija e le tala o ipsina ka yona jale balemi ba ba re nagane lena ke eng e re sa e direng ga botse gore di merogo ya rena e tswe ijege le ge e le e metala ya baba e na le bosulana ka gare ke engwe re tlo e lebelelang gore batho ba ke eng e ba sa e šomišeng ga jale a gona taba a re yeng go di Tuesday crush tsa rena re lebeleleng gore na ke dife tseo di tsebang ke balemi a kere di Tuesday crush ke bolela ka balemi ba re ba tsebang ba lema empa ga ba tsebege ba lema ga ba tsebege

0: landscape go gopela o tsusha palimi ba ba latela mlimru sho ga ma mthabo ba re ke mogobi rampha go ruile go gotsetsa sesotho awa o thusa batho ka tsona le go wa rekisha awa ke dinga ta mo go yana le ke gotsa sesotho le mai ya tsona ka boya ga re mlimi sho ke Maki ka Mogashidi University of Limpopo o lema merogo ke molemo o moswa-moswa wa go se itekanela ke molemo wa sa itekanela mara o lema merogo o le serapana ka mo gae ile o ba bolela gore o kgopela mo a ka kry-a serapana se segolo ka bo ya ka re molemirusho e le go Paul Super Motsae ka mo ga mmaboi yena o ruile dikgomo dipudi dinku ebile o lema le merogo ba tsoša ke nna Isaac Motsae go tswa ga mothapo mošate
1: go tswa mane kabe go sela o sagaletše ke kgopela go tsoša batho ba ba latelago ditshaba mašiano ka mo moletše a bomadila malosekgabi ka moletše ga maleka wa mafelelo ke tsoše Joroth Moloto o ka mo moletše ga makoya ba tsoša ke mašiane a le gona mo moletše a makoa ke a leboga mošate mogolo
2: tobela seskebe emaiša leparalaga ka mowe ya ke tsoša stelemanamela ke molemo moolo a tsebe o dula ka mo a matlala maineleng ka mo o tsoša ke lenetefo ka mo a matlala maineleng ka rokara ka ba le mahlhatse le yena ka le lengwe a tsebeya ba molemo yo mogologolo
3: o sagaletše ka mošate iri ya boraro go fitlha ka iri ya bohlano
4: mošate wa tsebo le boithabišo.

0: FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke gona mo re leng gona. Ge be khona bolela sele mae sanga go kare ga mesetsa masempedi pedi. Re tshela ireng ya bone ba re ses KV. Ere ke go botshetlo Yesu ke kgopela go tsoša mane mogetswa Madiba. Moshomane le mane Rose Madiba. Kamola Madiba matala. Baka le bo go ba thuba ka zone A. Mabane e be go gola Baleki Madiba. Le khono ke re le rato ke le go bona. Ya, ke ba lima ke balima. O se kontlong re le boga ka mo Clay Veil. Ke re mela gore mele tsa rena shiwa ke re go ka fa.
2: Ke kopela WhatsApp line e ya
1: ya go sele go sagaletse gore ke nne ke try send ka yona ke bo le tsaka ka ba ka iwopela empa gona taba 061 715 7100 I feel it. Kochia melaitsa ke bone kwa mara gonyana right ba re Dr. KV na prati go selo sa galetse na ke gahli ke akereng oh ke ne ke le go bala molaitsa o sengona she's the crush ya ka ke linki maukeng ka mo sna mkhupi o le maperipiri le sweet potato rinds ra sehlape yena o le ma green pepper ka lo monde kop ke kgopela gore nomoro ye ke le file go yona re shumisheng fela di voice note le melaetsa e se go le telefona a ke tlo swara nga se swara a re swara o rumela melaetsa fela rumela melaetsa go ba voice note ke moka peto tu e to ha itse ke a ito ha le mbotse. All right, ba re KV tumela go sele go sagaletse sama a ke swara ba le mishiba ka mola Roy Bock and Rumpila Mabiloko ujala spinach le basandi ba go gaufi le ga ramosobane ba le mamerogo ke feletse ka Shabir sishitsa ke mpao Emmanuel Sololo ka mapela Roy Bock a fetse ka gore mo shate ke virele boga. Happy Tuesday crush. Brand new day, brand new month for Heritage September. Happy International Black Dress Day. Hey, what's up? Kidu ma gore khane. Ke tla kwa ba sadi pantse de makilate. Ba mpotsa gore goreng ma tshe ya o ka re taba ya moaparo mo sweti shopile go feta moaparo ka moka. Ke ile ka gotsa le mafelelo jwa le ke tlo bona ka gare ga lenyalo ba re theme ya go lenyalo ke black. Kare haibo yini go tlhagang lena re utulotseng ka mmala o re na ba Africa empa ke se re se bona se dira ga jalo re to all the ladies happy international black dress day re mo go khopza KV ta go di ga mashego le batheli tshe batho ba le FM na Tuesday crush ya ka ne ke thobela FM mesetse wa tsebele bi tsamish gore re ba le ba ka moka ga bona. All right, re tla ba tsana ka gare ga polelo yela kere lena di notsa batho ba ke ra dijo merogo ke dimela cha ba limi ba bangwe ba ra dina leno adina tatso lena ba ile ngore di carrots tsa lena di spinach tsa lena dina le tatso dina le leno ke tse bose le ba le tshetseng ka gare ke eng ye le dirang ba limi ba bang ba sa direng.
3: Tsone le FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tsone le FM, moshata wa tsebo le boithabiso. Tabagolo go Tsone le FM.
4: tikologo ya Afrika borwa ka gare tsore kare e fitheletse mo Afrika borwa ka monga e beletse ka mogo tsomaro ya Afrika borwa e leng ka gona o boletse ga botse mo gare batho ba le ba apelotsa go tsamaya ka ditompas e gore ba kgone go bontsha boitshupo ba gore na ka nnete ke mo Afrika borwa na
3: lenano le le tla wena mo shupulogo go fitlhela botlhano iri ya lesomepedi go fitlhela iri ya pele mosegare ka kodu ya Dr. Moloko Mashamaite
5: Lena di kanselara lena ba eta pele ka mo me ba spaleng tsebang hele sa di ritjona batho bana ba le re le ne go ba abela ditirelo ba tlile la tlela ka di office ya taba ya di suits in ba re nya ka ditirelo
3: o fe ba ka tsona di sa fisha re lebeletse di politiki economy mapilo mahlale le tse dingwe Tobele FM mo shato wa tsebo le boithabisho
1: a ka nete o re leng ka gare go ona ga gona o mo ke 87.6 kona wa tsebo le boithabisho ke tse re fana jona miso e mongwe le mengwe go ba lemi ba bang ba ile gore bana le gore ba hlaelela tshedimosho tsebo ba hlaelela tshedimosho ga ba tsebe gore ke fela ke tlhakana le meletsi mongwe le itlogelang mola go rwaneng re tsena gopo ke na le bothata temo ke ya ka shi empaga ke na metsi temo ya ka shi ke na le tlhohlo ya setsha temo ya ka shi dilo tsa ka diagwa ke hlaelela dipeo ke na le mashemo ke hloka go no thushwa ka taba ya gore setsha sa ka seageletse Ronaldo Goro a ke tse gore na rena le go dietela ra di shumishana rena le go dietela ra di shumisha tsa go fapana fapana tse e leng gore ka nnete di ka fana ka thuto Department of Trade Industry and Competition ke bolela ka kgoro ya boeti le yona go na le balemi ba e leng gore ke balemi ruri ke bone matšatši a bontšhi ya basadi ba re go thwe ba ka gare ga ba na le kgatlhe go tabeng ya bolemirui ka diphoofolo tsa naga a ke re la bona gore matšatši a ijewa jang ke meat diphoofolo tsa naga gona le basadi ba ileng gore matjaja bontsi ba ka gare ga kgoro ba ka gare ga kgatlhego yeo kgoro ya boeti gona kgoro ya kgwebo industry le phadišano di gona kgoro ya metsi le kelela tšhila re fela re etela Department of Water and Sanitation le fela le etela lena ba ileng gore lena le tlhohlo le taba ya metsi kgoro ya metsi le kelela tšhila šidile a re di eteleng ye nngwe kgoro ke eng gape-gape tse e leng gore ga re di etele kgorotse kgoro ya keng Department of Small Business Development ke bolela ka kgoro ya tlhabollo ya dikgwebo tse nnyane re fela re di etele gape mashingwana wa renao ke dikgwebo tse nnyane akere re bo mmapotlana re fela re di etele mashola strata a re di eteleng khorotse di diretse gore re di shumishi re di eteleng re di tsebise gore rena di tlhohlo tsa rena shidi ya mo ke feng khoro gape gape pele ke tswa ka gare ga taba ye re tswela pele ka tshedingwe Department of Forestry Fishery and the Environment ke fetse go bolela gore basadi matshetsa ba le kgahlego ka taba ga tabeng ya mruo le ruo na re fela re etela kgoro ya dithogwa bore ya hlapi le tikologo o na le kgahlego ya go ba morui molemirui wa hlapi gore ngwe sa etela kgoro ya dithogwa le bore ya hlapi le tikologo o ka gore disipela jang go diregang ka gare o hloka go thoma kae re na le go laka taba ya ditsha re fela re etela me ba spana ya rena re fela re etela kgoro ya pusho tirišano le merero ya setso re di etela a re di etele a ke re di ka se re latelele re fela re etela kgoro ya temo a re di etele ba tla tseba jang gore dilo tse re di tlhaelela a re ba šomišeng a re ba šomišeng

ana yo ke bone bana ka Dolly Parton o ile ngore o hlompilwe a fiwa seriti se sengwe sa go makatsa le Afrika borwa bana e bile ka gare ga dipalo tseo a se bona le Trump fela ba bontshitseng le rato leo le rena re le naga Afrika borwa re bontshitse ya re le boga ka nnete unconditional Ruben Stewart ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso ke ena go fa go yena ye monotosi ba riale ba re ke bona ge ba shetse ba retsa batho ba go retsa ka masa right ke bone ke boletsa ke Ndlovu Youth Choir ye leng gore le yona e bontshitse thekgo lerato tlhompho yeo bathong polokong ya gagwe ka go mo facility seo na le wena re tswela pele ka gare ga mesetso le semešupa re lebile e ringele ya botlhano ge ba kgona bolela sealemoya taoga dikega mashego ke go tamiša jalo re le mmogo ka gare ga masa a la bobedi tamišega mo o leng gona Gauteng Northwest Free State Limpopo Province Bombela Sawubona Sanbonani Nonke masa a ke a temo rena re bolela temo ka masa ka gare ga la bobedi jale ye re e lebeletšheng ke be ke sa bolela ka go bolele molemi a go be bosekere molemi a le mme a emetse a eme ka kgolofelo gore o tlo gwetsa se sengwe ka gare ga temo ya gagwe ka lebaka la tlhokego ya metse mohlomongwe ka lebaka la dilo tsa go sesepela gabotse a lobe e ka baka baka la komelelo ka baka la mohlomongwe seboko sa go tsenela temo yela ke moka dilo dino sa sepela ga botse ya ke molemo mongwe se a itemogetse go sona mo nakong e re a tseba gore tlhokego ya metsi sa letlhoba boroko mola e le gore ge re bola ka temo ke mothopo o mogologologologolo kore le khumo la temo le rwele ke metsi gabots khrianete jwale gemetse ka sebe gone gape se se tla dira gore molemo mo le mongwe a seka ba lekgetho go be boima go yena gore jwale gana fa ke o jwala ne gana mo go jwala jwang ke ife ye ile gore ka nete ka dumela ye e ka dumelang e tla ba ife jwale ye nngwe putse ye ke go se re tshenyona misong ya le khone go ba limi ke ba limi ba ile gore ba shetse ba itemogetse tshenyo ye ya gore ba leme ke moka ditsweletse tsa bona disketsa fela felo ka lebaka la gore di sena leno tatso di sa jege ke carrots ga e jege ke letsapane a le jege ke tamati a e jege ke morogo wa spanish a di na leno gape go na le tse dingwe otla go ne o tshwana le molemirui wa gogo go na le digogo tse dingwe wa tseba o kgwetse di sena leno tse dingwe o ka duma go tlhaba gogo tšatši le lengwe le lengwe goba mafelelo a beke nngwe lengwe ka lebaka la leno la gogo yela AJ o bo iputse gore gane bona ba dira jwang ba di fa eng di jang di hlokomela jwang jale putse go lena balemi basadi ba ke ba batlhano ba re nna ke eng ye ba sa e direng gabotse ke eng ye e sa diregeng gabotse 086-000-2452 gore merogo ya bona e tle e galaka e sena tatso ditsweletse tsa bona ke gore ke carrots ga e jege ke tamati ga e jege ke cabbage ga e jege ke letsapane šhelele a le gabotse a mathata ke eng ke mobu ke go se nošetswe gabotse ke go se hwetswe manyora a gabotse goba a maleba goba go se hwetse manyora goba ke eng ye e dirang gore ditsweletse tsa bona di seke tsa kgatlhisa di seke tsa ba le leno di seke tsa ba le tatso sheo ke e latlhetse go lena balemi thušang basadi ba taba ye e dirwa ke eng ba senyagalelwa ba senyagaletswe ke kgopela go tlotsa megala e mene ka morago a boya ba
arfaneng le ratuleo re rile ke le re le jwalang ka gare ga kgwedi e ntshoi crazy love ke re nyaka

0: Saga Day. E ka gara ga temo mo re bolela go temo. 1998. Ke mo itjelang gona yona ko sha ye ya o yaba. Tsapa sa ka mogai tsapa sa uska sinya tsa sa go bale matla re le boga ka gara ga mshate what will be to be show mo ra go mo itjong gona Van Morris ke mo ile go re ile engwala gona e gatisha gona na le wena a re tshele pele re feletse ka megana ye 0860002452 na ba tsapa se ke nye ba sa itjwele jeng ga botse ba sa idirang ga botse mohlomong go thomente mo ya bona go ba go jwa leng ga bona ka di jwala tse gore diskaba le leno go ba yana tatso disketa jega di galaki tsabela FM re damisha ai lo sene all right damisha ga ngo sele go sagaletse
1: SKZ
0: ar lo cheng
1: wa tsaba di jwalo tsa ba le ba u ka ntso tsero tse le pitruti he di sa je di le bushula tsabe ba tshetsi mmitedi mo fase.
0: Okay.
1: Mutedi wa o tswa ka le shake. Mutedi ola o nya ka nako ya gore o lukise mabua ha o tshele o tlhapise gore le mo o tshetseng o ska tlhosa bona le rena ke nna mutedi.
0: Oh. A o thome ka ona mutedi.
1: Eh gore o fena go rotsene le mo mabua ga no tsa dijalo tsa gao o tshela mo fase.
0: O ska re tshile o tshela dijalo tsa gago ba o dijwala wa tsa le mutedi kana go ete wa tshela.
1: A unya ke joale.
0: Oh.
1: O di di a bushula di ba bushula go kera di gore di saje di le botlhanyana so.
0: Ke taba yeo.
1: Ke taba ya mutedi. Mutedi unya ka nako gore o ka tsiya bogodi tse pedi lukisa mabua ha o tsapisha o tsenella go fase kwa. O ka se bona ge tsi di carrots tsela o khumana di na lo di a manke.
0: O ne le maka wena.
1: Eh dina ludia manke o ka re di ja ke sirunya so tabe le mutedi ola a so thapisha ke metsi wa tsene la go mabu.
0: A wa re rutegile.
1: La go nna nna ke di dirile kana go ane sa le ke di thoma go lukisha mabu a ka mogodinyane yana e fitileng e he go lokela mo mutedi ola o thapile lo o lebella mo fase o ka se bona re motho o dirile mabu a ha e ka mutedi e no ra maso a go tso feta.
0: Ya ne yo a wa re rutegile. Mutedi o tshe are u jwale are jwale di jwale kana go etele mutedi sa mmake go kwela at ke go kwela
1: maloba le mabane ka motho
0: are ke go leboga ke sa leboga maloba le mabane o ka re ke go lona na re kwena Adelaide 0860002452 come shout to Ayla Seni
2: just take off le go sagaletse
0: hey dumela Nels o sele sa mma
2: wa le mo se dira sa tshela go bolla ke na ka mo tlhatela ke nne twa re resa
0: le molimetse le lena ka mogore ska lenya tsi
2: ke ile ka le magwa mara go di bara ganyele ke sokotsa ke metsi le nako
0: oh a go sana nako
2: go ntse spinach sa ona se jo tla pollo ga le taste ile ka se ke le
0: ke re di bushulana di agala ka wena
2: ga bo ka dira gore se be mo mutiding a se se mara sele se be go mutidi se e re sna le maswi
0: go
2: ke nakano mo tlhatsela mutidi o senya di jwala
0: rutlo kome
2: finish le di carrots le ntwe e ka ba e tloba ke re kutukutukutukutuku mara ka sebe bose
0: o kwaretse wa tsake
2: go bona mana ka re di metse mangwa manchuri ya pia se le motho o la mathene moghetle go bona le madatse mo lepo o tswa ka mangkhile ke motho o tswa ke re ba go le ba go le
0: wena aba go le ba go le ke bona mo ile na sho good son mo lapo le yena ka wa le sanda wana or KV mamo o hlaketsa jila ka ga sprint day ke hip hip re go le na ka mo
2: le nna ga bi go khodiya le na ke re
0: ke khodiya rena engwe na ye ke khodiya rena e re go pela go fitlhela ka di 30 le skill la re go fisi kore ke gopelo ya ka ke a gopela ya e re go le motlhoko ke mo tse moriti shum papata le getla apostle e re sfa kopi salomist a khonyo le di khonyo tsa thapelo medley ka kwa shay
3: I want to see the change let's say ke la

0: Releboga go shaya o Samaria leboga. Happy Spring Day.
1: E ke lume di shaba theletse ba selama sa tshe segolo Africa borwa ka bo Parasat wa FM. Misonye le jaji wa bolelangi muruti Apostle Mutshushu wa tshweni go tswa Kereke ya The Last Days Evangelism Ministries mo leje mutindi. Re leboga mo di misonye le jaji re ka ra kgwedi ya lewedi. Ye ile ngore ke kgwedi ya bogwa ba rena. Jwale tumeleleng ke le abele lentswe la Modimo o tswa bukeng ya Jobo chapter 8. Gomme yona mo verse 7 ire, tsela o be gona le tsona pele e tla ba dinyane ge di bapetswa le tse o tla go bala natso ka moso. Halleluya. Ba re shun tumelele misona le jaji ke le abele lentswe la Modimo go tswa bukeng ya Jobo. Mantšu a bolela ko mongwe wa bagwera wa Jobo ka gare ga maemo a ileng a ba gare ga ona a latlhegetswe ke bana a swerele ke malwetse. Jwale ba ile go mmona ka baka la maemo a leng kare ga ona ge ba fitlha o mongwe wa bakgotsi ba gage ke ena a ntšhang ditaba tša re tsela o be go na le tsona pele e tla ba dinyane ge di bapetswa le tse o tla go ba natso ka moso. Ke nako ja lentso le ke boleng le batho ba le gore nako e re phelang go yona re sepela ka ragang maemo a mantšhi ba gešo re latlhegelwa ke dilo, re latlhegelwa ke mešomo, dikgwebo tša rena, re latlhegelwa ke manyalo a rena, re latlhegelwa ke bana ba rena, re latlhegelwa ke ditšhelete tša rena ka tsela tše di fapaneng. Mara nako nngwe motho o re ga a fihlhile maemo a e bane o latlhegelwa ke kgolofelo ya gore bophelo ba gage bo ka boela maemong a ba leng go ona pele. Jwale ke šomiša lentšu le gobane le ngwadile gobane Modimo wa tseba gore motho mang le mang a ka ikhumana ka raga maemo a Jobo a bileng ka raga ona. Mara go na le lentšu la kgolofelo le re tsela o be go na le tsona pele e tla ba dinyane ge di bapetswa le tšeo tla go ba natso ka moso. Ke nako ja lentšu le ke matlafatse batho ba e leng gore le latlhegetswe ke dilo. Nako ngwe gore lodi go latlhegetswe o bone o ka re wena bophelo ba gago bo fihlhile mafelelong a go sa tlolo wa phetogo. Mare ke nako botja motho gore as long as o sa phela mo lefaseng le Modimo o sa tlolo no bonagala. Go na le mantšu a nngwe a ile a bolela ke Kgoši Solomone gore mpša ya e phelago e phala tau ya e khuileng. Jwale ba gešo e re ke le botjeng gore ge o sa phela go sa kgathale gore na o latlhegetswe keng, boitshwenya letšatši ke nyako go ne o maatlafatsa o tsebeng gore bophelo ba gago bo tla boela maemong a ba le gona pele. O se lele ngwanešo Modimo o bone seemo se o bileng kare ga sona. Jwale ke tlile go ne o botja mešonye gore tsela o be go na le tsona pele e tla ba dinyane. Ka mantšu a mangwe o seka lela tše di o latlhegetseng gobane Modimo o tlile go fa tša go feta tsela di tsamaileng. Jwale o seka dula fase wa ema tseleng ya bophelo o llela tše di tsamaileng, o llela ke dilo tše di go latlhegetsweng. Mola Modimo a re awa ke tlile go fa tša go feta tše wena di go latlhegetseng. Jwale ba gešo ke re ka lentšu le o tsebe gore Modimo gona, Modimo wa phela, o sa kgathale gore na o ka raga maemo a mafeng o tlile go tswela pele a bonagala Modimo a bonagala le tše di go latlhegetseng. O bone Modimo a tswelela a di okeditše gobane ke Modimo wa go oketša. Lentšu la gage le re koketšo e tswa go yena. Jwale ke re tša lentšu le ngwanešo o dumele re a tseba gore latlhegetswe ke mošomo, latlhegetswe ke ditšhelete, latlhegetswe ke dikgwebo tša gago. Mara dumela gore Modimo o bolela le wena mesong ya letšatši gore tsela ka moka tsela bona le tsona e tla ba dinyane ge di bapetswa le tše di tlotlang. Ke kwa gore Modimo o botša motho gore tše dikgolo di etla. Ke re ke o botse ngwanešo o ka ba o dutše ka gae a wa tlwaela ka gore mengwaga ka moka bo o le motho wa šomang, o latlhegetswe ke mošomo, kgwebo ya gago tswaletše. Mara mesong ya letšatši ke re re ke o botse gore tše dikgolo di sa etla wena ntse o santse o idie fela kore itukiše gobane tše dikgolo di etla. Ka re tše dikgolo e di tla di nyaka le wena ebane le wena o itukišitše gore o kgone go di tlhokomela gabotse. Ngwanešo tša lentšu le o tsoge ka lona o kitime ka lona mesong ya letšatši o be le letšatši le le botse a re rapeleng. Modimo wa rena ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboga. Lentšu la gago le a phela le a re phafoša le re fa bohlale le re fa maatla Modimo le ge re latlhegetswe ke maatla. Modimo a lokileng motheletše o theleditše o latlhegetswe ke dilo Modimo, mara lentšu la gago wa le tšea gore tše di tlilo o tla di ka se bapetswe Modimo a lokileng le tše di le latlhegetsweng. Ke a go leboga Modimo a lokileng ka lebitso la maatla la morena Jesu gore wena wa ba thuša Modimo wa ka o ama maphelo a bona lebitsong la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.
2: Amen and amen. Apostle Tshwane re a leboga, re leboga molaetša oe le lena le šegofale ka gare ga letšatši la lekhono. Ka ona mokgo rena pele re ya goma Modlole ke Mašilo Modlole o re fetabaša mathomo ka morago a šuthelela kgadi ya Ditšhwene ona le khedi ba hanana le tlhopa ka mokaga sona sa tlokola tsela mdluli aba itile pele metshining ka morago ba shuthella ditlala me so cha thobela FM go tsogona tawa re ma shego ipsine ka manene o ka mokamshante wa tsebolo boithabisho o phadimelwe ke tshohle tshe o yang go di dira shalom shalom shalom.

0: ditaba ja SABC yo ikemego e satjile tlhakore go thobele FM ka mashilo mdluli.
1: Ke a leboga Kevin Arlocheng ditaba ke tja iri ya botlhano go thobela FM re thoma ka tjeo di amanago le tja digetho. Tabagolo re ANC ga se a tlhwa e ruma go romela lenane o la bongkgetheng ba yona go komishene dikgetho IEC ka Brepana se se diraga le gena go ye o ibeilwe ya gore megatlo ka moka e romele mananeo a batlhaolwa ba yona go lebeletse dikgetho tsa bushe selegae tse o dirulaganya ditshwe go swara go dinya di batsela e be ile ka la botlhano la beke ya go feta le ga ishitse lenane o la bongkgetheng ba yona ba bantsi maina mangwa malwa ga se a tlhwa ngwa di tshwang go komishene mogatlo re se ke ka lebaka la mathata se ne ke le na ne ngwe la komishene la go ngwadisa bongkgetheng moleledi wa mogatlo mahlengi bengo o re bana le tshepo go komishene le gore ba shogana le go rarolla bothata byong. Komishene di nyakisha madlangane tse fa di tshe gore go botshumela twa bosenye gahlanong le ragwe ba Northwest Suleiman Karim morao ga go shitwa ke go tswelela pele ga komishene melato e butswe go ya le ka taelo ya modulasetulo wa komishene moatlhodi Mboisele Madlanga. Moleledi wa komishene Jeremy Michaels o netefaditse seo nakong ya ge a bolela le babege ba ditaba morago ga botlhatsi bja Lieutenant Colonel wa

0: bona go ba botsa kabedi go ne le me khatlana khatlana ye mengwe ya di organization ye le gore e tloga etsere CMO se sa rena ka ma e tloga e fihleditse o tshwana le bo benchmark and others so ga gona mo re seng re kokotse re nyaka thuso
1: re tshwarileng fela bele re fetishe mabenkele re tla boa re tswela pele
2: gore mo sa reke data le di-voice bundle le di lemogo ka Telkom data ya bolela fetsa unlimited weekly WhatsApp data bundle yo o e fago di-video le di-voice calls rammogo le di-voice minutes tse o ka founelang network-e le nngwe le nngwe ka 37 ranta fela dialer *180# goba download-e my Telkom app go na le dipeelano Telkom possible begins here
3: nako ya trolley dash ga okay e ba gona go lonya go thopa ya nngwe ya di trolley dash tse 65 tsa boleng ya go fitla go 7500 rand ka yete go tsenela reka setsweletswa sefe go ba sefe seo se lego lenanegong gomme o swipe karata ya gago ya count on phadišano e fela ka di 11 tsa oktoboro eupša mabenkele a okay urban okay express le okay leka ga akaretswe okay beng ba mabenkele bao ka ba tshepago
1: Maslom re se tshe botata bo bakelela tshila bo le ka tsela yeo ge le biditse ba masapala gore batle ba lokishe ba tla ba lokisha
0: e botse bo tshe ba tshileji ba thobala FM gore ba masapala ba bereki ba tla mo ba tlanna ke ngo khumana ba palelwa ke bulela ka ne ya malobanya mabane mo ba tlile wa khumana le re ba tlogelana ke ngo ba re go tla ba leke go ka lokisha mara go no pala a ona na ko mo ba ke se ba ka go ka tsana ko nne a o khumana le re o re go ba founela bo lape
1: a re yelo maselo mo ka le bakala gore maabane gere boledishana le ba masepala ba bontshitse fa gore tabe nngwe ile gore e ba tlhobaetsa kudu ke taba ya badudi ba ile gore ba latlhela dilo tse di sa sonelago ka mogare ga dipipe tse tatakelela tshila nna le tle re ge le boledishana le badudi ge le bona mathata ala ba lemosha gore gona dilo tse dingwe tse ile gore ga di a sonela go latlhela ka fao
0: e le ke bontsi ba theletse ba thobala FM gore gana mo di soreteng tse ba reng batho ba latlhela dilo go ka lebelela lefika la o thiba manhole a se le le kanyaka banna ba lesome gore ba letlose ba ka letlosa dithibo tsengwe ke tse dikgolokudu ye nngwe ye ke e boneng bosedi bo ba badudi bareki ba masepala ba e dirang gore ge ba seno soma ba tlogela di-manhole tsengwe di bulegile ge o ka fetela le gana moka-moka di-manhole di a bulega taba ya dilo tsa o latlhela ka gare dio se bo rena e ka ba e le batho ba mokhuta mang ba o di latlhela fela badudi ba rena ke mengwaga-ngwaga magolegeng e le gona tse di fumanang matsatsia di a re makatsa gore ke dilo tsa mokhuta mang tse di dirang ke bo mang fela re a ba botsa
1: moleledi wa masepala o gona mogaleng fa ke tate malesela selokela tate selokela re a lelo tšhathobela tate selokela botate selokela o itaetsa o kare e mogala wa bona o na le bothata ka gore ke bone ebile ba leka go nteletsa ka fa motlhomongwe ira gore mogala wa bona o ka ba obile le bothata ka fao ba tlhalosa fa maselomo gore badudi go na le mo ile goreng ba makala gore na e ka ba e le gore lotse o di tswa ka fao di ba di latlhetswe ke bo mang jole maselomo lebe le duma gore masepala o dire eng seemo se le ka tselae
0: ke nagana gore masepala ge e le gore bašomi ba ba šomang gane jalo ga bana capacity ga ba bonyake mo ba ka fumanang gore na ba dira eng because ke mengwaga-ngwaga go boletse gore aowa masepala o tle lokiša ba tlotsosa dilo tsa di-aspestos ke gale e bolela tsaba ye ya kelela tshila ya mogala ko ena maloba mo re bontshitse re boletse le yena mmeya re a bontšha gore di-case tse re di butseng ka gore di-case di gona o human rights di-case di gona di butse ke ba provincial water affairs ba re di fetile di sale gona re ya makala gore na re ka ba e sale re bula case ka 2022 le mamotlha ya ba le a se ke eseke na se segolo re duma gore bona ba masepala ge e le gore masepala wa palelo o nyake ntho re bitsang intervention go di-department tse dingwe goba go province goba go national ba kgone go thusa ka gore seemo se se a tlhobaetsa ka gore se affecta le maphelo a badudi ba mogala ko ena
1: are tate malesela selokela ba gona mogaleng fa a re lo cheng thobela
4: ke re ke tsebaka se ke le dumedise ke dumedise le batheleji ka moga ke re go
1: Aya tata tselokela e ya tsa masipaleng wa mogala kwena gona le mathata a kelela tshila na le le masipala sello se sa badudi ba re sa le setloga ka ngwaga ke tepedi masome pedi pedi ba lla ka bothata bya kelela tshila o fihlale le khono me diranga fa o tata tselokela
4: marena o le nga nnete le lo ba ne mogala wa ka o be o kgauya se ke ke tse dingwe tse le di boletseng e re ipša ka re ke a tseba re lebele re mametseng e re ke tse sebaka se ke tlhalosa fa ore bothata ba kelatšhila bo re nang le bona mo motseng wa magwelereng kudu-kudu bo ba bolelang ka bona ba ka kwa motseng o re setseng fa ka bona re tlile mo moyeng e le wane bothata bo bošetse bo rarolotswe o bolela nnete and-e bo rarolotswe ka mokibelo re be retse sebaka tse re kgopela tshwarelo go badudi ba ba dulang ka mo lapeng lwane la la ngaka e re e tsebang mo motseng wa magwelereng
1: itate selokela re be re sa nama ra lebelela yaka kua lapeng la ga Dr. Tlhatlha Kudu ka lebaka la gore maabane ge re boledišana lebelešetse le tlhalositse gore aowa yona e namile e ba e rarolotswe ra rawa ka gore ba re bothata bo atile e se ka ga tlhatlha fela e tlang le re tlhalosetse gore na e ka ba e le gore mo e le goreng shebue boata gona le dira eng re sa lebelela lapa la tlhatlha fela
4: ke nnete re le ka lebelela ka metlha le metlha re mo metseng ya mo mogala kwena ka moka ona mo re lwang le yona taba ya go thibela bothata ba dikela tshila ebja ke tlhakisa ba gore bothata bo re nang le bona re tshwenya ke badudi ba rena ba ba nang le mengwako ya ka morago le re bitsang di-back room a se mathomo re bolela lebaka le mengwaga e mebedi e meraro ya e mene re ntse rena le bothata bona bo batho ba di-back room le ba bangwe ba isego ba mengwako ya ka morago ba metse bao ba latlhelang dilo tse re bitsang ke di-foreign objects ka morago dikelela tshila e le ka lebelela mo dinepeng tse ke le dirometeng tsona re ka mogare ga tsone dikelela tshila tse re kgwetsa lo tse re bitsang mengatwana yela ya letlhabo di-sanitary pads re kgwetsa di-jus re kgwetsa ba re ke di-week re kgwetsa diaparo ebile e nngwe ya go tlhobaetsa ebile e tshwenyang le bašomi ba rena ka mo ka mogopolong ba kgwetsa le bana ba ba sešong ba belewa ba latlhetswe ka mogare ga tsona di-sewer line eupša re le masepala re ga re ka lenaneo la rena la go ntšha barkedi ba ntšha di-asbestos pipe re tsentšha tsona pipe tse tša sejalebjale tšeo di ka se tlo thubegang kgafetša e šetse gona le bothata ba kelela tshila ebja ke re yo le ka baduli le rama re tshwanetse re tse maikarabelo re thušane le masepala re thušane le mmušo gore mathata a kelelang tshila a seke a tswela pele ka gobane ke rena ba re tseyang karolo ka go tsentšha di-foreign objects ba dilo tseo di sa dumelelwang ka mogare ga di-drainage ka mogare ga sewer line tša rena ebile apape le di-pipe tša rona tša masepala di imelwa ke volume ya kelela tshila ye tshwanetseng e sepela ka mo emetseng ya borena ka bothata bo re nang le bona ke šetse ke tlhakišitše
1: are tate selokela pele ba tlhaloša gore le ge le tlile le ba masepala la lokiša ka morago ga kgwedi go batše pedi bothata bo no boa gape na a gone gore le ka lokiša la kgwetša tharolo ya go ya go ile
4: tharollo ya go ya o ile e tloba gona he rena yola ka badudi re ka tša maikarabelo ra netefatša gore mo sewer lineng ya rena ga o tsene dilo tse di sa nyake gang go sepela dilo tse di tshwanetseng yo le ka mantle le metse fela a motlhapologo jale jale bje re kgwetša diaparo re kgwetša dieta ka mola re kgwetša bašomi worksuit ya Joshua Doe e re kgweditseng ka mogare ga kelela tshila le tse dingwe tse di sa tshwanelang re ba le mathata a o tshwana le ana marena
1: are a re rumeng maselomo le ya kgotsofala ka fao ba masepala ba tlhalošago ka gona gore thušanang le bona le badudi gore o se latlhelwa dilo tse e le goreng ga di a dumelelwa ka fao
0: ere ke bontshe ro moleledi wa masipala gore na mogala kwena ke gona go thoma go ba le di-storage na ke mengwagangwaga ditaba e le gona ya di-storage and ke bontshe gore badudi ba rena ba responsible go latlhela jase a deas gore every day re tshwanetse botsiwa ka jase e latlhelwang and re bontshitse bothata bja gore le bašimi ba masipala di main role ke uwega ba ro feta ba di tswalela se sebeng gona ya taba ya gore di-backroom di a tshwenya na masepala ona go di ya di-storage ke uwe ga ona gore ba die fall back ya gore se sethaba se ka gola ke ntse ba ka se dia ge ba bone gore capacity ya bona e tshwanetse gore e be pre-planned se sebeng gona e tloga e bontsha ga botse gore masepala wa rena ga ona bokgoni jo e leng gore bo ka make a show ya gore seemo se sebaka one re kgopela gore ba leke go dia di-plan tse dikgolo e leng gore le malication a maabane a maabane mo le ona a ne le problem ya di-storage
1: are ge re ruma tate selokela boipiletso bja lena go ya go badudi ke bofe
4: boipiletso ba rena ke gore ba dire ka mokgole re masepala a re kgopelang ka gona ka re nna le masepala re dile leano go ya ka palomoka ya badudi ba ba dulang mo motseng oo ebja ge ba thoma ba oketsega ebile bele batho ba le ba dikgwebo tja di-tax shop-o jwale le jwale e ba bothata ka re ba re direla bothata ebile ke letsebise fa gore go ya ka mokgwa rena re kgonang go fetola ka gona go ba go attenda mathata a kela tšhila re kgona go dira jwale go ya ka tse re bejang ba re ke di-service standards tse re beileng gore ka morago ga iri tse 24 hours re tshwanetse wa rarolotse mathata ebja ditletlebo tse re di kgweetsang ka metlha le mabaka re na le botlhatsi le batho ba re bolelang le bona ka metlha le mabaka ba bangwe ba re letsetsang ba bangwe ba re romelelang gore re na le bothata bo bakelela tšhila ebja
1: rebothata
4: boe pele ga di-iri tse 12 hours sese re rarolotse bothata boe
1: re a leboga tate selokela ka lebaka la nako re dumela gore letlatla le tla ka ditharololo tša go ya go ile mmoleledi wa masepala wa mogalakwena tate malesela selokela le lena mmaselomo le le moemedi wa badudi re a leboga tlhe tswelang pele go šomela setšhaba
5: re romile lenaano la tlhokola tsela le lotsweletso ke motsweletse metšhining tšhoni mdlule motsweletse mogolo rachel tsiri motsweletse phetiši wa lenaaneo le ke mapitsi wa ga botlhokwa go tswa go nna mogadi moremegadi ya ditšhoni mo ganaano kere le go sasa e sale letšatši ye nako ke ya mašwelo mdlule.

0: Skachabo mfana ka kabza the small kwile Mackenzie gona mo ko sheng yona ye we kwang isibella go thawela FM ditla le meso ba re mathlatsa tsa matolong ba no ke tsebeka wena gore na wena o fela o gopola re tshwanela go rapela now fela o gopola what's lo tshe dingwe o huma na motho nja no ano phila a sa ke le bo
1: ai kholeg o ba bona motho wa lutsena so
0: nore a bila ba dilo tseo
1: a wa man ha ke tswa ke ha a o khona ga le gore tsa tshile leng mo misong wa lotsoga wa re o tsare keng modimo wa ka ke a leboga o khontse o khonne o ntso sha le tsatsing le la le gole bile gape ke rapela gore ke sa o kopana le ba ba theletse ba ditla le meso a o ini ri se
0: what's up anu dia ino ba tsebela re arrentwe ngwe di re leboga modimo man ke nako ya moleboga
1: oh
0: ka rapolelo a tsaba gore wa khunama a rapela go ba e ke phenyugile a mna modimo gona ke go bona gore mo nna ka gona a tsaba gore wa khunama a tsena go a yo rapela
1: o re molemoga nako ela o ka re ba le kotsinyana so
0: a bile go bulela yena e ke re ka selbotse gore a ke rapela mothomongwe e bile batho ba dielo tsa o fapana gana ka mogodi yang ka gona ge ile gore ka nnete ka mogolo ba ga modimo wa gago ka gona o tlokomela le go tlhatlha lo e ka moka tswela pele o dire ka lebaka la gore matla le tsotlhe di tswa go yena re tsene ka gare ga setlha se se sa
1: a ke se o bona mama
0: mutsi yeah no wa thoma botala buetla jwale botala buetla botala bolela le khumo ke fela ke bolela ke re wa tseba keng ke rata botala gudu ke na le dikobo tse di ntshitsa mmalo motala
1: go nna mmalo motala ke tlo magidi no si ga hore mmalo wa totswelela gona mo
0: botala go nna bo bolela dilo tse di ntshe ge dilo di thoma go tlhora go bontsha ka go leswa
1: jaanong
0: ge batho ba bolela ka leruo wa tseba gore ge re bolela ka go jwala re bolela ka dilo tse e leng goreng di tshwanela ko go ba tse ditala jaanong ke re go mothile jwa thobela FM ke re setlha se re e sa tsena go sona nke dilo ka moka tse bophelong ba gago tse e leng goreng e be di robetse o ka re di a gwa di tsoge di be tse ditala bophelo ba gago bo thoma go ba le bophelo ka gare ga bona dilo tse ka moka tse e le gore o ka re Sathane ba nyoko ditlhatlhamolola a go tlhakatlhakantšhe re re botala bo ba setlha se re tsenang go sona nke morena tsošološe dilo di be tse ditala bophelong ba gago go bonagale jaanong potšišo ke gore ka mogolo rata dima le tlhakatlhakaneng ka gona re bone ka Aforika Borwa re thoma go ba lesela nna tšatšing la mamotlha re tsena ka gare ga yona nako e re leng mo go yona nna e ya bontšha gore re mo re lebeletse le rata dima gape o humana a re thagetse rena re ye ke spring day a wa humana ba tja boso ba bolela dilo tse dingwe tse e le gore nna re di tsebe
1: ke ya bona ba phatlhaladitse mo letšatšing la maabane
0: di lo tse ba bolelang ka tsona di cutter what di nging eng le di lo le di a bolela na
1: heavy rain yo
0: di a bolela dumi pa judi dumela me sa me botse go wena
2: ya na bo ga tshwela ka moka go tshopa sa ntlale me sa le motsheletse ya rena le ba tlhile ka le bo
0: ke go petse motsweletse ke re wa tseba keng re ka thagalela setlha se se seswa eupia ge tumi a sa re botse gore ka nnete re phakathe insight re tseneletse re gare ga dilo ai motlho mongwe re tshwanela ko go breaka re botse gore nna maemo a bosomesong ya lekgono a laetsa gore mo setlheng se seswa re tsene ka gare ga nako e le gore botala bo a thoma ba le ba go ba le di-signers ba re yo thuša dilo ka moka di maemong ka mokgwa e le goreng ge re tseba setlha se se thoma tshwanela ko o ba ka gona
2: awa dilo di stofong ka nnete le kgone go tlotla go fiša go ruthetse ga botse a go na le pula tsatsi tlhatlhwa le tlhabile tsatsi la spring lekgono a re itshileng
1: are
0: ba re go na le dilo ba re ke di cutter
1: slope cut off low
0: o diegang mo ke eng
2: ke cut off low o e lebeletse ka maso o ka re ke cold front mara ke cut off low ke a low pressure e leng gore e agega go thoma kwa in the upper air go feta atmosphere ka kwa go dumela atmosphere ile a low pressure go mena dile ya ya fase gore e be strong e itla itla ka 20 e tla ka metsi fula e tla ka di pula matla ka di bitla ka 20 gore ya sena
0: are are nna ntjo tshwana le bo ye le gore ngitlo direga ke re setlense
2: Kosa kanchi re itemogala yona ka ka marega gore re be le snow kwa le dithabeng tsa Lesotho le Eastern Cape o me hey just a e tla ka sama go tsana le kanetse tla ka bo spring e go isa selemo re bona yona ka itla gore na itla o tla ka metsi a metsi mespula metsi fula go ba ka pula matla ka dibe le go tona ga nyane ka ba le re tswa marega e so isa na le go tona nyane then le phefo go tla go ne le phefo ya go tsutla ka la bohlano go sala ka motivelo mo di province ka rena no go tona gona go tsoba go kontsi hithare ila re ipushe di le tsupla ke la ke
0: ba no e be le boletse le re boditse ka ka heat wave le photo la official le lo recreate mo gala lona go tloga biana o kgweding ya go feta botsebotse go fitla ka December nna nka o ka re a le sabulela guduka lona go diegang gona fa
2: ale e sa lwana sa tshela pele ka se yona mainly e ka selimo so selimo se sa etla ga ne re mo le shabule ke le shabule wa ke spray mo spray
0: yeah
2: so selimo go sa etla heat wave la e sa lo gona super el nino la e sa lo gona ga ne ya le nore ankere we are ka fara we are transitioning
0: yeah
2: from marega go ya go selimo
0: go selimo
2: so ka mo re ite mo ala go tona o sa tlono ba gona anyane so ta re ite mo la last week ke ka go fetebe go tona impa mathomo a be ka go fetebe go ne go tonya nyana e le be ke la ya o ka se re thoma e be go ne go tonya nyana impa ga ni jwa ka la bohlano le go tona mo go tlo ba gona mara go tlo ba kudu o tsana le be ke tla tsa go feta
0: Arre go kwele bile re ya leboga tumi patudi wa cha maemo a bo soka mo Africa borwa rena re tjola pele re
1: Ayo madi lo distofo
0: Arre di lo distofo ka nete re ya leboga mosad
3: I'm going to go to the house. Modi tedi bo se di bitsa go ganyenyane ka mehla o tseba kanegelo ya go swana le ya gagwe mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon na o tla hwetsa chelete ya go ithoma ga go hloka gale gore o lete dikgwedi gore o tsebe Deal or no deal South Africa. Ke mo maphelo a fetoga go ka pele. E ka ba randa go ba 250,000 rand. Sepeto City, motsotso o tee, tshohle di direga ka nabo ya nnete. Sepetwe ke deal or no deal South Africa. Matatsi a beke ka moka, seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
4: Go ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantsi ba go batswa ke tshumisho mpe ya mohlagase. Go thoma ka di dirishwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tseo tsa dithapo tsa go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lukishe. Ke ra tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lukisha. Aowa wa selotape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetsa di extension. A ke re o hloile di track tsa go tlala kudu. Ka gore dikotsi. Yale, o re ngwe metsa diplaka. Dula o bolokegile. Le tlisetswa ke Eskom.

September F1 wind I na le fire ke bona ba ile gore marefa go tshwane go thobela FM ditla le biso e re tsene go taba ya rena ye ile gore tla ba re lebeletse tshatsi in la le khono wa tsiba ga botse gore ke la bobedi go ira gore thoma ka bana bana ba ka re ya tsiba gore tshatsi la le khono ke le lefe tshatsi le ile gore ra tsiba gore metlhare e ya thoma u bona gala me matlakala la mantsho wa le ba fetse ke marega a tlhotlhorega go thoma go tswa metlhare ye meswa matlakala maswa thoma u bona gala kgweding ye ba bantsi ba tla bile ba tla botsa ba bangwe ba re ya tlhwekisa ka gae benong potšišwa ka ko gore ka gare ga dilo tsetse ile gore ngebe di direga gale ge re thoma re re ke spring gore re nya ka dilo tse diswa di direga na ke dilo di fetse ile gore nge wena go lebeletse ka gae o ka re di ka shalela kwa morago di a sepela le marega ra thoma ka leswa e ka ba ile midiro ye mengwe yona o site abeleng e ka ba ile megwa e ka ba ile sela le sela se ile gore mo bona o ka re wa tseba keng motho mo ibile o ka re botia ka ka tlogela ntwela re thoma gani jwa tsho ra thoma ga botse ka setla se seswa a thoma o ba go ba motho mo ibile ke nna o ka re nka tlogela ntwela e be ke idia mama saeng yake ka thoma ka bangwana o tsheletsa ke midiro e fe go ba ke di ka di fetse ile gore ngebe di direga tshe ile gore mo bona o ka re di ka ya ka kua morago wena wa thoma gabotse ka setlhase re tseneng mo go sona go pula gabotse gore re tlo ba lebolela le yena re tlatla re otlolola modile tsa thobala FM gore o ikwešiše gabotse gona mo gore e sepela ka sebopego sefe one life o mongwe re tlo mo fa matsebetsebe tšatšing la lekgono le wena o se ka tlhaelwa ke seo e re gabjale re ko gore na mašhilo modile le gore tshwaretseng se re pa roja go e re ela ya botshelela

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakole.
1: Ke a leboga le Joy le Iga Arlo Cheng magareng ga tšeo di ka letelwago iring ya bosupa go thobela FM ke tša gore gora diranfa e tsebišitše gore theko ya mohuta mebedi ya petrole e ya go tlhatloga ka ranta le disente tše 34 litere bošogare. Komiti ya Parlamente eo nyakiša go ditatofatso tša kgatlhanong le Presidente le go tlhathega e ba o tshwanetse go tlošwa maemong a gagwe goba aowa e ya go boledišana le kantoro ya ditirelo tša molaotheo le molao le kgono. Komišene dinyakišo ya Madlanga e botšišitše Lieutenant Colonel wa lekala la Hawks ka KwaZulu-Natal Dina Dayalan Kavenda dipotšišo malebana le tšhelete ya go feta diranta tše dimilione tše tharo yeo rometšego ka akhaonteng ya gagwe ya banka magareng ga kgwedi ya Phato ngwageng wa 2022 le kgweding ya Manthole ngwageng wa 2023. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya bosupa go thobela FM sejagore sware tše tša dipapadi ke a leboga.
2: O itshimolele papadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
3: A ke a leboga mašilo motheletši madume re thoma ka lebelela go tse papadi ya rugby rase Erasmus o tsebitše setlhopha sa go ralo ka papadi ya diteko tša boraro ka kua lepatlelong la FNB. Erasmus o tswela pele ka setlhopha se e le go ralokile ka sona ga ka kua Cape Town ge ba fenya the All Blacks papading ya go lwela bonkgwete bja papadi ya rugby. Diphetogo ke phetogo fela maemong a go no fetola baraloki mola le mola mo setlhopheng se sa baraloki ba 23. Muthala dingwa pele ox nche veli lo bobedi ke di prop Marco Max ke huka ba boela go thoma le papadi Stein Camp le yena Thomas Detoit wa karetsa le yena Dion Fori ba tla tsena ge a dira diphetogo setlhopha sa basadi sa rugby sa Africa Borwa sa baraloki ba 23 se o tlo go ralo ka papadi ya go gora ditsela papading yona ye ya banna ge Springbok ba tla be ba raloka ke ba ile gore ba tsebišitše basadi ba Africa Borwa ba tla raloka kgatlhanong le basadi ba New Zealand re ba bitsa gore ke Black Fans mo ile gore papadi ye ke ile gore e tla raloka pele ga ge papadi ye kgolo ya letšatši e tla raloka gona ka kua lepatlelong la FNB ke papadi ya mathomo ya diteko ka gae kgatlhanong le setlhopha sa New Zealand matlho a di bona e le go wena Bablo Alacha ke ile gore o tlo eta pele setlhopha se sa Africa Borwa gona ka kua lepatlelong la FNB. New Zealand e šašarile Africa Borwa di quarter final leng tša 2025 mo diphadišanong tša sebena sa lefase tša basadi ba ba fenya ka dintlha tše 14 tshela go tšwe lesomešupa Latšha o re yeo ke taba ya maloba ga bjalo setlhopha se tloga se le maemong a papadi ka le lengwe re lebeletše fela dipapadi tša Betway Premiership tše e leng gore mo bekeng ke tše dintši tše e leng gore tlabe di raloka le kgono setlhopha sa Orlando Pirates se boela papading ya Betway Premiership ba raloka le setlhopha sa Kruger United ye e leng gore ga sanka ya thopa papadi papadi tlabe e ralokelwa ka lepetlelong la Mbombela bošegong bja le kgono go thoma ka seripagare go tšwa go iri ya bosupa Pirates maemong a pele ka dintlha tše lesome ba fenše setlhopha sa Milford Chipa ba bina noko gape ba ralokile maleka le setlhopha sa Mazuluka Nwete go ye tee rebeletše Kruger ye e leng gore maemong a bolesome tshela morago ga dipapadi tše nne ba fentšwe ke setlhopha sa Kaizer Chiefs Milford le Durban City gape le go raloka maleka le setlhopha sa Marumo Gallants Durban City FC e raloka le setlhopha sa Stellenbosch FC. Pitso Mosimane o ya o tsebišwa semmušo le kgono sa fa le yena motlhatlhi Pitso Mosimane ba fitlheleletše kwano morago ga ngwaga wa 2010 le ngwaga wa 2012 Mosimane o boela setlhopheng sa naga Bafana Bafana mo e leng gore ebile re lebeletše le gore le dipolelo tše dintši di tla fela re lebeletše gore setlhopha sa naga se tla ba le motlhatlhi semmušo ka le lengwe matlho a di bona wa Argentina Lionel Messi o tsebišitše go itokolla papading ya boditšhabatšhaba ka mengwaga e 30 senyane Messi ke moraloki wa papadi tše dintši mo setlhopheng sa gabo sa Argentina tše 20 le tše 7 ka dino tše 125 o ka gopolola gore o etile pele setlhopha dipapading tša sebena sa lefase tša ngwaga wa 2022 ge ba keteka o akaretša le difoka tše pedi tša Copa America gape nno ya gagwe ya mafelelo o inwešitše kgatlhanong le setlhopha sa Egepeta o boletše ka gopola mola morago a dipapadi tsa sebena sa lefase morago ga go fenywa ke setlhopha sa Spain go makgaolaganga dipapadi tsa sebena sa lefase gore aowa o bona e le nako ya gore a nama a bie dikgoko tsa gagwe fase bele o re o tlhokagala ga tatagwe ke e nngwe ya go dira gore a nama a etele sepheto seo sa gagwe gape ke mothupa sefoka wa Ballon maga a seswai motheletši tse ke tsona tse e leng gore be ke go swaretse tsona mara se kwa shuta e fela se shute tse dingwe tsa ditaba salona ka seripagare go tswa go iriela ya bo supa ka o kwa rena di eme bjang ke leboga
4: o itse le ber papa di go tshwela FM le fiki se ja moletsa just a bit piti o di tlalemiso le go tshetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lokega mmileng tshwela FM
5: Shatwa tsebo le boithabisho. Ke nete bolo ke ga mileng se tlhense se swa sa sele mor ke timela jalo o go yola ba mitsha gore ke selo marumane o ka mola ga Gauteng province. Tau yo muriri o mosire o amogela yile ga pere a go dimedisha go ditlamisa tsa Thobela FM. Ke le boga go tika ga mola
6: maternity khotso ya modimo ebe le lena ba tsheke tsela ya lukishwa mo N1 morala ding wa borwa. Magareng ga sefako masako le storm fuel off ramp ka mo Pretoria. Ara tlhokomeleng ka fao magagešo tsela ya lokiša gape mo N1 moralading wa leboa magareng ga N1 N4 interchange le storm fuel ke ka mo Pretoria a re bele lešedi ga re le ka fao diroboto ga di šome mo kgona Henry Potgieter le Johan Roos ka mo Roodepoort a re di šomišeng jale ka foway stop magagešo gore re kgone go bolokega M1 ya rena go thoma Pretoria go simampuru go fitlha Johannesburg moela ya sephephetho welela gabotse ra le pikagalo ya sephethephethe corner Freedom Drive and Lamini Drive ka bo Ivory Park ebile diroboto ga di šome a re ntšhe matshodina magagešo go re le ka fao N14 ya rena go thoma Centurion go ya Krugersdorp moela ya sephephetho o sepela gabotse N3 thoma Heidelberg re ya Jimmyspan moela ya sephephetho ona o sepela gabotse R21 go thoma Pretoria go ya ka kwa boema fofane ja OR Tambo moela wa sephephethe o elela gabotse N4 ya rena re thoma Bronco Spruit re tla Pretoria moela wa sephephethe o elela gabotse R80 thoma Soshanguve mo foway stop go ba tlo fitlha ka mo Pretoria ka kwa gola Eskia Mphatlhele Drive moela wa sephephethe o elela gabotse N3 ya rena re thoma Patsu Interchange go ya Jimmyspan moela wa sephephethe o sepela gabotse ere ke no fetsa ka go lemosa batheletse gore motho ge a na le mengwaga e le 17 years go ba go feta a ka ikgweletsa lengwalo la go ithuta go otlela go ba learner's license ya koloi e nnyane ya boima jwa go se fete 3500 kilograms ke leboga abuti ka ga bolo batheletse fa nka botlhe ka moshate bodimo koo go nna ke tswile tao ya bodimo ko
5: setholela
7: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano clientele legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5000 tsenela lehono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General get a speed moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo bona dipelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
4: Reading ye re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu re gopola bothaga bya noka ya Limpopo le taba le lebelle re apara mmemelo difatlhong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bagalabe le bakgekolo
8: mo ngwetse kgoši ya mathomo e le go seolwana go latsela ramohibidu go latsela maribe wa pele abe go latsela kgošigadi mpuso
4: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo Tzaneen lefase la meboto le meedi ga mmogo le mmu wa go
9: bona garebe ye botse ya go ikgantšha

0: Tobel FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Nanne jele ko CSS. Nan tonga tusa nga tshentsha ka yona. Ke u tusa maga ga ka mero ka ka mahai ka rubera ka ai van. Hore ema bya a hula. Ke khona mutusa wa tlaula. Lo wa tia ka la bua ke no matla sinyantsana tike mkonyan primary school.
2: Dia.
3: Hello, Cecily Chavo, Malumi, Leo Hoshi SS. Nagalzuki Namata Manamala Komantab.
2: Hello.
3: Regasa Tarabara Mapayama Wima Kalurkisama. Lona Regasa Tarabara DJ Serious Colomb. Dilo tsa boima popopopona
4: amatatso mapimpa tshwere manyele jwaele malumi ga nna ka lete ke nna mmapulaaraola ke tsena sekolo Roslyn Primary School ke bala grade 215 nna memoka ke memmonika ke dula sashangu work station 8a nna ke nyako tlogelo tlala bosu ke bo bosu nna ke nyako bala dibuka tsa ka leboa popopopo ke lerata ka lerata.
5: Marega kona sentseng a sale morao ene le fase ka bophara bana ba sekolo ba togela go tsuba dilo ba ba ya le ratu pupupu
6: ba bela batsadi ba nna la ke na 10 mo kana tsana sekolo ga mastitu primary school ke na mo agelo semiti tsana mphato bo selela nna ke re bring se tsena re tlo gona go hlokisha dikamara tsa rena pere ya sekolong ka go bana kwela go sa le marega re be re sa kgone go hlokisha kamara tsa rena furo go pere ya sekolong ka go bana phefo e be e re tseneletse e re bolaya re be re hlokisha ge re ba sekolong ka le pontseleng ke tsena sekolong sa Somerset Primary School pa ba ke la rata
7: a re
2: Thobela Manele Joele Malumi e kakale bitso ke nna le tsa go skhala la ke dula a re motoro tsho mo rutse shi wa ka ke se tshaba ke tsena sekolo sa jang mo le bona primary school. E na ke nako change. Ina ke nako change. Ke go ke sa e go ra lo ka ke go sa wa bushio. Ke a lobo. Ehe.
4: Ha e ke dira di tente ke tsena sekolo mo le ka primary school. Me ma ga ke me maitis. E la ka ra tha dia tsaka ra ke de ratse bo ka le re tsaka matao se fe
7: hey ba
8: hello ba todi ba ka ke na ke mo so pedi se rapet na a ke na ko shi an ko ra lo ka and the 10 2 ke grile level 6 no ke na ko crea level 7 ko chen grile 10 4 ba ba ka le rata po ka mo shat
7: a ri le bogwe
9: o khonne 6 le 7 o ka e khone
7: ya ya ke nete yo ke rata ka mogwele gore ba pantshitse matla ka gona
9: ba kwisisa bana ba ka watswa ba tsema gore ge re bolela ka dilo tse di swatse re nya ka go di bona setleng se re bolela ka eng bana ba ka re re wa khonega tse ka moka tse ile gore ngwena o kipea go tsona wa dinyaka ge ile gore ke dibuka ge ile gore go sa seleka ka nete go wa khonega go ba motho mo kaone ke se ile gore re senyaka tsatsika yang skolong lipsine botsa mistress wa gao tsatsing la le khone gore se se le thabo mane le thabo o rile dumela.

0: palela maswale re tshitire maburuka lena reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: ke moshati wa tsebo le boithabiso bile re le mogweding yona e re bolelang ka yona kgwedi ya ehe wa tsebo kgwedi re tlo bona dilo kgwedi ya bogwa ba rena wa tsebo kinya ka re lebelle temana yong re tlo ba rebelishana le batshile ba thobela fm ba re botsa maikutlo a bona ba latlhela kwa iga mpatamele le mpotse mmo na ge re lebeletse wa tseba gore lefelo la mo leng gona goreng ba le bitsa ka lebitso leo re a tseba gore gona le mafelo a ile gore ba bitsa my darling
3: eh ma
2: ke na gona le motho wa tsebang wena o ka ba odula my darling le ga ba odile my darling o tseba joang gore lebitso leo le fitlile joang gore bo lebe jwane eh se shego motho mongwe o fitlile joang gore ba re ke le bo a khomo eh nobody
4: ga mothapo
2: ga mothapo beno a ke nya ke re fella mo ke nya ka re lebelele le taba ya difane gona le difane tse dingwe di tshietswe ka lebaka la gore go ena le se sengwe se se diregileng se se matlo ba tamena ba ga matlo
5: Ai ba ga matlo.
2: Ke ke tsama go re ba ga matlo ba re kgoshi e be e bolae ke matlo. Beno ba re matlo. Ke mo se fane matlo setjuleng gona. Gore re batho ka moka ba ga matlo ba tswa mo ile goreng botsebotse kgoshi be e bolae ke matlo. Se fane sa tswa gona mo.
5: O a o pile go mole naka ke yona ke yona eh go se be bolae ke matlo ba ra o ba le ke ba ga matlo ba ira ba bolae ke matlo ba re ke ba ga matlo
2: ke yona le ba ga matlo mamotsa
3: yo le ba skukuna be ba di be ba kukuna o ba
2: ba mama bolo ba kukuna
5: ba ka yo mo ya
2: mama bolo ye ngwe ke ikweleng se ke kwele ga mama bolo gore go se ya gona e be ile yena ntshang dikoma na mile a rogo go robala mosadi a tjwala pele a di ya dikoma tjela a tjwala pele batho ba re ke ka kwa ga mama bollong
5: o
2: wa bolla na mile ya ba mama bollo na mile se tfane ba re se tjwana mo motho mo wena kwena ga mama bollo tseba se sengwe e se rena re sa tsebeng go ba nna se ke se tsebang wena o se tsebe ke nya ka re tla re thushane ngona mo ke nya ka ba challenge ba thubela fm ba tla ba re botse gore ba tseba eng e ka ba ile se fane go ba tukulugo yo tswang go yona na le na batho ba thembisa monne go di ga mmowe le file le bitso le o ka re be ile mo re kreya madoda go ba go di go ba banna ba gona ba shuma mai go reng e bile thembisa monne mafelo ke a mantši re ka se ya fetse bile ba ba mo o ka re ba ka re botsa le ka mangwa re sa tsebeng man ka re ba ka re tlisetsa mangwa re sa ke re bolela ka ona mo gore a wa nna kua ba thile wa o tsaka kua sešego ba re ka jujuvele
3: juju ke a go bona
2: ka lebaka la Julius
3: go na le leo
2: balefelo
3: ba re ke nama ejewa ke tsebo motho mongwe ba tlatle ba re tlhalosetse gore na o tlile gana mo ga o jewe
2: na mafelo ke a mantši beno re nyaka go kwa gore lebitso le le tswa kae man rena meretsebe lo tshedidiya
3: ave
2: my darling re tlo ba re bolela le ba bangwe le ba ditsebi ba tlo re tlhalosetsa tshedingwe gore lebeletse tsemanane
3: dumela batho ba sona ba rona le nwa eng ka moo

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tlego letlhakore.
1: Ke a leboga le Joyle Iga a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago ireng ya seswai go Thobela FM ke tša gore President Cyril Ramaphosa re mošo ya go šogana le go netefatša gore go ba le tikologo ya melao yeo e tiileng le ya thego yeo dikhamphane tša go tšweletša difatanaga di ka beeletšang go tša šoma le go gola go yona. Mokomišinara wa mapodisa Limpopo Lieutenant General Jan Skeepers o re ba šoma ka maatla go fediša bosenyi bja melelwaneng. Banna ba babedi go ba bane bao ba swerego ka manong le polao ya nkgwete ya peleng ya lefase ya papadi ya ntwa ya matswele Zolani Last Bontete go letetswe gore ba tswele pele ka kgopelo ya bone ya beila ka kgoronseko ya masetrata wa Motantsane ka Eastern Cape le gono ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go Thobela FM sejoro tshwaretse tša dipapadi ke a leboga.
0: Boitsibogere papadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: A ke le boga a le jo khala e ga khala lolo lolo ore kwa nobody wa tsaba ring le joy ba re o bona le sepoko
3: ke le ka e go
2: le wa tsaba king o ska e lela ka nako ye tle mtwe ke le boga botsheletše a re tswa go yone yeo ganyane re lebelele fa re thoma ka go lebelela go tša papadi ya rugby mo e leng gore lock setlhopheng sa basadi sa Aforika Borwa sa rugby e le go yena Vaina Obisi o re bjang bo ka se mele ka kua lepatlelong la FNB mafelelong a beke. Obisi o re histori ya o ngwala leswa papading ya mathomo ya diteko ka gae naletšana ya mengwaga e masomepedi tshela o ralokile setlhopheng sa naga maga a masomepedi tshela e sa le go tloga ngwageng wa 2023 o be a le kgakanegong ka lebaka la kgobalo kgatlhanong le setlhopha sa New Zealand mo papading tša sebena sa lefase gabjalo o šomišitše dipapadi tša Pick and Pay Women Super League go epeya maemong a papadi ka o le lengwe motlhatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa rugby Rusty Erasmus o rata phethagatšo ya molao o moswa wa Mall World Rugby o re se se godiša papadi ya go tlhasela le go oketša di-try gore kgwele e tšee nako e telele e le ka lebaleng e ralokwa Erasmus o re o be a nyamišwa ke mall ka mogwelo gore o ralokwa ka gona e fela ga bjalo baraloki bao ba lego ka morago ga kgwele ba tshwanela ke go tlogela kgwele go tšweletša gore baraloki ba e lego gore ba raloka morago ba o tlhasela ba kgone go iponagatša ka o le lengwe re lebeletše naletšana ya Holland e lego yena Daniel Manel Malen yo e lego gore o tswela pele go raloka papading ya maemo a go o tswela pele go raloka papadi ya maemo a godimo yo Malen o nwešitše dino tše pedi karolong ya mathomo ge setlhopha sa Roma setlhopha se fenya setlhopha sa Lis ka dino tše nne go lefela papading ya Serie A bekeng ya go feta o nwešitše dino tše tharo kgatlhanong le setlhopha sa Fiorentina gabjalo bana le dino tše lesomesenye o na le dino tše lesomesenyane go dipapadi tše masome a mabedi tša leaki go tloga mola a tsena mo setlhopheng sa Aston Villa ka kgwedi ya January gape re lebeletše Matthias le moswa e le go wena Rodrigo Mora le bona ke ba e le gore ba nwešitše ge setlhopha se fenya papadi mabane bošego motlhatlhi wa setlhopha e le go wena Adin Aspereni o reta papadi ya setlhopha sa gagwe Roma e latelela setlhopha sa AC Milan Juventus Lazio goba le dintlha tše tshela morago ga ditikologo tše pedi Atlanta e tla raloka le Blockna bošegong bja lekgono ka o le lengwe re beletše fale Bukayo Saka yo le gore o nwešitše nno ya phenyo ge setlhopha sa Arsenal se fenya setlhopha sa Aston Villa ka nnwete go lefela papading ya Premier League neletšano e botse go tšwa go yena Ricardo Calafiori yo e leng gore o neleditše yo Saka gore a name a e nweše metse a mogako setlhopha sa Mikel Arteta gabjalo se na le dintlha tše tshela motheletši re tshwara go fitlha gona fa tše dingwe tša ditaba ka seripa gare go tšwa go iri ya boseswai
0: boitšhimogere papadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša. Sepitipiti o di tla dimiso re go tlisetsa tsona go tswa diprovenseng ka moka ka Aforika Borwa bolokega mmileng Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: a ke nnete bolokega mmileng re kitimela jalo go masepala wa feta go motubatsi re hwetša Tumi Phatudi Tumi Seroka dumela wa Seroka wa mogetswe go ditlalemiso tša Thobela FM na di eme jwang ka mo feta go mo ka moo
5: ke ke le go ya go tika ke di mesa se ka tsaka mo ga sa di tsaleng se ne ba tshele tswa tsela tsa me ke re tshobela ka ma selo wa rena tota go motiba tse ke tsama ka dira sa tete ofisi ya rena ka ma ra tropa rena ba ga fa te mo la tputu se pela ga botse re sa le botse ba re robot re tsene se dingwa di bereke ke go tla re shimisa ka tsa tsane ra botse ga sa bereke re shimisa ka tsa tsane re tsana ka go siana mme le wa rena di want to nentse le ngwe mme le wa rena magemeng re tsana re tsaka tsa senior rena le stop and go. Ke go bala tlhaga botse mola ga ba le mishane mengwe re tshelana bona ga botse gore ba kgone go feta ka bonnako mme le wa rena wa D2 karla mme le wa rena wa D2 fa 37 e leng mme le wa rena wa 10 go fitla mola mabotse mola mokobola mola le breaching o na le go tsa tsana ga le motho o na le go le le gore tshaisitse motho mola ke go tla re tlelang ka sedi re se ka ba ratelana pele mola. Ke mme le wa rena o mogolo wa di traka ke go pela re tseleng ka sedi gona mola re segentse re tsela mo go bolokegileng mo di stop sign re tseleng ka go siela na re ska ba ra tsellana pelo mme le wa rena re tsepetse go tla ba ga fetole ba stelpot mola tsepetse se pela ga botse re na le di traka tse dintsi ka stelpot ke mme le wa rena o mogolo wa di traka ke go pela re tseleng ka sedi gona mola re segentse re tsela mo go bolokegileng mo di stop sign re tseleng ka go siela na re ska ba ra tsellana pelo mme le wa rena re tsepetse go tla ba ga fetole ba o re tate re re nne re ne merwalo ke go pela go bana tswelela o yemele pele fete o ska re o e feta na pele gore o tlo go nna o bolokega mme le wa rena re tsentse ba ga fetole ba tell tsarelo o le ba a thako mola tsepetse se pela ga botse ke go pela mo di sekeleng re kitimele ka hotel regional officer na mina wa rena wadim 4250 ilingi mina wa rena wa tawamala wopedi shopping center ulibila hotel cross lim mina wa rena wadim 4190 ilingi mina wa rena wa tawamala R37 ulibila machine bed le gona malatsi go tsepela ga botse ke le boa go pele ka go tsama ka melena a re kopaneng ka motswana
4: a re le bogile se se tumise roka wa lefapha la tsa dinamelo a le polokego ya setšhaba ka mmasepaleng wa feta go botubatse
6: tumelelo ya loan ya Campaign e phakisa go feta pese ya go tloga Cape Town e lebile Pitori ga sela kwa rena re tsopolaganyane seo morodi a sengwadilego
7: go bile bonolo kudu ke ile lebenkeleng la phepa ba šomana le dipampiri tšaaka ka amogela SMS lona tšatši leo mme tšatši le letelago ke re tšhelete e tsena ka akhaontong yaka
6: applya online o bone gore ke ka lebaka line di-custom tša go feta 10,000 di re file 4.7 go Google rating Campaign ke moabo wa semolao wa mokitlana go na le dipeelano plan smart think Campaign
8: Nchabu gore bia gago bya loka siapi le spa. Go tsa phukule tsa go fitla go 80%. Ka di shumisa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Go re ka di tsole tsa tsa swana le 2 liter spa sunflower go ba canola oil ka $69.99 fela e tee. Ka karata ya di rewards go ba 2 kg spa french go ba chicken poloni ka $49.99 fela e tee. Ka karata ya di rewards go thoma ka di 24 August go fitla di 7 September restoko sa lona. Ka spa fela. Go na le dipielo.
9: O tsanya seatla e ka ba go tlatsa ona go ba Samsung molo e maka mpo o ikholetsa ona X5C plus ka 287 rand fela ka kgwedi go phone ya me ka tsela yo ka reng go bonolo
10: bonolo ga Cummins o mala smartphone se fe go ba sefe go phone ya me go tloga go 187 rand ka kgwedi ka ka lebenkeleng go ba o WhatsApp ele 0860 900 900 go le dipeelano ga Cummins fela

0: yena ile gore wa moko ga biya le go tsabela FM di tla le meso a maqala ke ile gore re go fa yona ya re tsene ka re ga tsabo mo ile gore re a botsisa gore na maina go fapa fapana a tswa kae na wa tseba gore se fanisa geni wena se thomile ka sebope go sefe tsha ba bangwe tshe ile gore ndi tumile di fane wa tseba gona le se o tsebang go motho mo re lebelle le mafelo a bene mpele motho mo re tsena mo e re kwe mo yeng wa rena wa go ditseba kudu ile wa di kwisha gore di thoma di tswa kae dilo tshe ele go yena thau thau harama mumba tobe
1: tobela tobela ba mushato mogolo wa tsebo le boithabisho
0: a le tsogile motse mesonge
1: a wa re tsogile botse re re happy heritage month
0: happy
1: African new year yeah
0: you know mothomwe tsatsing la le khono ntate thau thau re lebelele temana ye ya di fani kudu e be tshe ke la editse gore nna ye ke tse banka se fane sa ga mama bolo ke ka lebaka la gore monna wa o e be ile gore nge ba thoma dikoma o rile go tlokofala mosadi ya ga ga tswela pele ka dikoma tseo mo ile gore nge ya ba ga mama bolong ba ira le bollo e upia mafellong se fane sa jwa ya ba ga mama bolo di fane tse ba ntsega ke tsere dikwang mo mebileng ge re sepele di fane tse ga ntshitse tsa borena re di tlhama jwang go diega eng go tsetse ditumile motlhomongwe le ka re botsa motlhomongwe history nyana ka tsona ka mogodi ka ba dileng ka gona
1: e re ke thome ka ka sabo sa reisho
0: aga
1: e leng sa garagwane 7 generations o wela kwa morago ra golo senyenye ke mo o kirea le sereto sa bana ba tla ke senyenye sa garagwane se shomane o senyenye o jene boya
0: epa
1: so ra golo o me a tsia di pali o botsisha botsebotso kare ke batho ba bothobe jane so so o be a tsheya dikgwale e le mogalabolo ore o tsheya dikoma o lesha dipula o na le basadi ba gage o na le dikgomo so o ba mmetša kgorong a sa nyake go ya ra yena o busy o na le balwetse o na le basadi o na le bana o na le dikgomo a na nako a o dula a tlo tshwara metlhamo letšatši ka moka ba jo bolela so ja jire lo go ba magapeletsa go ya kwa are ga yemela a bolela mo sekhwameng se sa gagwe sa o rwala dilo tsa gagwe le dipheko wa wa dikgwale ba di ka re ba tshe dikgwale ba re o se tsa thomile ra kgwale le dikgwale tsa gagwe ya na pa e thomile ka mogono we ya rena ba bina loko ke la tedisha ka history ya gona hore na ithomile jwang so ithomile ile nickname so di fane le ntshik di thomile ka mogolo bo monyela ba re ke bo monyela sidiba ba ba ka di sije sidiba ba ke mo wa yetse kwa sidibe so so di tla ka me kwa ile re ba tshika ba maybe ba itshwere ka gona re lo je ba di dirang bo moshweshwe moshweshwe o dwor magoshiar na gere le ba utso di go mo shweshwe busuku khu mabitswa ba grele ile ka go utswa di go mo shweshwe le bitso la ge ke le poko ke le tlama la le bolong ke le tlama so mo shweshwe o dla bua go utswa di go mo tsa ga ramolageng a bua a itheta re ke mo shweshwa ila ke be o tsira molageng ka mo re shwe shwe shwe so mo sure sure ke the ke sound Jesu e di ranke ero
0: sure yeah
1: yeah e di ranke to go be ola tlhogo o be ola tlhoa motho re ke mo be o tse ka mo re shwe shwe and then go tsya re na e golo ya ka mo moshato mogolo wa dinoko ke se khukhulu ga tse ba le bitso la ke matsebe so lena o le krile ka khukhuna a latla di khomo tsa gagwe go maburu ba re se khukhune se bona ke se batlaladi so mabitso a tla a mangwe tla ba ile mekgwa ile gore batlhami ba ba di ba meloko ya rena ntho ba di tsa di plan e tla ba le gore ke lebitso la gagwe gore ne le nickname ya gagwe that nickname ya boya ya ba fane sa rena And then Jedi Mwe Mabito Adira Gemi, Hawana Plege Gamu, Northwest, Gamu, Tayana Gamafiki, and Barikas Rupin Perege.
0: Yeah,
1: Hey, wa khone. Ke
0: wa kwa?
1: Bonje go khone, bonje go tswela pela mme Limpiza Chao Chao Haramaluwa, but Limpiza Chao Chao Haramaluwa is my spiritual name and eventually ba bangwe ba basadi ba ka le bana ba ka ba Limpiza Haramaluwa, mara fani ya bo bona ya boragolo wa bona ke ra kgwale. And go ya kwene na ya lo ke le ke tsing e bile ke tsinile because I've been Chao Chao Haramaluwa for the past 8 years now. So, due to Mivera Goyaka, but it's my spiritual name, and which if you look at the student, which I can say, I can say, I can say, Utomilo Pija Chao Chao Haramaluwa over the past 3 years, Baladin, and the one Ruam of Shore, and all the Grillage one, Bishop and the Grillage one, which is over Malini
0: night.
1: So, what for Nera Ochama? Would you not say, Liba Visa? I never want to get this song, why but what was? Babua Kama Visa Simoya, the governor, Gigogo, Luange, Gigogo, this or Gi. Mohalabe, the Radi Chipi, Jolo Jolo.
0: Hey, Ari Torello, and I'm over till it's much about Major Milay, Jaya Minchi, Autalo, Samaina, the Fanny Jabona, Kudu the Fanny, Relevelatil Maina, the Tukulu, Jay Loring, Dirona. Ntate Thautau re lebogile kudu tšatšing la lekgono le no re tsopolela kua le kua ge re lebeletše kgwedi e re leng mo go yona kgwedi ya bogwa ba rena ka nnete re a leboga
2: So, for a long time. So, always really got a matufi. But I have a narnia and when she said a popula. So, black and no good lamour and a very big popula manquar. Mongwarena wa ithuba letse moroko bo bogolo go tswa ka moletsi e ke ka faole mamotla se show e leng location le le golo la moletsi la tshwana le polokwane moshate
3: ehe
4: tsobala tsobala ka moshate ka tamisa stopa ka moka na mo kitswang ke ga maamogolo ke ka pench batho ge ba ya ka kwa pench Bebere ba ya ga mmamogolo wa bona e le ba ga komane ba etjwa ka kwa dzaneng ga skororo le ga mtsana ba re ya ga mmamogolo a kire ka go bele mining jwa ba thola ba ya ga mmamogolo wa bona ke mo ka ena pa ile ga mmamogolo ka pench Andries Mabela go tswa ka pench ka mmamogolo re mosate
0: mosate ya
2: tsabela tsabela le jo
5: Dumelang ka mogashong
3: e ra lo ja
5: ba sa di tla meso
0: Okay.
5: I can not free. Let's see how come I reach the Fontaine area and neighbor. Come on, Tempisa, my name.
0: Yeah.
5: That's all about the king. wa mathembisa ba re ke monneng
6: re bo
5: le ka botsisa ba mpotsa lana ba ka lewe ba re ka mathembisa ka mo ke ka mo le hore ne ba buti ba rena be ba maketa mebereko so a gra mereko o re mela mosadi ga e tshale torne na mela o tle ka mathembisa ka mo ba folo la mo ko moro ka mo ba sa ri ba bana o mana re ba la hleng ile ba se mo ba ya ene me ba tla ka bontsi so bana ba ba re bleke ke tembisa monne ba sa ri ba ka mo ga ba tanga mo wa ba le tsela ra wa monna ga o bere ga ka mo airport so ke tla ya na ka go tse mo ke ya ba rai bleke ke tembisa monne
6: ya ai ya
7: Pavela ba shiba ditalemiso bona thetane maphoto. Le ke tsaba pleke tshe dilong ka mo bogomo ka mo go bogomo ka mo ba ile ba uthea hore ke photsele rengwa ka siepe. Batho ba le ba ile ba sino thutha ko mohodi kwa tokwa ba eta mo. E ba fitha mola ba le mamola ba jwala maphotsi a mangwe photsela ona la ba le ka ka lepalela mphaka ba le rema ka ka slap na mile ba reng ke photsele rengwa ba uthi hore ke photsele rengwa na mola mohodi mola ba uthi hore ke photsele rengwa mohodi mola mantata ba re ke photsele rengwa go bogo
3: ave
6: etwa
3: yo ya no
6: etwa di ta ba etwa
3: ya

0: se kwa re ka nete malibu a re bophelo ke le gore ngwa e kwa ya sibella go ya le go thobela FM ditla le meso ntloni popela ga mo are ungongwane ke je pedi je le go rofile tsona mo ile go reng re amogela yena Timmy go tlo botsa gore ba re tshware tseng e Tim Sidibeng wa tsaba gore na re paka tsa rena di porowana go ira gore bona ba tsena ke Timmy Thomas a ina le Breadwinner wa Monyemane le motsweletse e le go Khajo o tsogile botsi Timmy
1: Hey, Timmy, si chabi gona ka dilwana, tata to ba gona ka morago nyana, tata to ba gona ka morago nyana. Ya le ga gona le ka botata, nete ke gore re a tseba gore rena re tswa mo re kitimela go bona ba Sidibeng ke ba ile gore tlo ba tloga re ba shia.
0: Re sa imagine Timmy ka sepopo so na se kgolo gore mosadi ka kua Thembisa o tla tshwanela go lefa ba sa sa masheleng morago le kana 30,000 ka lebaka la gore ba golla ngwana nje a shoma. Ba dira dinyakisiso ba sasa ga ne bea le mo ile goreng ba rile ge ba dia dinyakisiso go yena go ena le masheleng a go le kana 4800 a ile goreng a tsena kgwedi ka kgwedi wa humana go laetsa le gore a ka ba humana 2000 ye ile goreng ke ya maintenance ke ya o tlokomela ya ngwana benong o sa tsiya le tšhelete ya mmusho ya tlokomelo ya ngwana benong ba mo fileta ba gore awa wena o tshwanela go lefela 30,000 morago go mmusho ka lebaka la gore e bo o tsiya masheleng a ngwana ngwana re fa bana ba ile gore batswadi ba bona ba shome ba ile gore ga bana se ba ka se dira gore ba kgone go thusa ba tlhokomele bana beno ngwana e bo o shoma o tsiya masheleng beno wa lefa
1: ya no ya o ka khumana le ba bantsi ba
0: ya thusa ka lebaka la gore ba bangwe ke a tseba gore ba le thabo reng nyaki shisha weshu ba gare ba lekola
1: bile beke sa ikwe ga botse beke re ganteng gore o shoma ngwana jwale o shoma
0: motswadi wa shoma ba re dipampiri dinyakiso tsa bona di bontsha gore motswadi o khumana masheleng a go lekana 4800 kgwedi ka kgwedi e laetsang gore o kare ke mogolo wa gage morago ga moo a khumana le 2000 ka theko motlho mongwe e ka ba etswa go papa o ngwana e le yeng ya maintenance ga fetsa o gola
1: Sasa, ye lo reng e tloga ile gore ka nageng ya Africa bo. Ha gona le ka bothata. Are e ka fa.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwane botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: Re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu. Re gopola bothaga ya noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tsa bagalabe le bakgekolo.
4: Mo ngwetse kgoši ya mathomo e le go seolwana. Go latela Ramohibidu, go latela Marine wa pele, a be go latela kgoši Madi Mpusu.
3: Thobela FM e keteka bokgwa le setso sa gago. Thobela FM. Shut up, what's the point of the show?

0: FM 66.
1: Ke nete bagatsi di benshi ba dumelang le kae karata sa sa ba re motho o tshea chelete ya ngwana shoma ya le na re tsebe le na ba sa sa re le bona joang bagatsi di be thobela thobela malume timi
2: ke na le mona o mogologolo mo karateng yaka ke nna karata sa sa baba mo a ke khona e bile ke khutla
1: jwale motswadi shu wa shoma o amogela mphiwa fela wa sasa bile o amogela le mogolo bile o nyaka o amogela le mphiwa fela wa ngwana jwale ba mogopetse ra bushet tšhelete e ka lekanang 30,000 e boe morago
2: o swantse ra e bush gane bothata bokae ai bush
3: bothata bo mokae
2: e ai bush
1: gale a jabetsa mmuso
2: ke re go bile le ba bang ba ke ba tseba hello le joy
3: Timmy
2: go bile le ba bang ba ke ba tsebang ba ile gore ba ba gola tšhelete ya mphiwa fela ba go tshwana le nna nna nkere ke dile ka ngwaga ketepedi letshela 2006 e ke thomo o shoma mo abe ke e gola shem e ka re ke thomo o tsela mo ka iphumula ka rawa nna ke a shoma Babamba
3: Bartu
2: Bartu kai Baba shala mragoso
3: ba gare ba
2: Eh ba ra wa tisha gape wena o thomile o shuma nene ka mo SARS ba go tseba ka kwa le ba ba go tseba khante o wena o shuma jang
3: O tla tsara jang na
2: Eh ai
3: ai
2: bush o a gone taba se ke se tleteng tšatšing la lekgono batšheletše ke goreng re ne le lenaneo la go ikgetha tšatši la lekgono mo lenaneo la sedibeng mo e le goreng lenaneo le la sedibeng e tlabe le gaša thwi go tswa ka kwa derenche ka kwa mo e le goreng kgoro ya dipapadi bokgabo le setso ba thakgola kgwedi ya polelo ya diatla sign language month ke yone e le gore re thagola tšatši la lekgono ditiragalo ka moka tlabe diraga ka kwa derenche bretwin ga mmogo le motsweletsi wa rena pharepare o tla ba le ka kua ebile re ba gopotse gore tabakgolo e tlabe gašwa gona ka kua go thoma ka ira lesomepedi e tlabe gašwa gona ka kua derenche tšatšing la lekgono ke lona le a gone seng ka se bolelang ngwaneso ba rile ke se ka bolela kudu ba re ke reta pirate kudu ke khomoletse wa bona ke homotse ke dile ke kokobeditse
3: bye
2: ke leboile
3: a le sa nyaka o tloga
2: ai o lokile bye aiye
4: ba hula o hodisa mang le holo o ditla le meso
5: tobala ka mošhate le joy mmogo le kgoši sese ba bolela go mo ke pontšho magaretse ka mo ditebeleng le gone go gola luba ke letso matlhakwana a le ka kwa morapaneng ke ra gola gole ba letsitsi le monate ke a leboa
6: tobela ika kgoši sese my brother ke dumediše le ausi le joy setlhopha ka moka sa ditla le meso batho ba ka ke kgopela go godiša martin mokgetlhe o a gola today ke re martin o iphine ka letšatša la gago my brother ke re o wena ke re hipi hipi ure go godiša ke the great putimiso ka mo thempisa gae ke ka mo moleletšelo kama ke re mošhat
7: thobela timi ditla le meso kile mokola ka bedford vi go ya ke mogapeng ke kgopela gore epi birthday to latest e le marita mathamamba a leka kwa šolobane ke raya gola a gole o lakaletša ke nna monna a gagwe kile mokole ka bedford view ke re mošhate le ntshwarele because ka friday nna a gola ke romeletše molaetša ka go kwale re lena le problem ya melaetša
8: kgotsong sese le joe kgotsong ka mošhate o mogolo wa tsebo le boithabišo kgoši sese ke a go tamiša thobela le kgone go gola morwa ke masia france Tabiso Munyela ka kwa Waterfall jo go la Midrand Johannesburg ke re a gola gole o gola go tele Martin Mokgetlhe ka Midrand e le go yana mothekgo mogolo wa Thobela FM wa re shate ke matome Charles Monyela go tswa ka metlareng se bidiela
0: Shabela stopa sa di tlale meso ke hopela go godisha nono le go di ale ka mo ma se se ne ga thoma di go di sa ke tsene tsene ke le ba
9: ke mo di tlale meso dumelang dumelang tle ega le joy le sija dumelang o tsa ke ho beta pelo
1: Age ke ba melai ja gati short ga re ba le bo ga ba dirile jwalo ka bogwa WhatsApp lwana o ka di dira wa reta wa akela o ile re wa go la tshatshile la legono jwale e ba mogaleng go 086 000 2452 go ditlame so tsa Thobela FM re dira tshatshi ka tshatshi re bontsha le rato go ba ba go la letshatshile le re a lotsha
10: le kae ika
1: mo shati ke ana o
10: bona
1: age
10: re go go di sele itse bolo la a ke tsama ke ka kwa ga tshoka ke kompasa ke kopana make wa go la mamotla ke ra go la go le go disa ke mane mogadi pele o
1: a re mane mogadi ra le boga kompasa go la ipsene ka letjatji thobela
11: ika le le joy
1: a re
11: tsale metso le ka ne ka ne ka ida
1: ke nete na re gona
11: a re gona ke Joseph manana ka mothembisa hey a hola motho ko o tiele tshekokwa ka ke ngokwana Jacqueline manana o nye tshika mo ga maya ka mo ka skwela
1: a ri
11: a wa hola iga go re mo pelele ngwana wa ishuo o nkhopotsa go kwa ka wa le libiteng mele ya maka
1: a gole a ipsine ka mo skwela ka mo we
11: ya lebo
1: mo shati e be ile wena o mafelelo re ya leboga ka mo ka ba ile gore ba tlogile ba dire jalo ka mo go amegala ka mo go amela tsa gatisho tsole pele o dire jalo ka mang a mana ne wa thobela FM ka morago fa o tsiba ga botsi ke se dibeng latela jalo ke taba kgolo shiba le ba subella bo e ba le nna le bontshi re le ba gona gona mo thobela FM ya mo shati wa tsebo le bitabisho wa ga nine a re tloga re ritile we show
3: amotile jwa thobela FM ebile le tshatshile le botse kudu ka matla mola ile gore re tsena ka gare ga setlha se seswa re tshepa gore tla ba le botse gape go wena o ipsine go tlhela re kopana gape tshatshing le leso
1: happy lori ria le bo

0: palela maswalela re tshile mabuluka le na reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabisho
2: ke se dibeng ka breadwin le timi thomas fela mo go thobela fm
3: moshati wa tsebo le boithabisho
4: wa le bale metsotso ke ya matshoma a mabedi go tswa iring ya senyane rata misa batheletse go tlhomole ka bale le gona nna e nampitse maitshelo go mašampitseng ka rata sasa le gone lenaneo le la sedibeng le kgethile le kgethile mo go tletsego ee nna e ke le ka mo kesika le dr stebzin ke teboga swafo a se ola wa tsa manyalola kesika le o ratile wa ke kana a ke patapetile tsatsi le le kgone ke a leboga o ratile wa ke kana o ke motsweletsi wa lenaneo la tabakgolo tsatsi le le kgone batheletse ka kwa darentse ka kwa go thagolwa kgwedi ya polelo ya diatla ee banapa ba iša pele le ka gopola ga botse kwa ngwageng wa 2024 moporesente wa Aforika Borwa o ile a ja sephetho a re polelo ya diatla ga e be polelo ya semmušo e be le goreng re be re ne le dipolelo tse lesometee ra akaretsa le ya polelo ya diatla di a ba dipolelo tse lesomepedi ke ka fao tsatsi la gono re le ka kwa darentse ka kwa kgoro ya dipapadi bokgabo le setso ba ya go thagola letsatsi le ebile ba letlhompa nna ke se beke le nosi ke ne le pharepare ka kua the range ke ne le gadi ya ditlou mashupša bretuno wa manyamane gadi ratamiša
5: raloa
4: o a o sa re tameng ba go rutile gore raloa a o sa re hallo
5: Haro buti.
4: Hello. Ora locho.
5: Raleboga go da bo mmare leboga buti. O tloga o pile gomolena ka taba tsho dubelelang ka mkaga tsona ke tsona tshe leng gore di re bea mo tsa tshila le khono ke tsona tshe di dirang gore lena no la sedibeng e be lena no le le tlogang le kgethile e le ruri. Magesho eng. Re mo go thweng ke terentse ka ntlenyana ga polokwane mo ileng gore khoro ya tsa dipapadi bogabo le setso ba biditse bao ba biditse go ba ileng re tlo go rona ke bomang ipe ke bona batho ba mmalwa keno ba ileng gore go ya ka dingwalana tsa bona tshe ileng gore ba dilaidi ba laiditse gore tabe kgolo magagesho ke go nyaka go thoma go tsentsha tirishong taba ya go shumisha polelo ya diatla ka nnete nnete re tseba gore polelo ya diatla e gona ebile motlhomongwe rena re gola e ka re polelo ya diatla e ka re ke ya batho ba ba rileng rena a ya nama e re loketse le gate rena ra tshwanela gore re ithute yona re tshwanetse gore re ithute yona ka baka la gore nnete ya ditaba mothomongwe ka o botsa gore tlhabirwa gale dinaga tse dingwe di re phala tseba gore dinaga tse di ka bantse masome a seswai di be di šomiša polelo e ya diatla go tsenelela gomme mafelo a go etsa bo Austria bo Germany bo Spain bo Portugal bo Argentina ke mo e leng gore polelo ya diatla be e le engwe dipolelo tsa gona tse di leng gona e leng gore ba tloga ba itseba gabotsebotse rena ke okolo o tlhalositse butu go thoma ka ngwaga 2023 ko mo e leng gore ke one ba thomme go tsebiša ka polelo eo polelo ya diatla le gore ke nnetennete re tshwantse re tle re kgone go e boledisa mola re lebeletse naga ya India e phadile dinaga ka moka mo e leng gore polelo ya diatla ke polelo e leng gore e tloga e le gona e ya bolelwa gona ka kwa le batho ba bantšhentšhentšhe ba tloga ba etse ba yona polelo ya diatla jale re humana e le gore ba kgoro ya tsa dipapadi bokgabo le setso ba nyaka gore e thomo go dirišwa bašomi ba swanetse go e tseba batho ba swanetse go ka tseba go ka bolela le batho ba e leng gore ba bolela polelo ya diatla gore tirelo di kgone go ya bathong ka nnetennete seka ba khumana ba palela ba raoa ba le a re ba boledisi ba le a re bolele le bona ka baka la gore ba šomiša polelo ya diatla fela male motlhabira ke se re tlogang re setletse ka mo ke se re tloga re setletse ka mo gopola gore mametšhini wa rena ka mo ke ena Thando ke ena dirang gore dilo tsa rena di sepela ga botse kudukudung kwa ke le bosejwale ke ka lebaka la gage gopola gore motshwete rena o tloga ga o tseba ga botse gore ke ena pharephare le gone jwale o supportetse ke a tseba re ga boya motlabe a boya lebeng ditaba ba re go tswa gorena e kaba e le gorena mo re tlo dira eng ga botsebotse di di bosedi jwa go beng ba tsona ipe mara jana tsela ke di botseng jona ke nnete ya mmogodi gogo go mme go no tlhokaga fela gore re dule re tle re go gone gore beng ga e bona ba bolela ba reng ka molomo wa bona le rena re thoma go itsiya re ishepela wa bona go sasa ge mo ke tla be ko ngwalela lena la gago ka ka diatla o ngopotse
4: botse ah bele ke nna o ke nna o botsa botsa Dr. Tebzin ke T H O M A S
5: o bone Tebzin o bone Tebzin o na o bo itse
4: dia re ke monche ke
5: monche
4: H O M
5: A
4: A S ke Thomas ye ke sa ithate
5: le madume a gona tlhabira madume
4: my cell shikere kere m
5: a
4: a s
5: a
4: h my oh I you sent your rebem m a ma e I s is
5: e ka re mo go ka nkebe a le mo wa o tsi a dine ba tsheletse ba re ba go bona jwale
4: bon madumere
5: go ngwala maitsela fela mo moyeng a re o bone
4: futhi dumela ke ka dumedisa ke bea letsogo mo phatleng mo ke le
5: theo a re shikinyi jwale ka mogona re shikinyang o khumana o shalotsa go ka mo le ka mo go dia ke wele wa gana
4: e ke shikinyi le tso gore ke a gana e ke re ke a go rata ke re ke bea letsogo mo ke re
5: mo pelo
4: mo pelo ka mo le ka mo mo matsweleng mo ke re ke a go rata
5: mo digareng
4: mo digareng mo ke re ke a go rata ke re wena ke a go rata wena ra e nna ai a go rata
5: gore tlo tlo go bulela ngudu bulela ka palola dia tla buti
4: eh ka mogote mfeno ntebele
5: ha ha ha ha ha ha
4: ha re ka ara ga go dia le wedi re ne le wena go tsha e e bitswa September go di ya le wedi dumelang
5: ke spring day tshe le go tsabira nna go ke tsa sa lo go bona ba tsa ba tsa ba tshela na ka metso go jwale
4: ke go tsa swantsho o mpone
5: o na

0: jo ke na Robi Malinga o ne le yena na MK ba itla gore na ba re sequence njane ao bathong na go diregileng na go diregileng ka ra la ratola rena ena mile go diregileng o fitlela mo ile re tlhalogelana mabane re ke ntsha diphiri gadi ha mabane be ke tatologa le gone ke sa tlo tatologa o ne ditaba tse ntsi
1: o ne ditaba tse dintsi
0: ke re ke swere kuranta ya kashi wa ke nna ga botsebotse nne e nonon pitsa kuranta
1: o ka re o tsebisa ka
0: le lengwe leina
1: o tsentsha tirisong le melabo le semepedi le wena o tsentsha leina la boselela
0: le lengwe leina e nonon pitsa kuranta
1: e re dire jwa le ngwana a boga Mzanzi letela Powerball jackpot draws la bobedi wo o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng a Powerball jackpot yeo e akanyeditswego go 23 million la bobedi lona le o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng ao a ka re wena we bogela draw 2 ka iri ya senyane mantsiboa go SABC o ka ba ra dimilionemilione o moswa wa Aforika Borwa eng wena the national lottery more plays more chances more millions baraloki ba santse go ba le mengwagelo sa e go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetswa ke size khaya
2: tswele FM mushato wa tsebole bo ithabisho
0: mora bele metsotso ke masume ke le some shupa re lebile ireng ya le some gadi o dira ka mongwane jung ka no re tsopela
1: go dira ka ngwana bo mma ba sadile le banna sheje ba fithile ba gona mo go mmeletsa tshile magagesho ke letsatsi le legolo e le ruru go ba mohlomongwa ke no re lena no le ditle go ka ba khoro ya tsa bokhabosetso le dipapadi bokhabolesetso ke lena no le tloga le le bohlokwa lena no le motho mang le mang a tloga a ba tloga a lenyaka ka ba ka bona ka mogoba batho ba tlileng ba ileng gore ba tloga ba lale ditjwe e bile ke bona le bana ba dikolo ba tsena ka lebakala gore ke tsaba e tloga e le kwa ile ruri re gantsha magagesho re kwa ga bose ka lebaka la hore rena le motlatsa molaudu go tsa thwalo go tsa khoronge ya tsa dipapadi le bokgabo re tloga re gantsha ile ruri ka lebaka la hore rena le mme Enjira Kumako ke bona ba ile ngore rena le bona go njwale le ga bose mara mama
3: wa re ona ra lena le boga sebaka
1: aha go me re tlo
0: re ya batamele so ke tsa modumo mo gadi
1: awa so ke tsa modumo sana se gona buti re ne le bona re tlo ba re bolela le bona re tlo be re boledishana ka taba ye re kwa gore na sibiletjwa ke se feng ka re likile go itumatuma ma mosenya le khono ge re fitla mo re itumatumile ba ra bona ke bona ba le gore ba tshwere ditaba ka mokaga tsona e tla re ge dilo tsa rena di dutsi madulo ya be leng gore ra dira nke ke ba dumedise gape motlhomong ke a bona jwa asimiri re ntola shona malume Tlhabirwa thokana rena be ile beletse ka mafuri ngwana bo mma jwale ke ikhumane ka botse re a leboga re tloga re leboga re shetse re tlhalositse thabisena foko tse ka mo ngwana bo mma re le mme Enjira Kumako go pula re bona ke tshe ke boletse gore ke motlatsa molaudu go tswa go tsa thwalo go khoronya tsa dipapadi bogabo le setso mme ra Kumako re a le amogela go thobela FM se senji
4: re a leboga bile re leboga sebaka se le monyetla o wa kgona go boledišana le
1: setšhaba la tlala ba botsejwang na
4: aui leboga mohao
1: mosadi o kannetsego kamoga matlala ba re motho o sešwa motho ke ka kgwedi e botse re sa tsofetsa kgwedi ya basadi go sasa ke tswetsa pele nna o mojwangjwang
4: ene ebile ke tsoga matlala mametlhabe ga
1: reso lemo ba mokgaya ke le re botseng ka letšatsi la legono botse re tlilo dirang mo
4: botse le gono le re tlo lontsha polelo ya diatla ya batho ba difoa polelo ye jwale ka kgoro ya bogabo setso le dipapadi ke rena di custodian beng ba dipolelo mo province ya rena tswale ke rena re tshwanetseng go bona gore re godisha le lemele la go bolela ka diatla gore batho ba rena ba go sekwe ba gone o humana di di services tsa department tsa khoro ka mokaga tsona so re tlo trainer di officials tsa rena 100 over 3 years mwa e meraro mwa ga o re tlo trainer ba ba 34 mwa wa di cheletwa go latela wa 33 lwa go latela 33 so se bile tswa segolo ke gore batho ba tsebe gore jwa le ka goro ya bogabo setso le dipapadi re tsiya boeta pele gore re kgone go godisa lemele ka gore ke lona lemela bo lesomepedi le leng gore le gona re tshwanetse go bona gore batho ba lekwešiša ba letseba le batho ba rena ba go sekwe ba kgona go humana ditirelo tsa mmušo
1: menji ke bona bana ba sekolo ke bone batho ba e leng gore ke ba bagolo ba bontšha ba šoma botse di biditse bomangmo
4: felo fa re na le batho ba e leng gore ke bana ba dikolo tsela tsa Elsen Explore Krinkers special schools
1: ba dikolo tsa go ikgetha
4: ba dikolo tsa go ikgetha from go tswa go di district ka moka empa district ya Waterberg sekolo sa Sedibeng se paletse go fitlha re na le Yingisane re na le Stotolwane ka moka ba gona le ba rutishi ba bona ke batho ba ile ngore ba tlile then le office ya bo premier le bona ba emetse mo and then le Capsita ke culture arts tourism hospitality and sports sector education and training authority ke bona ba tlogang ba tsentse letsogo ka matla gore re gone go tlo rutela bashumi ba khoro ya rena ka le lemile la go bolela ka diatla le batho ba go sekwe le di batho ba maspaleng le bona ba bagolo ba ka kwa di maspaleng ba di district ka moka ba gona fa le ba di disability desk le bona ba gona go bona fa gore ba gone gore fa thego
1: Are ga re fetse le lena e ka ba modimo modiro o tlo sepetswa jwang re thomile re sa tlo thoma re tlo fetse nakoma
4: modiro o tlo thoma ka iria le some ene re lebeletse gore ka iria ya pele re tla be re feditse tse my weight
1: Are go tletse wa tobela FM o tloba go tloga o ikwela polelo e botse e bose ya go tswa go motlatsa molaodi wa tsa thwalo go tswa go khoro ya dipapadi go kgabo le setso ke mme NG Rakumako ya ke tse bo rena le ampanana a pike pike ke ra re a leboga ka polelo ya diatla le lena ke gopela le ntwa ile ga ba re a leboga menwana e meraro ya emelela wa bone ra o koba tlhabirwa wa re kwa kere
0: re ba re tsadiro
1: ke ga tshwetsa wena ke re nna se nthuti ba le ba nthuti le sa nna ke rute ba bagwe a ke re a leboga mme
0: ba go tsaya video mo
1: mokoka o etla o se o tlo atle segala tsantse ebile ake re a leboga re tloga re leboga tlhabirwa o kole ditaba gore na maikemišetso ke ya mafeng go tloga go le botlhokwa ka nnete eng ke polelo ke polelo e nngwe ya dipolelo tse di bose tse e lengwe ka di ona ga o
0: ao kgadi kgatsetsa ka gogae o gona o buile
1: Eh ke nora gore ke polelo engwe ya dipolelo tshe leng gore di tloga di gatlisa ke re tsa gore gale gale ke le rana re getha maleme ya batho khumana o bolela gore awa se fora se bose eh si jeremane se bose jole nna le nna le khono le ke ema mo ke re polelo ya diatla e tloga e le bose e le ruri go khumana ba boledi ba yona ba itsebang wa tsebare keng o no khumana o tshere o tshe ma kutlwa ga go tsebare keng a le gona mo e bile ke polelo leng gore e ne le mafolofolo gore motho a ka tloga ithuta yona ka bakala gore ke polelo e tlogang e le bose e le ruri
0: Eh, ibile baka ba ba le gona ba ba tshumisa mpolelo ya diatla gona ka mo.
1: Ba gona go ne le sesi o mongwe shwana ke khala le ka mkinu ke ke motse ba ka yona polelo ya diatla ke khala le ka gare ga yona ke doba ke lebe tshi lena la gagwe. Eh ke a mmona eh bulo sa jo feta mo gausile nna go ndwele o gona le ba babedi ba bararo ba e seng ba ba ka bosibile se ba bararo ke no ra gore ba gona ka bontshinyana ibile ka re polelo e ntse a one le shata la la polelo go ka theletsa ka baka la gore batho ba gona ba re shumisa polelo ya diatla bontshinyana ba rena morelo ngona go ndwele ka baka la gore khoro ya bokgabo ya dipapa di bokgabo le setso e tloga e ikemiseditse e le ruri gore re tlo tsebisa ka ga polelo ye ya bo lesomepedi e le go polelo ya diatla
0: ebile polelo ya diatla e ne le sebo bile ebile what fuck ke ntwe ke rata ka yona a ne le sebo
1: mara nkere ka se jeke se ba ke tsaba e o u ya gona nga no le thoma le sebo la gona ka yona ke
0: polelo ya diatla e ne le sebo nkere o bolela patlalata
1: lena batho ba go seba le tsebo re le toile
0: bele polelo ya diatla e ne le sebo go re o rata motho wa mara o ka bana hola are nna ai eh ke go rata wena fela ke go rata wena fela o ka se bontshe o mongwe kwa a wa ka diatla never a wa ka tshonela never

studio ke na Majoy ga ka gore na gore are modidi wa matepe dumelang awa motho ko ga mogala ka mogolo gore o ka gona mora go nya re le file o fentse ga ita gore na re wena fela gore ba le ba tshele dira go tshele dira ba tsa iri ya le so many di taba ga di fele mo lefaseng la Afrika Borwa ebile o ka se dule sekutlwaneng wa tlhoka ditaba mamtluli

0: ke kya nati le bo sino ba ba re tla gore na ba re no makanjane ka ba ka go pula ma no makanjane ye ke tshobela fm chat wa tsebo le bo itshabisho tsatile le gone ba theletse le nano la sidibeng le kgethile re ka kua the ranch ka kua mo ile gore go thagolwa kgwedi ya polelo ya diatla sign language ye leng gore ile mopresident wa naga a e bolela rawa e tla ba polelo ya lesomepedi gadi a go jalo ntlha tseele ka mo maki
1: tlhasela ngwana bo mmatla o tlhatsela ka mogwane ola go tshepišitsweng ka gona go thwe ka iri ya lesome go tlabe go thoma go thomile ka mogwane moletlo wa kgatlhampana e re ke no nyetlela batheletse ba rena gore na mola sefaleng motseba gore wa tsamaiša go modiro o ke me Ivy Bell wa motseba
0: Ivy Bell
1: ee ke ena bo kere
0: wa tsena-tsena ka motlhogong ya o kare ka
1: mogopola o tshwanetse o mogopola ke ena a o tsamaišago ebile gape-gape re go namile go thomile ka sona sebopego sona seo gomme e nngwe nkgatlhang e leng gore nkano rata go yabelana le batheletse tlhabirwa re sa emetse motho re tlo bolela le ena gape wa toro fa tshedimošo e ntši e nonnego ke gore ke lemogile gore di bule di ka moka tse e leng gore di gona tse di tlileng moki ba bantšhinyana ba bona se a o ne wa apere mangena a o lekelela re apere mangena a mabotsana ka mokana ga ona a o goramela tsebe ge ke botsiše ke gopola kwa moragonyana kola ke go tse rena wa gopola ba tlhalosa gore ge motho a fetolela polelong ya matsogo goba ya diatla a o a tshwanela gore wena o le mofetoledi o humana le gore o chakgathetše ba re ko o chakgatlhela o swantse o baga botsana o swantse go seka tlola ka di ja gore bro wa bona nna le thando a ke tse borena re ka lokana ka lebaka la gore re tlweditse melongwana mekhibitsanyana jale gore ge setse motlhomong re fetolela batho ba tla kgona go shetsa polelo goba ba tla kgona gore bakhumana ba sheditse kudu melomo ya rena gore ke eme jang epia tlhabirwa nnetse ya ditaba ke gore re tlo o bolela le ba go tswa go mokgatlho wa tsa polelo ya diatla re tlabe re bolela le bona o tloga fa o magageso re tlo be re kwa ba ba lebeletsego maloka a batho ba ba phelang ka bogolofadi ba bofoa go tloga fao re tlo bolela re tlo lebelela le mananeo a e leng gore ba puso ba ne le ona re kwele gore ba boletse gore ba legotla la ba kgoro ba kantoro ya mopremia ba gona le bona ka ke tsele re tlabe re kwa gore na manano a ba neng le ona a go thega taba ye botsie ka ba le gorena ke ya mafei batheletse ba rena ba dule le rena gore re tle re kgone go abelana re tle re tsebe ka ga polelo ye e le go polelo ya bolesomepedi e leng gore ke tshwanelo gore motho a e tsebe
0: ebile ke dumile gore re ka kwa batheletse ba rena gorena e ka ba e le gore mo metseng ya ga bo bona bane le bona batho ba e le gore ba šomiša polelo ya diatla e ka ba ba amogela bjang eupša ankry wa tsebagadi o mongwe o tla thena motheletse a re a re ba amogeleng ra ba tseba
1: ene tlhabirwa ke lemogile gore nako e re be re sa golola o ne le polelo ya diatla motlhomong ko ga matlala kwale o ne humana o ne le motho a phelang ka bogolofadi ba bofoa goba motlhong ba go se bolele wa humana polelo ya rena ilwe ba engwe le engwe o humana hai wena o humana o supa kwa lokwa go ne le polelo e tlhapilego e leng gore ke polelo ya matsogo ke polelo e ne le dilo ka moka kore ke polelo sepedi ke polelo seisimane ke se afrikans e bolelwang e leng gore ke tshwa e dumeletse go šomišago ye batho ba ba phelang ka seemo sa bofoa ba ikwago jale go tloga go le botlhokwa re boele re ithute yona
0: ebile ankry nna ke tsene le bona kwa ge re tsena kwa bosele kwa sekolong sa bosele kwa mo setorolosi kwa go ka šetša botse ka kwa sekolong sa bosele ka kwa bo gone le mafapha a mabedi ka kwa thukotsela ka kwa e be e le ba e le gore ba šomiša polelo ya diatla ka kwa thukotsela e le ba e le gore ga ba bone le ba go se bone ga botsana le ba e le gore ke maswefe e be re tlhakane jalo ke ka fa o nna ke ithutile mpolelo ya diatla gona kua ge ke tloga gona ke kwa botshelere ya ka kwa setotolwane ka kwa le gona ke kwa re ile le bona be re ntse re ithuta yona polelo e le go diale ke sa e tseba ke e tseba thuithui nka go ruta ka re a b c bjale jwale
1: awa ene ke tloga go tshepa butse ke tloga go tshepa gore o tloga o etse ba bale ke lena gone jwale ge le rena ba bangwe re sa tlo tshwara tema ya gore re ithute lena ke nana re tlo phadima ka lebaka la gore nna ebile kudu ka rena ke shoma le motho e leng gore o tloga etse ba gabotse
0: jwale
1: ee fele re ke polelo re leteng ebile gape lena batho ba digoro tse di fapafapanego gopolang gore bagolofadi ba ba phelang ka seemo ka taba ye ya bofoa goba motlhomongwe ya go bolela ka diatla re ba swantse go amogelega e nngwe ya maikarabelo e leng gore kgoro e tloga e letile tšatšina le gono ke gore re e re batho ge ba tseba mo ba tsebe go ka šoma le batho ba e leng gore ba phela ka ba phelang ka bogolofadi ba mohuta o jwale re humane le gore mo nakong e ntši o ne o humana go ne le kgethologanyo e e bang gona kgatlhanong le bona ka lebaka la gore polelo e ba e bolelang e ka re ke polelo e leng gore a ya tshwanela gore e bolelwa ke tshwanelo ke matshwanedi a gago gore o kgone go bolela le motho a phelang ka go bolela ka diatla
0: ele are le beng di ntlentsa ditaba gadi
1: botse
0: ke a kwa gore ka mo go direga go gatlisa wa tseba nna rata go ka kwa ditiragalo e bile be re ka duma ba ge ile gore ba dev sa ba gona ka mo ke tsapa gore ba ka se
1: le leno la rena
0: bona ke mo dire o
1: ba le nana la rena o ka le lebella ga botse le khajo ke le motho le tshwa rena le rometjele ba tloga ba le gona re tlo be re bolela le bona re tlo no letela yena ga ba go rusha ka re wa motse ba re wa yema yema le go ndwele o ile ka gona o ile o siela siela o bona tsha rena ka se tsharo moteka le tswa tla le yena ke nona e tla no re ge ba tlile o tla no kwa re ya re botla le bona e bile gape ba thole tshe ba rena ba go polo go etela letlakala la rena la thobela FM ya ka go motjo wa ga mokoka o wa re wa re be ya mowe le tle re bone ke tlo le botsa gore letshele tsele nanago la sedibeng ke bolela ka polelo ya diatla a tlhabirwa otlo tlhaiwa wena
0: re ka raya kgwedi ya lewedi gadi
1: gape
0: tsene ke la pele kgwedi ya lewedi ba bangwe ba re ke September ka mokgoba e bitsang ka gona ka mokgoba e tsebang ka gona she yona September mebala e kae na kganyane re le boneng di rurubele dikae phadimang fofelang godimo re le boneng.

0: O regile data. Pele le sa ntse go tla le yona. Ba ngwe ga se ba go tshimela e tsao. Fela Telkom e o khwedije. Go bane mo data ya bolela. Reka 150 megabytes che pedi ja all network data bundle ka 27 rand fela. O mme o khwetse unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na network ya go dira seo. Dial *180# o ba download my Telkom app. Bona le dipelano. Telkom, possible begins here.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: moshato wa tsebo le boithabiso.
4: Gore bele betsotso ke lesome re lebile iring ya lesometse a ke tsebe gadi motlhomongwe o ka re fa seswantsho sa ditiragalo tsa ka mo gadi.
5: Se Sancho buti e no ba gore ka re re emetsenyana ka ntlenyana re tshe ka ntle mo monyakong wa mo moletlo o tshwereng gona nne tya ditaba ke gore modiro o thomile go akwagala gore diboledi di a fetolana gona ka kwale le ge le gore a ke bone mo sephale gore na o diregang jale e beng gore ke gore eng modiro o thomile ka sona sebopego sana seue batho le bona ka moka ba feletse gona ka kua mo ntle dio ba di-radio station tse dikgolo tse tharo tsa mo Limpopo ke thobela e phepalaphala le mongana lonene jale ga o ne kgolo e nngwe re ka e bolelang ntle le gono le tlisetsa batho gore batle ba re botse gore na ba ile ba re ge ba efa mantšhu mola sefaleng ba fa ba reng ka nepo ya go ruta bathelete ba bangwe ba ba leng gona ko gae jale taba e leng gona ke gore thabira re nonontšha tsa ba gore batho ba modimo taba ya polelo ya diatla ke taba e botlhokwa e le ruri jale ke re wakwa o ne le sesi o mongwe a ke tsena motsholotse ya rena o tla mokganyogana ke nna mara ke mokganyogile ke sesi o monyane mane o monyane ke bona e le ena kudu e leng gore ke ena fetolelago wa fetolela mo dibaboleding ba bantšhi ba e leng gore ba bolela ka diatla ke bone le ene a tseneletseng ebile o a kgatlhisa ka mokgwa e leng gore go o molebeletse o bona moswa ka gona jale taba ya mošomošiwe magagešo bo tate ne chifefe ba tloga ba boletse e le ruri ee ebile go ne le ka mokgwa e leng gore batho ba bue ba thwalwa mešomong ya go fapa-fapana go tloga go le botlhokwa le re SABC 2 tlhabirwa go ne le batho ba e leng gore ba bala ditaba ka diatla bo tseba mang gore o tla re o sa re wena o sa re o tlo o dira tja go fetolela ya be e leng gore o kumana le mošomong o khumana mošomo o gona mafelong a go e jaana uwe ke nagana gore ke taba e botlhokwa e leng gore go santse re ise tlhogong
4: pele bao ba bolelang ka montle ka moo ba bolela ka diatla go ba bano e no ba
5: ba bolelang ka eng ka diatla ke nyako ke lemogile gore
4: ke re ba baleng ka montle ka moo ba baleng kgausi ka moo
5: ba baleng gausi ka moo ke batho ba e leng gore wa tsa gore ke inonagane ke ba ba bolelang ka polelo ka mokgwa re bolelang ka gona ke nagana gore wa kwa mantšhi epia mara ke bašomedi ba moge ba bolela dipolelo tsa bona tsa go tsamaišhela le mošomo wa bona ke tsena wa kwa gore o lla le malepolana ke yona a leng gore ba bolela ka tsona epia ba bolelang ka polelo ya diatla wa tseba gore o ka sekoselo eno ba gore o tlano kwa o gabola modumo o bontšha gore o a bolela motho wa gona epia mara a one mantšhi a go etsa a ka mokgwaleng ka gona
4: re a leboga ngwaneso a re ditabeng ga tse di aka a re tee bonolo sule o nametse thaba ore ke ba lebeletse gore na batho ba batletseng mo na
5: batletsengbareng
4: batletseng batho
5: baoee ke mola lengolo
4: wena o saletse morago albumo e kae Ah, woman, we're not signaling.
5: Let's talk about it.
4: Ah, woman. Hey, rest in your name. Or a dealer. Or a dealer. Or a dealer.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Kgweding ye, re gopola bobotse bja ditaba tsa lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
2: Mo ngwetše kgoši ya mathomo e lego seolwana, go latela Ramohwibidu, go latela Marine wa pele, abe go latela kgošigadi Mpušo.
1: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobel FM, mošišata wa tsebo le boithabišo.
0: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela fela.
3: Hey, arle boge mabela pheladi. Re tla le tla ditaba tsa iri ya se ya le somepedi. O kwa ke ne le boratile ke kana mo. Be re ntse be re bolela taba fa re bolela ka pitso motshimane. Hai ya mabela pheladi o re tile ka pele be re re bolela re ka mothakonetsa o re thakoneditse ke bolela le o ratile ke rawa o ratile o rawa gape pitso mosimane ape bjale ke motlhatlhi wa Bafana Bafana wa setlhopha sa Aforika Borwa sa Bafana Bafana ke rena bjale o rati ba mo file tšheletela ka re o ba e ngongoregana a re awa e kenyane
4: wa tsa re bile go bolela ka ora di re go ke moetse pelo ka tla o fetola budi e re tlhalose gore lena no la taba kgolo le lona le tabele ga sha go tswa mo ge ke emella mo student se bo Dr. Mashamaite ba tla be ba ita ka taba kgolo le bona taba tshe dintshitse ba tla be ba ditshwere e be tla be le taba jana tshe tsa le tsa tshila le khono la go ka tsebisa semmusho le lemela le bolesume pedila go gopolelo ka ya diatla jwale ba dule le taba kgolo ba kgone go ithuta tshe dintshi ba bolele ba kebeletse le bona aba tlo ba busheletsa go tla ba bang gape ba ile gore ba tloga ba ne le tshedimosho e ntshintshi mabapi le taba ye ya polelo ya diatla
3: na ge na le o reng ka pitso pitso pitso mara o pitso wena wena o ratile o reng nko o no bolela tsale mo re ko maikutlo gago ba mo file tšhelete wena o rati a ke go ke rati nko
5: wa nkwa ga jalo nkwa ga botsike re mola ge re bona ga botse ba re aowa o kgetile bjale gore o tlo etsa pele Bafana Bafana setlhopha sa Aforika Borwa nna wena o ka bo letetseng go tswa go yena pitso mosimane ga bjalo ge e le gore ga tlo etsa pele
3: setlhopha ke letetsetentsi ke ra gore na tšhelete re bolela ka tšhelete ba mo file
5: gape o e rata kudu tšhelete kefisa gore ba mo file a ka samoge le maemo a le e le gore ba ka se mo fe tšhelete
3: ankere ba engongorega
5: kenyane
3: a re tla bona
5: kannee
3: ga di sepela jwang gape nna re gausi le go tswa ngwaneso
4: le gausi le go tswa ka nnete le nna ke gausi le go emelela tlhabira le kgone o ke emelela le nna ka nako yane e seka ke boletse ke gore o latela lenaneo le e leng gore le tsweletswa ke ena o ratile wa ga ke kana o tsweletsa bo Dr. Moloko Mashamaite ba tla be ba etla ka lenaneo le le botse lenaneo la tsa bagolo jale se sebe gona ke gore modiro ka kua kgolong wa kgatlhampana gone jale ke dutse ke kwa go phaphathiwa matsogo ge kerekerekere ke a shetša ga botse ke shetša ke bona gore ba le ba shitsonga Shibelane Sipelane dance group ke bona ba e leng gore ba be ba tloga ba diragatša go phela gore Shibelane dance group e diragatša ke batho ba ba phelang ka seemo ka ntwela ka go sekwe ke ba ba sa kwego gomme tlhabirwa le gono le keke o dutsino ke eng ngwana bomma go thoma gore ke a laela le nna ke ema ka maoti go thoma gore ke re a laedi le nna ke ema ka
3: maotiwa tseba re keng bokgwari bo e le gore bo gona ngwaneso modimo o re file bokgwari bo bogologolo bo e le gore tshwantse re re boleboge wa tseba re gone le batho ba e le gore ga ba kwe eupša ba kgone bina dance ballroom dance Latin American dance ke kgatlha ke ka mokgwa o tlhalosang gore ba bina Shibelane eupša ga ba kwe ga ba bolela
4: ga ba kwe go ae kwa tsa ba gona ke bogwari bo bogologolo ke tse dingwe tsa mathading tshako a ga bo modimo tse e leng gore ebile o ka botsiša motho a ka no tla sekwešiše go na le polelo mo mmileng mo re a e bolela re re motho a ka sekwešiše jale ba diragatsane ba diragatsa ka botswerere bo e leng gore bo tloga bo tseneletse jale re no nyaka go gatelela yone ewe polelo ya gore wa tsa re keng polelo ya diatla ke polelo magagešo go botlhokwa gore re tsebe le nna nna ke nyaka go bolela maaka ke e tsebe ke tla e rutiwa jale ka ngwana wa ECD ke tla e rutiwa jale ka ngwana wa ECD jale batheletši ba rena ba e tsebe taba yeuwe ebile re kgatlha ko gore a re nyako o lesa go bolela taba gore mešomo e gona ba boletse gore go fitlha gone jale ka gore ebile a re šetse ka bontši e gona re ba bona bakgaetsedi tsa rena tse di botsana tse dinnyane tse di kakanyana ba no thwathwantšha ya bele gore motho wane o bolela seisimane ka polelo ya diatla
3: ebile re sa re tlhatlheletsa batswadi gore um bana ba bue nke le ba išeng dikolong go ne le sekolo ka kwa setotolwane ka kua setotolwane elson ka mo mankweng ka mo ba sekhudušitse ka kwa go itse ka kwa um ke sekolo se se phagameng go sa um bana ba e le gore ba bolela ka diatla go ne le bana ba go se bone go ne le sekolo ka kwa sa tlasana ka kwa bosele ka kwa go ne sekolo ka kwa benda se bitsiwa tšhelentsene um go ne le sekolo ka kwa thuko tsa giane ka kwa se bitsiwa letaba go ne le sekolo ke dikolo tse ntšhi
4: e leng
3: gore di ruta bana ba e le gore ba kgone go bolela ka diatla
4: a ge wa rereša boti ebile gape-gape magagešo nnete motho wa go phela ka seemo sefe goba sefe se e le gore ke sa bogolofadi motho wa gona a ka tswelela a tshwana le batho ka ba bangwe ka moka ba e leng gore ba nagana gore ga ba ne bogolofadi gopola gore mo lenelo la sedibeng re ne le karelwana e botlhokwa karelwana ya bogolofadi ga se lepheko le ga tete mo e leng gore re bolela le batho ba e leng gore ba bantši kwa le moragonyana kwa le ba e leng gore ba tswaletse e le ruri ba phela ka bogolofadi ke gona go se kwe ke gona go se bone ke gona go dula mo godimo ga ditilo tsa go thetha jale re no ra gore go sa ne le bokamoso bo botlogang bo phadima e le ruri go batho ba e leng gore ba belega ka bogolofadi bofe goba bofe ebile gape-gape motlho mongwe nna ke kgopela go ntšha maikutlo
6: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
7: go tlhoka di-casing tsa PVC goba UPVC irrigation le dipipe tsa plumbing ka theko e nepagetšego gona etela thwi mothopong re go tlisetša ditsweletšwa tše boleng dipipe tša rena di loketše di-pohole dipipe tša go nošetša dipolase le diprojeke tša kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive gauso le CTM Levana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion le letša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
8: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo, letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
9: Yo, ga e ka mokibelo e sale go sasa, dibedi boya go boya. Mmino o llela godimo ka kwa ntle, e se pakete e metla go bone. Malome a tlhatswa koloi e sena ditšhila, mongwe a tlhatswa diteke ka toothbrush ya gale ye e baneng ba gana gore re e latlhe. Mongwe ka ntlo o a goelela, o seke wa fetsa sunlight yeo. O bone sesepa sela se se tala se letilwe ke dibjana e washene ka botsebotse se letilwe ke botlhe ka ntlong. Ashane, sesepa sela se se tala se re godišitše mme ke a tseba gabotse gore se tla godiša le meloko ya kamoso. Sunlight celebrating 135 years raised by the bar.
0: Ke sedibeng ka Bradwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
10: mošhato wa tsebone boithabišo.
3: Ke rata o ka leboga leto le re le tshwereng go thoma kare ya senyana go fitlhaga bjale re leboge o ratile wa ke kana ke ena ba tsoka me metšhene mo ke motsweletse mo metšheneng a thušwa ke ena Dr. Tebzen a re no bontšhana bana ba morena re sepela leeto gadi maikutlo a
4: warengre a leboga re tla kopana go sasa
3: awi a o sa re labošwana
4: ae la bošiwana le loke dikgomo tše pedi šetše ditseng
3: o lokile ke tlo go bona ka moswane age patlheletše re leboga re ya go tshwantšhe tsweledi ya matlhako e re lokileng maabane be e le mafelelo a kgwedi le kgone ke la pele re tsene ka gare ga kgwedi ya lewedi dumelange batho ba go dumela setsong se siwe
11: ya gago mahlakong le kgono le re go beakantšhetite kgaolo ya bokete tše nne magolo pedi masometsela tee kgaolo ya go beakantšhwa ke Rathabeng Mike Modiba ra engwalelwa ke KZ Kgetlhazungu Mahlangu mo tsweletše metšhineng ke amogetse Bodibe mo tsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza Lady Madira mo tsweletše mogolo Isaac Silo Mashila ipsine ka diteng tše kgaolo ya lekgono ya bokete tše nne magolo pedi masometsela la D 4261
12: Ah ah ha ha ya ditong ka mo witwa ya ka mo ya ka mo hane botata ke ngwana a petrolo sa tsusinyeka ka
13: itlabang itlabang ka isidumenya no wa lena
12: wa hekere di setse ya di le ngwana ngwana a petrolo
13: ke bona ka ra go gore ke likile go padile go no shala fela gore tumi ke mo swarishe
12: nge a a pe bua lo dabo nya ka nna swile go le sala go o farisha dumise tya o di le nge tse tso mo tswanta o re mele go ira loka ka wena ngwana a pe go
13: mele go efe mara kokolo wena o ka re o tseba gore ke le bane le ngwa tla re mele go ira loka ka nna
12: he lo re go tsaka ke eng dumise tya di le ke a botsisa o re se tso ro ke a mapodise ngwe le o di le ngwana di kelele
13: ngwana di kelele o pisi o tswa sethunya sa ka ke mo gadile ga mmalo koko ke bona ka re mafelelo nna ke tso sorolo lo tshikisa ditsebeng
12: sithunya mara nna se ke tu a bolela ka dithunya le ya tititi ke yo o tlo a bolela ka bopisa bopapao ele dithunya di tsenaka e le gore sethunya se o se jere kae
13: koko a ke re o tseba gabotse gore tumi o a itseba kinya ya ka kwa saifeng ya ka ya o just thunya
12: ee
13: mara e mapele koko mosa ke re kinyela ke be ke e swarešitse wena
12: ee le nna ke a tabe ya gore o tseba sekisa saife ka ora wa ke na le sona
13: batho ba modimo gona go ira gore tumi o tse o segiša kenye
12: saifeore o nna lena ngwana a dikeledi e le gore ngwana a dikeledi e leng goreng e leng problemo ka tsela e kakakaka ele wa tsewa re ke emasedi wena o mmitša ele ka motswalao o tho o mmotsiše ditaba tse gore botsebotse o dialang
13: mara koko ke mmedi jaka kae a kwe ngwana ragadi that's why ke re gore ke ikgotse e reng ke motshwarise

0: ke radio wa tai ka re thabile ngwana ka wa tswa ke thabela o bona mana bona o tswa re dieng na pa o dire le papa tie o ba kofi ka mo go ke tswa o dieng ona ke ntse yo e ma bi
1: e manya na ka tshitse tsa gago se ke nya ga gore nna le wena re bolele ke tsa phorona le nako ya ka
0: a re kwane ke ri ntirele tie wena o ha se lo dula fase o nya go nyatsana Uriwe ba mo tsi ke ke le kofi ke uri na pe go ri thobalela pe ke di etse go
1: wena. O ya manyana ka go rabala mo ga gago.
0: Batho ba modimo.
1: Ke nya ka go rebolela mpotse ye leng nnete le go papa.
0: Tabile a o tlobolela le nna o shosho ba ditse se fatlo. O ka re o phinya le ga bialo. A bobolela le papa.
1: Ya. Ke phinya le raga nna.
0: Awa ga se riane. Nna ke re o ka re o phinya le raga. Ke re o phinya le raga ne.
1: Botse mpotse.
0: Ke.
1: Go ba neng le nya ka go mpolela monna. Ke. O bolela. Ba botlo di rile eng papa? O le di rile eng?
0: Hotsa mwana ka o se tsebe ke kotse. Kuri tsho di bolela ntse ka moka tsona, o thata go ra o tsebe. Rena filo fa re le ka o tshineletsa wena man.
1: O tshineletsa eng papa? Botsa tsane ke eng wena?
0: Hey, o rena wena.
1: How can o nagana gore monna ka kantira dilo nyana tsa mokuto le nale nagana gore ka ntira tsona.
0: Ke le go ngwane bana. Ah, wa man
1: thabi. Ke tsiba papa. Ke tsiba gore gelelwa le nna. Le lo le family ya ka.
0: Ah ah. O re family family o bolela ka Robert. Wa bona wena ne ku tshireletsa ka mogong ka gona ga bona o tsebe ne bona mwana ka man please Robert o nya go tshia a o ishe go kone tsa ka ntle mme a ya o rekisha mana se blief
1: mana
0: what
1: ke tsama ga botse go Robert wa nthata e bile ka setsoga dirile selo sa mkhuta u
0: o di tsebela ka tsana tshwe
1: I know papa ke a tsiba
0: yeah ga ne tlo mwana ka o tswa o le sisi la pelo wa tswa o di ga ke mushimanyana style man
1: ke King. I'm very disappointed. I'm so disappointed with you, Papa.
0: Please.
1: How can you? How can you, Papa? You know what? Ko re bile Robert o mpotsa gore yena motho mongwe bile le taba ya lenyalo e ka no e sa gona gana.
0: Ah, ikwa.
1: Ke tsapa gore o happy.
0: Oh. Ya le wa bona ile taba ya lenyalo le re le ba gona ra le gona. A di senya ka nna. Rena batswadi ba gago re shofa ditse lenyalo la ga ngwanaka. Then re ile re lena le ya letlwa. Ke tsale na jeo. Na ke tshwi.
2: Hello Masedi, go beng mwanaka?
3: Ah, Sister Millicent ke gona hle.
2: Eh, ke bona o phone la Thapiadi, Thapiadi o sa le mogaleng o phone la papa gore bona ile boshego a sa boe.
3: Oh, hey, gape ke kgalenyana ke mo founela. Gape le nna ga ke le mo ga ke tsebe gore na mama o kae. Go bagane motho mongwe o shoma di extra hours.
2: Hai nna ga ke gopole go le ka mogouwe man ke di gopola ile gore mathako o tlogile moshimong ka pela a ke tsebe go kwala gore o sepetse le moshimane o mongwe a ke tsebe
3: moshimane o mongwe ke mo moshimane o noe
2: hai nna ke tsebe ngwana ka nka bolela maka
3: ha o ope mama ga se sepele le bashimanya na joang
2: e bile o na le mathatsi tlhapi ya dishu o kgwetse papa
4: eish ai no di mongwe ha ke mokireng man ai nna ke a hlakahlakana man
2: ga leng ke bolelela masedi tswa tsora bolelela
4: top 7
3: petkel
4: ha
3: bona ke tseleng ne ke tla mo wena ke tlo go jiya re go lata papa
4: time la go
3: eh
4: ga thusta nna
3: mna a ke ne go nete mara ke no go ka re ba re a ga no ba ile wa golwa le biza le bo Robert somewhere mna a ke so mara bona ire ke temo ke te go
4: pika eish top 7 hard man ha nka se gone le nne ke le so ke busy ke nya kana le time a ke tse bo va Ha di man.
2: Tabiat.
4: Ma.
2: Wa ya gara masedi uri le ya sepela. Le ya kai.
0: Ai man maleko. E lo re ga botswana o tsene keng eh? Ha o tsaka re o bo khogile ga botswana.
2: A embedi ke tla goga eng nna. He? Lo wena o tshwaretse nna di noka. For what? Ke nna ngwana nyana strateng nna.
0: Bona, ngotlo lo tlhompetse ka baleng yana ba strateng. O mputse re ga botse go tloga o yo rogana le tjontjono o bolela ke lorno ke motho a pelong. Ga botse ke motho a pelong ba dia.
2: Aha aha. Mpedi. Na mma batho ke yena na le phoso. Ya yona wa e amohela. O kana go nke mma batho a phoso.
0: Go go re genya ka re ngwa ga botse ne.
2: Ka ndwe.
0: Wena o se pedi. Wa roa ga e tshedi haka.
2: He.
0: He? O bona ga neng ga botse maleho.
2: Mpedi. Wa tswara motho mo emelang hona janong. O sa tsaba ka no rumo kwana ba re tsama o motshwara o bolaile motho.
0: Nna ka tsama ke tsora ngwana mma. Ke mo tsorileng.
2: Yona ntho o re nna ke tswa morogela yona. O motho ba nna o yentseng.
0: Ke nya ka go tsiba ene o re ga botsu de lei.
2: O tsene ma batho e se gale. Tsonjona ka no tlokofana.
0: Bona.
2: A mmolaya.
0: Go emenya re ka lotse bolela. La motho mo tsora ngwana mma. ummeleng ke motho a go bela kwana se ka no khatlhoko bolela ga yena he ba a bolaya tjontjone o mmola ya joang ka re motho la ke monna wa gagwe
2: bona my love mma batho o dumeletse tjontjone a robala le yena a imile a tsiba ga botso re ngwana a se wa tjontjone o ibitsang bitso la yona yeo o di
0: e
2: o di vile
0: a go yemenyana o nya ka ho mpotsa re ngwana mma batho a imileng ga se wa tjontjone
2: yao yona ke tsebe ke ra hore mara fela wa o sa butsiana mma batho wa sa mutsi
0: a ke ga ne fela ke nya ka go kutsisa rena ga botsi wana taba tse ka moka moka jaka o di tjaka e ka re o kwa gana o tseba se sengwe ka tsona
2: nna ntho be ke bula le mma batho ke be ke re a bolele nnete o re nna ke gone go mothusa o re tjonjona a phele ha that's it.

0: Hey,
1: o ka ra o tuse o mpona wena kana problem keng
0: a mo kha ona le ntongwe ke bona mwena ha e nka le tsi a sepele botsi mo wena
1: yo tsheka tsa sepele botsi a mwena kana matse tse o mo profita o bona
0: ke le ke tareng go bona wa rita man go botsi botsi le nna batho ba le tebe man a wa man mo di mo di file di mpoka potso botsi le nna ba di mo ba nna ke ba di mo ba le ba ba o sokola ba ba didi ba ba o thoka le sheleng le pen
1: wa bona a le fio se wo we bulela ngwe bi ba isa besa ke go tsara ba di mo ba ba didi ke ba wa le fio se tsai wena ile re o tshwenywa ke nge ka di mpotsa rena ka bakala mpotsa rena ke tsa rena ka bona o tsena ka
0: o tsena ka wa ke a tsena
1: a wa o tswe
0: ke ra ka o dikolo ka o ke tse dinjinji e fela jimo wa ri ta ka ma o go ka run ka tseng ka tsana tse tsa mmatla go ino bona bona bona bona bona ke tsa tsa o di se ke be di wa wa
1: kwa wa wa man o tswa o tse tsa ba tsa o di won tswa
0: a wa ke a o
1: tseng ka tse o ranna
0: e wa o yona nga no se pela ka ma o
1: a ke re motho tse di lengwe go itshula na ka bona e ke tuwa kae wa mbona a se ke botse bana hore ke da mo mabengkele ke da ela ka ra wa e ri tie ko mabengkele go thola o la to ye kgolo na e se tie a fitile na ke ba pepu
0: o
1: pepu ba ba ma se di lola makupareja
0: o o a khane a so motlo le ka gae
1: ke ke ke tlo thola yena ka bakala hore ma ba ne se a robala kae u dia go se ke di sebe tsa masunana
0: se ba le o re petrol se a robala kae
1: pelo o tshosha
0: a wa bana e re mo na pile ba ba mo kikile pile a ke di a wa bana bo ke ta bona re di le o velo pula ke ke ma police
1: o tshosha ke nge ka bakala hore petrol o ta huma na iketse mi bitini ya ya di business
0: ya o bolela bela pe e bile pelo ya ka e wile man
1: o tsoma mri e le re wena gane o go re o tshwa go re phetula se re bale kae gane o bo o tule eng ga
0: a wa go no
1: tshwa le le o putse se sengwe nyana ka o phetula
0: a wa ska e bia ka mogolo o
1: go
0: tshwa tsha pa motho e se re bale kae a ke tla ba botata ma ka o jo se pitse ka di business a ona botata ba go tshata bo bona
1: e re go butse tshisho nna mo kwa o re ke te mo mabenkele ke te ke thola o la phetula dire ena na wa khumana o ba ile go hola pisa Ape pisa wa mana.
0: Eh.
1: Ai. Arets.
2: E bana saki.
3: Eh, mbedi.
2: Ilo lwana mana go dia ganga ruwa le ale ya le moe ka re go na le ntwe di medijena.
3: Ah, mana. A bona ntwe lori ke fetse je ba. Tsaba gore ke mo ke bona ke tshuile wa.
2: E bana. E lo ntshwa ke ngwana.
3: Ke tshosa gore wena o re mbile tsa mo police station mana ile re gwae kwa re ka tshuile le borena
2: ba nna mara ngo le kwe
3: o mana o tsaya
2: wena mona go rundo o tshosa le ke nje feta
3: ah wa nje feta
2: o mana mo jwa wa no pla tshogila se se no tshoti
3: no mpujisa go thalusetse ba
2: eh bolela rena go dira
3: a be ke ya Jesu ke ya bile kare mo di to je pe di lwa wona o tsinya mahanye
2: he bana
3: eh
2: ke tswe lo bolela ka mona ka re ka go kushisha
3: ya baka ine okay ere go thalosa ke so ke ya baka tsaba ya ntwa ya petrol le tebe le bola biza ke ri ya we ga se fela ntwa ya bo bona mana e tlo fetsa ke le go
2: okay no ke a go kwa kere e mbapela go ka ntlhalosa ja go ya pele ere nna go go tsorna go bana go bile di jemo
3: o
2: bana go go bile di jemo nna ga sho ke be ke no nya ka go tsebisa se mo jo re mo sadu wala wa go ka go radio di chelete ja go a re mo swere
3: ye
2: Ramaswere mona.
3: Eh, o don tsakatsa ka mata mona. Ke o don tsakatsa mona.
2: Ke ke bona la kana so. O ka di sele. Jo la rinya ka wena.
3: Eh,
2: o tlo mo shupe ka ra ba sadi ba bang.
3: Ha wa re ka ya re ka ya.
2: Ni te kena wele lo go tsetsi.
3: A go tsara kene re ga ya motho o le tshele dira ka mona. Go tsara kene ke shishi mi sele mo ke bo bona mana. Re ga ya.
2: Ya. E fela ke nya ka ona o le mo sha mona gore. Le go ka mo shupa ka motseba.
3: Eh.
2: Tsiba re tshele ta ga. O ka ndi horo ska ba e khoi.
3: Hawa, ya wa se tla ba tsheya. O tsara kine. O mbontsi tena ka mokwano. Ya modia, re ke sang tshomo le mole mole ngo yawe, o re ke khone o khuma na tshele.
2: Jwa lo bona ene o e bolela. E ka se be bona lo monna. E tlo nya ka re wena o sepele. O bole di tshanele ra mola wa gao, o ra gone go thusha.
3: Eish, lo wena wa ba tsetse ngwe ba ha tshe mane. Kuru o ra re ga mokobe o ga na ke tshinya tshele dzo ngwe ya ba mola ile uri motho la o le tshele tsaka.
2: Mara wa tsara ke ntlo ya ba wa wa man ha wa ba bona senna ke sidi ang ke le ka go fa maele
3: a ke ya ne mara ke a wa
2: mo tjwa go wena o rena wa tsiya go ba ga wa tsena jwale a re dire so ke kgopela no mpotsa ka taba ya phetola le pisa gore ga botsa gore ba lwelang jwale tlhalosa
4: lempedi o bileditse sakestišeng sa maphodisa go tla go tlhatha mosadi wa moradileng ka mašheleng a gagwe nna re ka bona saki a humana tšhelete ya gagwe gona go swere motho wa nnete goba ke motho o šile
5: otsong sesilebza ka matlhakolo kwa kota re tseno nna saki a ke bone gore mašheleng a gagwe o tla humana and-e le motho o le e le gore a moradile mašheleng le gona saki motho o le o tlo tlhatha o e seng yena a ke bone a ka humana selo ke a leboga mosadi
6: tshobela ka matlhakong saki a lebale ka tšhelete a gagwe ka se ihwetse ye ke tsela ya gore saki a lose mašheleng a gagwe saki lebala ka sa ihwetsa mašheleng a gagwe ke Andries Mabela go tswa ka pensi ka mamogolo kere mosa
7: ko kotare tsene ka matlhakong ei taba ja matlhakong ei a e saki yena tšhelete ya ka se ihumane le motho wa motshwere go a ba tshwara yena o tshwere motho o morongo tšhelete o lobile ke moka tšhelete o e lobile e lle ke phetola le motlogolo wagwe so a o lobile ei matlhakong ya mbetha ke Johannes Lewele ka Phalaborwa matlhakong rocks
8: dumela lebza malebza le baretsi lebo nna ke bona go tshwerwe motho o sele ke bona go tshwerwe motho o sele ka moo saki o ka se kry-e tšhelete ka ntlha gore go tshwerwe motho o sele Petros Motladile moago wa Zeerust North West matlhakong rocks
4: se se moleboge nix saki a ka se bone selo gape mo go fetileng blaza ka mašheleng a go šale botlhala ka dikwetse mo molemane ka Springs Gaig ke Nebo Brook Lane saki a dio lebala ka go humana mašheleng a gagwe ka ge go biditswe motho o šele Jacob Makola go la Bronkor Sprite ka mošomo ga e ke ga mmama olo tshware se se lebsa nna ke re saki o jelwe tšhelete ande mosadi o a se ena matlhakong rocks kgotso mašilo ga e ke Christina ga marao ba re le saki a amogele gore metsi a tshulugile a ka se bone next a no amogela gore o lobile ke ramasela koma ga e ke ga mashashane motlonongo ge le saki mašheleng a gagwe ka sa humana ke gona ga lobile le mosadi o ga motse botsejwa ke phetola le tumi ne le molepo ga e mang ga ile ga molepo ga kgoši molepo nne na ke bona o ka re yo a swerego mosadi a se ena wa nnetene nke e le ena saki o be a tlo humana tšhelete ya gagwe bjale a dio lebala ke dimaka tšwa ra mošhaba ka sekgo se sethagalane ga phiaga saki ka go hwetša tšhelete ya gagwe morago a no lebala sa gago a leboge gore motho o a mojabeditše ke mašheleng o swerwe ke nna Gabriel bati studio mapia go tswa gapodile go la Bakersfort saki a ka se humane thušo bompedi ba palelwa ke mošomo wa bona Charles Raletšene ka Pretoria Bricks mo 55 ga e ke mmapela ga rauele mama dira ke bona mosadi wa swere go ise ena moradileng wa tseba ba swere motho o šele ge e le mašheleng ona a ka se ya hwetse ke phetho ke tu Rosina Mthemane ka Dendron ke gae hai ga e le saki ena ga a no lebala ka go humana mašheleng a gagwe le ena motho o wa gonenelwago a se ena yo saki wa batho lena lena ke kamphanama ka magaga matala ke le setlogane matlakaneng saki ena a gona se a tlo se hwetšang nna ke bona go swere motho wa morong mo Eva Makuatlin kawi kaelitša saking ke amogele gore selemo ke ngwagola a ka se hwetse selo albert machete honey juice and spray ga e ke sekgosese seno wa mogope ge e le saki ena a no lebala ka mašheleng gobane go swere motho o e seng wa maleba matlakala selolo ga matlalampone mošate ke le leboge ka lerato la barato thata.

0: Mokuje mo studio sa rena le khono re na le mathatsama ka ka nna bana re biditse thogo ya lefapha le la khoro ya dipapadi bogabo le setso mo mathatsama le mme wa o tse botse mme o tswelela khole kwa the honorable Gubija, the honorable Skaba, now are here. What I'm bitter, the honorable Emissias Gubija, the honorable. Gibolaga, Mehata, Nimhonya, and Ashbak and Alabama Marajo, HOT Marimisha.
1: A ke le dumedise letsatsila le khono letsatsila le kaone kaone letsatsila go thoma kgwedi ya setemere ke a leboga honorable ke ya ba batlankedi ba bagologologolo ba mmuso ba e le gore ba re feta godimodimodimodimo
0: o tsebe gore wena ka ofisi yao motho a ka reka mole ka ofisi yao ba re HOD wa obijo lera ke dileng batsoba ka nako le nako ge re bolela ka dikgoro tsa mmuso a ke fe motlhala re lebelela kgoro ya boetla ya thuto re be re na le mme mamabonko le rule ramakganya mo maikarabelo a bona magologologologologolo ke thuto man lena bjale ka kgoro ya dipapadi bogabo le setso mputseng ka maikarabelo a kgoro ya lena
1: maikarabelo a re a kgoro ya rena ke kwa ke thabela potšišo eo mašamaite ka nnete re tswa gole mmogo maikarabelo a kgoro ya rena ya dipapadi bogabo le setso a ke a tlhalose gomme ke a latelang ka mokgwao gantši ge batho ba rena ba e kwa gore kgoro ye e gona ba lebeletše fela tšhelo tša mmino ba lebeletše fela tšhelo tša dipapadi e fela go ka lebelela a ke thome ka tše e leng gore motlhomongwe gang ke o di lemoga ke thoma kwa moselemo rena ba kgoro ya bogabo dipapadi le setso re lebeletše taba tša go tliša thuto re nyakile swana le ba kgoro ya thuto thuto gomme re šobiša bogoba puku taba tša bogoba puku ka moka ga tsona di ka mo
0: kgoro
1: ya rena ke yona e agang bogoba puku meago ya bogoba puku ka mo provenceng ka bophara gomme go fitlhelela gane bjale e agile nka di bitsagore ke di-library goa ke tsona meago ya bogoba puku ye e leng gore e feta legolo le ka
0: ka
1: mo provenceng ka moo ke fele ke botša ba e le gore ke šoma le bona ke re o ka re ga leng ke le taba tse le ditsebiša batho gomme tšhatšhila le gone ke thabile kudu gore e thobela FM SABC ka bophara bja yone e mo gore tle e tsebe gore rena re ba le ba go tliša ka segoa re kane gore re tsošološa culture ya rena ya go bala le go ngwala
0: The purpose of the day.
1: Re kare ke culture goba re ka e bitsa gore ke culture ya rena ke di-museum tša rena rena re le province ya Limpopo ke tše re itlhokometšeng
0: HOD o tsena ganong ke botšhepotšhengweše wa tseba ke mengwaga ya e meraro e ke sa phoše president ya tsebišitše taba ya leleme le la diata goba go šomiša polelo ya diata bjaleka lenanka ne le thakgola mamotlha e le gona le thakgola HOD
1: gape le morago ntsatsile mašamaite
0: morakodikudukudu
1: ke gale re ethagotse ke gale ke mengwaga e meraro re ethagotse re no re go tsebiša re a thoma re ethagola re ba le mananeo a e leng gore re ba le ona mo provinceng a
0: gogona e re ke botse yona nkane le kgono re le mo
1: tšatši la lekgono setemere kgwedi e nngwe le nngwe ya setemere kudu-kudu tšatši la lekgono la mathomo re kwala-kwatša taba ya rena ya gore re promota le go recognize go ba go lebelela go ba go hlokomela batho ba rena ba e leng gore ga ba kwe go ba difoa bjale ge o bolela ka batho ba rena ba go sekwe o bolela ka polelo ya diatla bjale ditšhepediše a di tlogelane bjale go ka lebelela ke ka lebaka leo tšetsela lekgono re le go fa ka setemere and go ka lebela o kare ke rena fela wa tseba entate mašamaite e leng gore le kgone re tlogo re e thagotse letšatšing la mathomo la setemere go kwala-kwatša ke rena bašimane ba phala tša pele a ke sane o tla dikgarebe tša phala tša pele
0: le
1: yone e gona bjale o ka lebelela gore re ithomile go mora re ge re ithoma ra ba le re bitsa gore ke memorandum of understanding le ba le ba casita ba le ba casita ke bona ba lebeletšeng dithuto ka moka gomme re tsenetše le bona memorandum of understanding ka mengwaga e meraro mengwaga e meraro ye re tlabe re ruta badudi ba Limpopo polelo ya diatla gomme re tlo ruta ba legolo rena ra boela mora gore ba ra o ketsa mashelong gore re rute ba go feta fao bia le memorandum of understanding go ka bona le ka bona gore re be re laetsa ba ilong gore re shitse ba rutile ile ba tlo go tsa di certificate tsa tshila le khono ke le bona gore re tshogole ka taba e
0: a wa re
1: tshomile ke ga
0: khono ke
1: mo mara mara ya ya go feta a ke go botsa gore ka mongwa ga wa mathomo ge president a fetsa go go tshagolla gore ya thoma ri le dira a match go ba mosepelo o mogolo ri bitsa gore ke silent walk go ba ke mosepelo wa go humolela mosepelo le gore ga bona le polelo ra bitsa ka moka ba dudi ba ba Limpopo ra ba ra etapile le ke defsa bona so pa se le go se lebeletse ba ile gore ba bolela ka diatla go ba le ba go sekwe
0: ra
1: shupisha diatla ra sepela mosepelo mogolo ri tloga gona kua SABC area khoronya bogabo dipapadile setso re story di placata tsha go laitsa gore re tshoshurisha polelo e be ga re tshoshurisha fela e fela polelo ye re fa moshito wa gore e thomile ke polelo ya re e be ke polelo ya letswele go ba ba sakwego
0: le tsebo re ka ntusa ke bolela le mme wa tlhagisi re ga roba ka rikana go rela ke nya go kwa go ya ka wena be le ka tlhogo ya lefapa mona re thoma ka mo go gotsofetse
1: Jo, ka se khotsofele jo ampe. Ke khotsofetse go feta e fela nka re ke sabelaela gore re sa tlodira tshe dintshi ke tla go botsa gore ke tla le botsa gore ke khotsofetse ke o itakae. Polelo ya diatla. Ke ibitsa gore ke a creative e wela ka re ga creative industry. Gore e wela ka mola gare ga tsa bokgabo. Gape o ka se bolele di sheka diatla o sena le bokgabo. Bia le bokgabo bona le masheleng. Batho bona ba ba go bolela ka diatla le ba re ba rutang gore ba bolela ka diatla. Ba tlo feletsa ile gore ba tsosholosha mešo ka baka la gore gane bjale ka morago ga president a fetse o bolela gore polelo e ke polelo ke
0: polelo
1: ya bolesomopedi bjale go ira gore bogobokano o mongwe le mongwe o ba gona ka mogare ga province re swanetse gore rebe le motho yo re mmitsang gore ke sign language interpreter goba motho o re mmitsa gore ke motho wa go kgona go tlhalosa polelo ya diatla bjale gona fa gona kua SABC mola mo wa go ngwathobela FM le swanetse gore lebe le batho ba ile gore ba gona go bolela ka diatla ka bakala gore ge re ka se ba tshiera ba gobokanya go ba ba integrate ka re ka society sa rena go ira re tlo no phele re bolela ka polelo ya go swana le ya rena fela re satse gore ba gona e bile le rena re ka se ithute ka yona
0: e lokile e mishenya la kanyane
1: fela
0: ke ditimenya ora a re tshe papa di shingwa ne shiriru fetse ka papa tshe re tshone o tjela pele le bona
2: ga gona supermarket ye o itshipile go phala you save sao se ra gore o khotse ditsheketso tse di kgonele tsweletseng tsa gago tsa mamoratwa ditlhokwa tsa tsheketso tsa tsatsi le tse dingwe tse dintsi khotsa 900 gram ya di wheat bix tsa bokomo ka $49.99 le value pack ya maleri a lovis ka $139.99 fela di khotsa gala go fitlha ka di 6 September 2026 o se tlhaelo ke dintlwana ka tsheketso kaone kaone le tse dingwe tse dintsi ga you save fela mo di tse di bo se di bitsa go ga nyenyane ka metlha
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Keleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
0: Eh go bua le bagiso a ke ke na le mme ke mme khatane mkhonyana ke bona tlhogo ya lefapha le la kgoro ya dipapadi bogabole setso ka mono province ya Limpopo. Nke le mputse ke ne go tsena mo tabeng ya kgwedi ye ya bogo a pere tsene kgweding ya bogo bjale. Le bja gantsi bjang. Ka gore ke tseba re botse gore ke ya lena kgwedi ka moka.
1: Ke ya rena ye. Ke be ke sa bolela le bašomi ba ka ke re ga ba le etele gore tla re kgone go kopanya mananeo a. Bjale re thagola ka mokgwa oo ngwa gore re thagola ka setaele. Re ilo e launcha goba re ilo e gatlampanisha kua Makapansville. o ya ka mo yeah. mo kopane
0: yeah.
1: makapans veli la itseba gore ke site ya rena ya bokgwa ke mo ile gore khoshi ya rena mo kopane tlhogo ya bona e ka kwa ke mo ile gore bia le re lebeletse le di le mawa a le a leng ka kwa makapans veli belo e khatla mpani sha gona re thoma ka
0: e se gore ke tshe makapans veli ba nya gore mo kopane
1: se ba nya gore mo kopane ba ba re ropile ntate mashama itse ba nya gore mo kopane ba re ropile
0: ba nya gore makapane
1: aga ke ba bantsi ba tsiba ba re gape o ka hoetse le gore rapo a bona a ka go bjale re nya go ere re o gontishisha gore ka nnete ba ka kwa bjale le gore re gatla mpantsha ka kwa re ipiditse batho ka moka ke re ibisha gore ke launch go ba ke go gatla mpantsha re tla bere le fao go mme re tla bere la itsha bokgabo le bogwa le setso esa province ya rena ya Limpopo le tabe le bona mibino ka moka ya go fapafapana ge re tloga fao manano a gatla mpana re tla be re itira series bjang gore ke di craft exhibition kuwa molong wa le boagomo gona ka mo masipalong wa lepeleng kumbi beke ka moka go tloga fao re bereka le ba masipalo wa lepeleng kumbi ka baka la gore re tla be re keteka le tšatši leo ka letšatši la masomepedi nne mola mošateng wa mphahlele mola gausi le seleteng library wa seleteng bogoba puku re agile library gona fao be re tla be re iketekela gona mo ka letšatši la masomepedi nne gona mo re tla bebile re tlo ba le memorial lecture goba thuto pele ga letšatši leo ge re tla be re keteka gomme gona mo kgweding o ka moka re tla be re na le bogabišo bja setso mo bogoba pukung bja rena ka moka mo province ya Limpopo le memuseum ya rena ka moka re tla be re ntse re laetša ditaetso tša setso le bogwa ka moka
0: sekalaregano wa bala a bale ke dilo tše di le ka marato ya gago o di tseba ga botse ga o latela wa tseba ke tla ke lebelele province ya o yetša freize data ke re bana ka kua bokimba le ka kua bana le ntse go bana ke makuve rena mapunku bja rena e kae
1: gape re ya thagola a ke le ya gopola gore ngwaga go feta re ile rare ge re thagola go ja stemere ra ba ra thagola le mapunku be ka nako e teng bjale thagolo ya mapunku be e etla e kgausi re tla be re tlo go tsebiša bjale ngwago re yokeditše re yokeditše ka festival goba ka motantsho o re bitšang gore ke gospel festival bjale gona fao kenya kore jale re tle re šome mmogo e ka baka la gore le ya gopola gore mapunku be re ile e swara ka letšatši la lesomepedi la December le a gopola gore gantši be re swara mapungu be gomme ka morago ra se ikopantšhe le the gospel festival bjale re ile go ba le ba semoya ka lebaka la gore kgoro ya rena e be e lebeletše tša semoya e lebeletše se re bitša gore ke moral regeneration goba e lebeletše boikgantšho le kopano ya batho ba province ya Limpopo bjale ke ka lebaka leo re iokeditšeng ka gospel and soul session festival gape ebile re dira tše re bitša gore ke ditaeletšo goa ke di-craft market re dira le di-biscopo re na le mapungube film festival mapungube theatre festival mapungube comedy festival di tla bentše di kgatlhampana gona kgoding tsona tše ke a go utela gona mogotla petition ke yena setle go di ntšha
0: oo
1: ditatolola nako bonnyane kudu ke nobe ke go konyeketša
0: wa tsewa ke ithutile ntwe nngwe memogonyana wa tse ke ithutile ntwe nngwe kgologolo mo motlhamana ba re seke ra dia dilo tse dingwe tse e leng goreng a di a tshwanela go dira ke batho ba bangwe ba re be re naana gore ba ba ka se kgone go di dira mme o ra ba emetse deaf south africa o boletse a re a se rena dimumu ke rena
1: difoa
0: taba e re ka e futa bjang batho ba ešo ba tsebe gore basegaleo ba dio bona gore batho ba ke matakalao ba kore ba di kusa le batho ba dio ba le seemo se sengwe se e le goreng se fapana le sa rena
1: batho ba ba swana le rena ga ba fapane ge o ba lebeletše ebile o ka setsebe le gore ke difoa le ba bone ka mo ka mo nna se se motlhogong se mmakadiše gore le ba bone ba tantsha le bone ba dira mediragatso ya setso ba tlo go ba bina ebile ba kgona go kwa ge o šitše seletso sela godimodimodimo and le bone metantsho ya rona e swana le nna le motantsho wa gago le motantsho wa ka bjale ge re ba lebeletše batho ba re ebitše ka segware kane re ba bitša gore ke inclusivity re swanetše gore re ba integrate ka mogare ga setšhaba sa rena goba re swanetše gore re ba kopantšhe le setšhaba sa rena re ba tšee bjalo ka batho ba e le gore ba swana le rena e no ba e le gore e ka be le difoa ba sa kwe e fela ba sona le rena ka dipopo ka moka ke ka lebaka le o ridira di tiragatso tsa go sona tsona tshe gore ba tshee gore ke batho ba ba sona go le rena o ka lebelela gore ka mo e gorong ya rena be ke ka moka re be rena le ba ileng gore ba papala dipapadi ba ile ba tshere ba ba remela kwa national ba ba papala ka rugby ba ba papala ka e gwele ntlatlana ba ba papala ka mabelo ke batho ba go sekwe e fela ba buile le difuka tseleng gore e mogotla petition wa rena ntate Jerry Maseko o ba ba lebogisa mabane ya mabane bjalo o ka bona re batho ba sona le rena ke ka lebaka leo re ba tshe re ba isha mafaratlhatlheng re itla mo re shuma le lena gore mo mafaratlhatlheng le lena ba ileng gore le gone kwalakwatsa le kwalakwatsa go batho ka moka gore batho ba sona le rena batho ba bana le ditalente ka moka bana le ditalente tsa go felela ka moka ke ka lebaka leo ngwaga o re revisa language act ya rena ye ileng gore ngwaga o tlang re tlabe re legislation ya rena e kuke e tshee goba e adopte gore kgone gore polelo ye ya diatla e kgone go tsena ka mogare ga the provincial
0: o bona ya mafelelo yo o nthusitseng ka yone ke ya gore le rena na ka bona le kgotlagaswe ka bona re sa tseo ba le batho ba gona
1: o ba ka nnete ka nnete ka bona re batho ba ke batho ba borena
0: o tsena e mmakadije ba re ba opela go tshasa tshaba o e opela ga botse ba bontsha gore re opela bjang ke ba eta motabeng ya go phaphatha matsogo ba bontsha gore matsogo a phaphatha
1: ka diatla
0: ke bana
1: aga bjale o ka bona gore gona mo gona le talente o ka bona gore gona mo gona le bokgabo o ka bona gore gona mo gona le taba ya gore re iele taba ye sekolo ke ka lebaka le o le gone re famba ba certificate ba ba tshe go ithuta polelo ye bjale la bona gore gona ka mogore tlo hlola mishumo ka bakala gore di gora ka moka tsa mo province Limpopo ge di tlo nyaka batho ba go gona go shumisa polelo ye a kere ke go tlhola mishumo
0: kudu kudu
1: and di bjale re ka ikwala kwatsa gore bana ba ba ditshimo kwa ga ba sena go le mishumo a ba ipatametse go gorong ya rena re tle re ba rute polelo ba be le certificate gore certificate seo ba gone go ya ba nyaka mishumo ba tle kwa go lena ba re re nyaka mishumo go melana le go lo ba topa
0: go tshwana go le tsa polelo ke ba tlhola ba ka ya kwa gorong ya lena ba ba gona go bolela polelo
1: a fa le ba bone re ka feta masometoro le ba bone le gono ge ba laitse pele mogotla petition a tlo letsa polelo ba shetse ba nne certificate le gone re tlo ba fa tsona re shetse re na le ba e le gore ba feta palo ya masometharo ba e le gore ba tseba polelo e bjale re ka bile ra leadima yona ya bona gore re tshwetse pele nna re tlo re thagotse ke tshepa gore re feta di-profese tse dingwe ka go ithagola
0: bathelete e be le ena mme e kgathane mogonyana na le nna re ka bolela go fitlhela boetsa ke lebogile kudu bolesana lena HOD
1: a ke le rete ke be ke le tlhomphe ke re a re sepele mmogo kudukudu kgweding yone ya setemere re dire dilo mmogo re tlise di-artist ya rena goba ba e le gore ba kgone go kgonagatsa ba tle kua go lena rena re tla ba lefa ka baka la gore itumile ka go lefa batho ba rena ba e le gore ba opela
0: goreya
1: borotse godimo ga tafola
0: ga botse o tshelete thobela FM le gotlagaso la Aforika Borwa ke yena HOD ya rena magagesetlhogo ya lefapha la dibapadi bogabo le setso ka mono province ya rena mme mogonyana ke ka mokgwa a lebeileng ka gona so khwadi sa polelo gona ya le bathiletse ke nyaka o kitimela ka kwa studio 6 re re thiletse gasho ya di ntla ga ditaba sho morama stembiso maebela ngere go rena diri

0: nete le nne ke leboga mologadi ke leboga ngwana se se pase ka mitsing le smepedi fela re tlo go irele ya pele go ba le netso ba le fa modimela tshobela ra lo tshanna ke le mang go baby wa ka motsoletse le doctor Zane bona modimela rena re thoma ka go tshelela gona ke kwa the ranch mo ile ngore doctor mologo ma shama ite gona re go gore ke ba le go fitlhaga biele go diragalang butmesh
1: koko baby dumela ngwana sho
0: sho butmesh
1: o tsagetse
0: ka kudu bona ke tsatsi la pele go dinga botsenyana gore re ke ska tshagala
1: Yeah, I go di le taba je di kholomang.
0: Good.
1: Ba tsaba le mologotla petition wa khoro ya dipapadi bogabo le setjo. Ke na ke ditjini le yena ka mo. Eh se chepi u tsebe.
2: Unze ba botse mang.
1: Oh, mangugo tsaba botse.
0: Good.
1: Mologotla petition ra le dumedisha e bile ra le amogela nna le ona le khone wa tsaba le dirile taba engwe kholokholo. Nkile ka gore o mpotse na ke ka bagala eng o bone go le botlhokwa go tlhoma tiragalo e kgolo kgolo kgolo kgolo ya kgwedi

0: ba go se kwe ba o phela ka bofoga ke bolela ka deaf awareness month le taba ya gore le kgone go utisa polelo ya diatla mo go rena re itsebe
1: tla ke go leboge dok ande ke tamoši batheletši ba tshelela fm ka bopepetla e re ke bontšhe gore e sekgale mengwagane meraro moporesidente wa rena o ile a signela molawana o ile le gore o re sign language e be a mang a maleme a lesomepedi a ile le gore e sentse ba a semmušo kgoro ya rena e tloga e lebelelane le taba ya language mo provinceng and-e re kwešitse gore go botlhokwa gore re phetagatše molawana owe re swantse o thoma goba le segwera le disita tša rena tša monageng le association ya batho ba difoa gore re kgone go beakanya gore a na re ka phatlalatsa jwang lenanego le ileng le gore ka ta ra kgona go ruta batho ba bantšhi gore ba kgone go interpreta taba ya sign language ka gore ebile a weakness on our part ka re be e se mo molaong a re zanka re no ba le mananego a go ikgontišiša gore jalenankgono re fa ke ka di-one re launcha lenanego le lengwe la kgoparara doctor la go kgontišiša gore badiredi ba mmušo including myself badiredi ba mmušo ka mokana ga rena re swantse gore re ye sekolong cath seta ka gore e kgone le def sa ba tle ka lenanego la gore batle ba re rutelele mele
0: gape ba mpuditse tabengwe kgolo mo ke bolela le ba cath seta gore le ana ka molagašong ka molao šomang ka gona o tshwanee o ba le motho wa o kgona go golela
1: poleka kwa di-libraring jaaka kwa di-museumong kwa di-archives motho e leng le gore ke sefoo swantse gore ga a tsena kowa a hwetse motho wa ka mmoledišang ka lelemeleo kare ke la semmušo jale ke kgwekgwe ya rena ke ka lebaka le gore le go fa go kgontišiša gore re ketemiša go ba re thagola lesolo la go traina batho ba gabo rena ko di-district tša rena ka mokana ga tsona tša molengpopo tse tlhano thakete ya rena gona bjale ke gore ge re ka traina ba legolo mo mengwageng ye meraro re tla ba re lekile go tšhofa re be re nyaka ditseka kwa go bo gone bo cathseta re tswele pele mara ke ba boditse gore nna ke nna number one
0: le ditlodi a bjang le lekgoro gore le kgone go ya kwa ditšhabeng ka ba taba ya gore re bolela le bona mo moyeng fela gona bjale kwa ditšhabeng le go ya jang gore kekolo bolela ka di-district tša lena o ba dilete tša lena gore batho ba tsebe gore taba ye ke e kgologolo re na le leleme la lesomepedi ka moare a molaotheo mo e le goreng polelo e ya diata e tshwanetse gore e tsejwe
1: ke be ke sa bolela le deaf south africa le kgono le kgoro ya gešo ka fa sa boga boetapele jwa mme mokgonyana gore a re thago le masolo re ye kwa di-districting batho ba gabo rena re ya ba kgopela batho ba rena ba ba difoa ba go sa kgone go kwa le go bolela a re ba tlišeng ge re ba bitsa ba re ba tlišeng setšhabeng re kgone go tlo ba le bona re botse setšhaba bohlokwa jwa lelemele ka gore ka nnete nako ya gore re ba kgetholole e fetile molao ola o fere go fitlha e re gapeletsa gore re le mmušo re tswele pele re tlogele taba go ba kgetholola re kgontišiša gore mo gongwe le mo gongwe mo ba yang gona ba nyakang ditirelo tša mmušo go na le motho ba ka
0: bolelang o mongwe wa batho ba e lego gare o bo o
1: kgonaleina laka ke ya lengwala o ba botšiše
0: e nka ra bona kare
1: ao ke tseba ke wi ge nka ra wene kare kere ke ya go
0: rataee
1: ke moka ge kere ke j ke moka ye ke ie ye ke di-r tše pedi ke wi jerry kore ke itea ga botsebile a ke popoletše
0: ya le mbotse maikemišetso ke ya fetabeng ya gore mamothaši mo le ithagotse taba ebile wena o ile bjale ka moetapelo wa kgoro bjale ka molekgotla phetiši o etšeaga di-one ebile o thoo dikadikane o etšeaga di-one gore ka moka re kgone go bona motlhala go wena le o sepela le yona kgwedi e ka moka go fitlhela go fitlhela ebile re tsena mo mapungu bj kaekae
1: kgwedi e ke kgwedi ya yona e no ba gore administration a rena babe le mananego ke dula ke le gona nna ebile a ke shoto fale ka di-23 gona yo napa enoba international day ke rile a re kgontišeng gore re tlo e celebrata ba tla mpotsa gore re iše kae nka re tle re celebrate le bona semmušo ka di-23 ka re le kgone re be re launcha celebration a rena ka di-23 ke tša september mara go botlhokwa gore re be le di-district build up gore ge re tlo ya kwa di-23 re o ba le one provincial event e be e le gore at least re kgonne go kgwatha di-district tša rena ka mokana ga tsona molemo
0: tlhare sa kgole seepe mothang a lesolo
1: sebata go
0: monno mongwe wa principal o ile ko o botse gore o tlhagalela ka mokgwa o diang dilo ka gona go ile dilong tsa batho o dula le bona o fitlhela moletlo o fela a ore o fetsa o bolela wa tsena ka motorong wa towa o dule ko o bojetsa ba
1: seata gomaoa re a leboga mara se segolo bjale ka baetapele a kry o ka se lede batho o ka se ete batho pele o sa ba rata ke taba ya mathomo ge o tlile modirong wa o tshwana leo o dula mo o fitlhela e chaiša o sepela e le gore go na le o mongwe wa modiri o tla ba ka nako e nngwa o nka se pataganye dipsebo ke tsa tlong ge ke tlile le kgone mo ke dutse wa bona go lebela ke chaišitse ba re MEC re je go ba re roletela ke re jang nna ke tlotla ke šala ke ja a eme ke ka
0: lešimeloke
1: boetapele jo e len gore ka mokana ga rena re tshwanetse gore gore because ga botse re etile pele setšhaba and once o eta pele setšhaba o tshwanetse o te humbola mo go setšhaba o dula le setšhaba motho mo le mongwe a nyakang go go boledise ga go boledise ka re batho ba na le mathata mantši o kgone go bolela le bona
0: o
1: leboga rena dok re le ka moso
0: re ke jenthapee ke le busetse ga kua challenge tsa gore o ja MEC pele a di šome mone o le jamane ke lebogile kudu go šomišana le lena koko babi ya le ka metlheng ngwanetse re a leboga re leboga sebaka se ka baka la gore ntle le lena ka mo studio re ka se kgone go dira selo re lebogile kudu ngwanešo
2: thopa karolo ya gago ya 50,000 rand go raloka winning at life with one life o seke wa lebala go tsenela mo websaeteng ya rena go www.thobelafm.co.za goba o romele molaetša wa sms one life o dira sekgoba funeral go 45849 dula o theleditše ditlhalemeso le nna lethabo le joy boloka mogala wa gago o dule o bulegile motlho mongwe e ka ba rena re fetolago bophelo ba gago sms ke 1 rand 50 fela one life Insurance, ke company ya insurance ya bophelo yeo e ngwadišitšego le FSP melao le dipoelo di hwetšagala interneteng one life changing lives
3: Kingdom Slots go la go rola sale e go tlišetša Spring Chela Family Market ka letšatši le la bokgwa ke la di 24 September 2026 tliša malapa la gago Kingdom Slots gore o itle o ipsine ka mmino dijo le boithabišo sefaleng re na le Shandeshe Brandon Ruth How the DJ Session Madness Gomez SA Treasure the Deep le Neo LJ amogela lethuba yena o tla ba go thabiša bjalo ka moswana marapo bana ba tla fiwa sebaka sa bona sa go raloka mona batho ba bagolo ba tla ipsina ka boithabišo dithikete tša batho ba bagolo ke 200 rand fela bana ba ka tla tlhaga mengwaga e lesomepedi ke 100 Atlanta fela bana ba masia bona ke mahalagala diticket di hwetsa gala computer ticket pakisha ka gore di a fela di stone jona di gona sa hable ke 500 rand fela bo bana ka gore ke sha dijo le jidingwe le ka raka stone sa lena ka 1000 rand fela o ka romela le kgopelo pele ga lana sone September 2026 go email ye events@kingdomslot.co.za di lo dijo tsa go tswaka ntla ga ya dumelelwa 24 September 2026 heritage day ye Kingdom Slot e tla o ipsine le re lela
4: Hetsa Nespray le gono o be le sebaka sa go wina setseka go mputso ya tshelete ya veke le veke ya 500,000 rand go akaretsa le mputso wa mogolo wena reka fela le pakana le fe go ba le fe la Nespray o WhatsAppele hi go 073 097 6335 o latele ditaelo e fa bana ba go seo ba se tlhokago ba fetse ntshi Hadishano e fela ka di 17 tsa October 2026. Bona di pelane. Nestle Nespray, always giving more.
5: Mino ke le thabo mo go ibalenna
6: #minokeletabo
5: Mankuku baby mushupulo go fitana botlhano
7: ya pele o fela ga ira boraro

0: a mama le tsambula re maru a pula ke se shupo sa gore etlona nna ka re tshila pele go dinga setemera e be se shupo sa gore nna le wena re tsena ka gare ga ngwago mo swa ngwago e leng re tsene ka o tletse ka lethabo ngwago e leng re tletse ka tshwarelano te balelano tle bana ngwago e leng re tletse ka dikatle go mathlase le matlhogonolo o khotse tso tletse leng re wa ditlhoka ke go tsara flare ke la go ire le ya bobedi bela ka go go boditse re tla ba re go gore ke bela gore na a sengwa ga wa gago wa go khwetsa moshomo na ka mora go ga mama ivone tsaka tsaka re le o mqombothi
1: wemazamen wo pumqombothi wemazamen wo pumqombothi.

0: bona ye re ba palela bana ba ile gore ba belegile kgoding ya September ya gore re ba palela bo Isaac Mashila mono mogale bjalo ka legare re ba palela bo Tebona re ba palela bo Tshidiso Mthapo re ba palela le wena le wena le wena re ba palela bo Matlhatsi hey batho ba kgwedi a bakaka ka moka ga lena ka moka ga lena a ke re gore le nwe mqomboti ke nora gore ke kgwedi ya lena le ipsine ka nela se ba dumela motho go le senyetsa yona o mqomboti go tswa go ipontsha ka tsaka
1: re be re sina mohlagase go tloga beke ya go feta ka ba agishane baka ba ile ba imetsa transformer ka connection ya bona yeo se go molaong morwadi wa ka yena ga kgona go ithuta bosheo ka ba agishane baka ba ile ba foka transformer ya rena ka go bridge di mitara tsa bona dijo tsaka di a bola ka go bana fridge ga e shome ba agishane baka ba be ba dutse ba reka mohlagase go barekisi bao ba se go molaong gomme ba o shumisa ka go se shetse re dula gare ga bona go mme re ba dumelala go senya manana o kgoparara a botlhokwa a mohlagase re swanetse go yemisa seo bega dikgokagano tseo di se go molaong go Eskom go 0800 112722 goba go SAPS pholosa transformer ya gago pholosa maphelo
2: e ba le sebaka sa botshupa setseka sa 500,000 rand ya moputso ya cash ka Nespray reka lepakana la Nespray o whatsappele hi go 0730976335 o latele ditaelo phadišano ye e fela ka di 17 October 2026 go na le dipeelano Nestle Nespray always giving more
3: Makado Shile ikadile ka lebua

0: Woki JT, James Taylor, A Long Hot Summer Night in 1991. Yo! Le se mo shipela me tsere tsela go irile bobedi o kwele felleng go tswa le ratla pele ka go tswa go felleng ya ke engwe ya tseleng gore di kwele nna nna gona pele re nya ka tsere tsa benya rena ya gore go khonagala biang gore wena o rata motho mo pesepela monwana go mege o sentse gore o apare ya ga go motho re a e wa bona nna pala monwana ai na ke rata o tsiba gore le bona le se shupana go saletse go nga sanka wa mpone ke sapere motho wa ka gore a ke nya ke lotsa go mpenya mane gore ya Kurma bakanya na gona go skwagale so go gona gala biang gore go beka yena tsela yo ha wena o ya para go di rena basadi go re bile ge ibenya o thamo dumedi tsha batho ka letso go langela le ka kerekeng haleluya gona ba ithaka letso go langela ba isha go di ka mo bo mogalabe ba re le bona pala monana ya bapinya wa gona gala gona gele re wa gona gala go gona gala biang 0863002452 ere re kwa go tswa go wena gore ka bela gore tsa ba ye e gona gala ka sepopego se sefe ge ile gore ka nete gona ya diragala go ba aowa ge re ratana re kusha gore bela gona re nyaka go apeshana dipalamona na re di apara ka mokadilo tse ra swana yeno ba swana mshat ba ba re so ra mshat a pikele lengwe re wa e gapa o molato wa ile se o molato ba ba ba re wa ya paro molato wa si ya paro molato a re satse ba re direng re ska dirang re nna ke go bona go 086 000 2452 re a locha thobela
1: okay bo go so rena
0: ke hono kai
1: a ro la mana o ga re hono go di phone number ja mo sari a o mutsho mara ha o tswa yena a sa ya rola nai ke ro ile mona
0: Musadi wa gago ke yena sa ratseng go apara pala monwana.
1: Mama nne wa sa rwala re ma leng gona nna ke ro ile nna ke ke ntse nonga mara pa. Yena a erwa.
0: Allo mama nne o.
1: Go teng me go tla gore go jo tsoro go no ro so ra tabe ne ka ro ra mo ra mama nne o.
0: A pe ne ke tsiba ile re ne ratang go gantsha dipala monwana tle monna.
1: A se ne bile ke ro tsere ke nyang ro mo monwana mme.
0: A o.
1: Ke tsale se sale fa ke la ke na wa. Ya kamara ho next.
0: Awa o sanje o bule channel motsweletsi o mo fedi nomoro tsa mama Neo nna ke tla re re se moeng ga butse mama Neo wa nompotsa re
1: le ba ka. O gore ho ntjela wa di sa ho mo motsweletsi ke mo fepo nna mo tsa mama Neo mo tsho ra botse ba gala gore pala mona ne senya hela a sa rola mo mona ne ke.
0: Okay tswara jwala ye re tlo lukisha re se moeng motsweletsi wa ka o gona o tlo wana o ska bia mogala wa gago fasa kere. Ashu abulele le wena a wo tshedi nomoro tsa mama Neo ba nna munna ga lla munna tsone tso go ra tshushiwe ba mama Neo ro rata go diketsa rona o tlompha le bakala go kwagala ke masema mabedi metsi tsere tshola go irela ya bobedi papa nne wa lla hore ke irele shi wa ga sa ya yo mputshetse nyene re tlo direka netsela yo 086 000 2452 taba ye bo se ge tswa go lena beng le kholo le tswa mpitseng go re bile a se mabare ba re le kwele re nyaka go kwa go tswa go wena gape gore ka bela gore wena o e bona ka sepopego se sefe Erere kwa 086 000 2452 Riko gore ka bela gore go gona gala biang gore wena wa pese motho pala monana wena o ska yapa owa gore bile ine ke gane ke banna mama Neo shu ya re mo sora gone bele mama Neo ra kwa gore a mo tsholetse ke o leboga wena a tsa ke o leboga yo o bolala le mama Neo ka kwa ke tabe ke shale ke tsama banga ka re ba tsheletse ba tsheletse ba ntse ba pele re tswa ka mo re ya locha tsobela e ba le nna go thobela fem re ya locha a wi go gona gala biang tobela
1: mangogo
0: hello
1: o bona la lo wa ka metha mo tshe khone na no le setogolo sa ba birwa triple m martin wa so na bona di rokoroko mo di mathata mo go tswang o
0: triple m ke go amogela tle
1: a mangogo re ke go ke tirini ke ke le nyarelo le go la mano bono go ape here bi di tse batho mo ketring re a para di rini ra re le mo rutu to ra pesa di rini ka buka le re mo rutu re se o fatsa re khantsa matso di ne ya benya mina ne ya rena jale ke mo tsadi ya ka se ha rini o tantle tsa guru mangko ko mala ke mo loke tshiri ya selo ke a selo ke ga bana e tshotse
0: a kire ba bang ma baka ke gore ge re hlatswa re hlapa re tlhapisha bana di a thelela triple m ke tshaba re tlo wa ke no re ke itshule ke biye kwa
1: ape mangu go ka ile yana ba ka bana na lwa re go ka tshaba re pare e o di o tshatswa le yana ba le tshirinwe ya tshelela mara e simo re e fete yo ba re ke se dilo modiro a e se ona le ba ka la re se o rena o tlo o tshatswa ya tshelela a mangu go mo bunda ke ba rutuka re ka mo gona re nya di tshing bona na mothabo yang le re phalantshe ka bakala re ni a e se mo nameng e we e ga hana go mo se ba tshigiri
0: okay ke go kwele ke a lebogarelo tsha thobela e ba le nna go tshobela fa mrelo tsa okay tameng tshobela hello
2: hello mangolo eh
0: ke gona kae
2: go bona bala le bilusa ne
0: okay bilusa
2: ya e nna ke go tshisa hore ga mo tsoro go re ni ba sa di ora nna ba di apara eh na wa ga ka o bereka ga batho
0: wa go mo sa di bereka ka batho
2: ya o bereka ga batho like o kla like my you wanna she ya ke go bula go tshedi
0: oh
2: ke ke go mana ke re ya apara mara a le mo wa wa ya apara le mo re me pire kwa re ya ka ntawa
0: o ya ga go ke le baka le leng re wa le kushisa ke la moshomo fela ga le ga ya buile moshomo wa ya apara
2: ya ga le ga mo ja ka a she mai ke nya go apa maka wa ya apara tla
0: ah ke rata ka go mmitsang ka gona re a re le ga mo ga tsa ka wa ya apara ka baka la re ka nete ge le re moshomo ga go wa ka re tsa tsone tso ka re ke a bona e thankge tsa tsone le go phela e tlhatswe a ke go kushishitse
2: ya place o thomba e ka nete
0: ai ke rata le ena mafatswa mpitseng le bolela se le setsebang se le sekushishang re ya lo chatovele tame
1: eh go tsien pusha
0: ar lo chenkle
1: eh ke go ana ka mora sentle
0: ne ne ke go amogela
1: eh ana ke le khona matimela ke bone mogola yona
0: e fela khona go yebo go bona mogola gona go msadi
1: ah mthe ke le ena na ga se ya para ke bone mogola yona se go go bona na le ena re tsara nna ba
0: ye ke nya kang ke ya ba ba bonang mogola e fela e ba bona mogola mothongoti ha wena le msadi a o ke le boga le bone mogola wa yona re nya ka ba ba bonang mogola wa yona go mothoti a ya pare ko mong o mong a sa ya pare re ya lo chatobela e ba le nna go thobela FM tameng thobela a u
3: mang go go be bile kae
0: re gona le kae
3: a wa re gona go lela le phiri nna ka ka mothong
0: okay phiri
3: ai
0: ngoko piri wa piri pala munwana
3: awa na kwa ya para ke shotha go ya para na munna le nya ka rena ego
0: o e fela wena o ri tabe ya gona ga
3: eh ka ke bi ga go tsama mang ngoko pedi
0: okay piri
3: ga nka re ke ya piri pala munwana go ba go go ape sipala munwana wa bona o ile gore ko ene mosali ga wa ya para mo letsong la gago go botlhaka go buima go ira gore mogopolwa gago ga wa tsena ka gara ga lenya lo feleletse go ra gore go ngo ka no ba o tsentshitse ba ka la gore go na ya ditlemo le anya lishana mara
0: allo ditlemo tsela di wishitse phiri lena re ya lo chatobela
1: mangu kupedi
0: hello
1: tabisha mo tsweletse ka mo
0: mo tsweletse shuwa miemiela
1: mangu kupedi go lana Andres ba bela ka mofoji
0: okay Andres
1: a mangu kupedi ring a wa sona go apara motho ka o tebo fa pale ya para ka mo ka re o mongwa ya para go ra gore o tlo ba sa tsapagale ka re le ipofile la re ya para ka mo
0: go ba ile ngoro mongwa wa pesa o tego gona gala joang Andres
1: go gona gala ka le bakala gore motho mongwa yena wa mo nomora gore yena a be free ya ke
0: okay
1: eh
0: ai ere ke re go kwela Andres ke go lebore ya tabe ya pala monona ye gore wa tsaba ke nke ke pharela ka nnete re re bona gore motlhomong e ka se bona ka thathang ma chance na motlhomong go tshwere di million ha wa o ka ireka wa mopesha mzanzi le tele powerball jackpot draw ye leng re tlo ba gona la bidding le mo ile ngore ka tsaba le sebaka sa go itshupela masheleng a powerball jackpot ye ye ka nyeri tsho go 23 million a o ke masheleng a ka reng wena we go fetela bophelo bya gago le semetseng bogela draw 2 la bidding le ka 9 pm go SABC o ka ba re di million million mo sa wa Africa borwa eh ke ra wena the national lottery more place more chances more million nza ba ra likwe sentjwa le mogale semeso e go ba go feta ra loka ka maikarabelo the national lottery e sepetjwa ke sise khaya
4: go bele FM ke mo shato wa tsebo le boithabiso
5: motho mo make siba wa ba iketa tshipolelo ya le melagae go more mogolo ya di ya ga metse ge le bo breadwin le bo tshimi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedisa ntse se yela la bialo ka noka ya moala kona noka e tetsi ri le tribe ya maribaneng aga re re gola tshobela FM ya mo shato wa tsebo le boithabiso ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba phita se bothoma le gono ba igantsha ka lena hala la mo shato wa tsebo le boithabiso halala ho ya mashemong a sotho bana ba mosali yo moso he le nna moana no ma channel bule channel sna iwa mele ka makopong a itse na iwi ke re tsamana ka ke tshaba go robeng
4: #

Bam Jeffrey ba rapetsana palamonwana ba re ramadi metsa e kwa ga di kwa utswang beli yo pela jwa. The movers a ye tlo go putsa malomi monna ba tlile gae bona ka nako ya makarapa ka nako ya profile kwa motswaneng go betsa tsona nje ke mo se bitsenye le feleletse le go irele ya bobedi nna le wena re le ba thuyo go tsembisa maebela re go re ka area bora re tla re le dile di fiste.

0: mamaneo le papaneo ye. Kore bona lerato.
1: Tabela la kuku.
0: Rena re motsebishitse monna wa gago re tlo o nyaka. Eh re bolela lo wena gore a nna wa tsebeke tsapa sa di rata dipala monwana. Ke re o nkile wa bona bile o dumelisha mangoko o mo dumelisha ka letsogo le la langelela go separa la go apara pala monwana. So le wena monna wa gago gore wena o apara pala monwana mamaneo goreng ka lebaka lang re botse ke botse ba tsheletse re o tlo batlela ka karabo.
1: Ha wa mangoko wa tsiba gore re nya ka ha intikane. Ke ne ke mmotsa kere a reke e nngwe ga a nyake so a ke tse gore wy santse a complaina for the little effort
0: a ye go lekane jwang e ya tlhobolega go tlhapa goba o tlhatswa goba ya go pata
1: awa ya tlhobolega
0: ebile wena o tshaba go itimetsa mamaneo
1: eya le nna a ke tsebe gore e ko kae ore ke beile kae mare yone gona
0: ai lerato wena ko tshepe re botse nnetse
1: ke nnete o ka yena ke bolelele ena
0: eish e ne ba le gore o re file nomoro ya gago napile ratswa mo go wena re re tlanyakana le wena o le dijo e ge re be re fana ka nomoro re ne ya ka mo studio
1: owaone a re ke le botse nnete time Na ke re go na mo bolai ne. Ke se ja ke se bore kae. Ke ne ga mputse re gane re nge kae re nke re. Na ke se bore ko kae re ke le engwe.
0: E fela nnete ke gore ga ka go rakela engwe o tlo e apara.
1: A wa na botsatsi bo tshe.
0: E timetse jwang? Ke a tswara male ke bona ga ka
1: no ba tshe. Ke le ga ha ke tlhapa. So na go kgre ke me tsi ya ke ne bi ya mo santse ke the next that ke le ba re kana ke be ile kae.
0: Watswa ke.
1: Ke nga mputse sore reng e.
0: Wena ke rata nnete o fetsang go e bolela gore e timetse e bila o tsebo gore kae papa ne wa go rekele engtswa ya go go lekana o ka setso la ke re.
1: Eya o mangu ka re ke eng ma ke na botsatsi.
0: Wa bona wena wena le monna ga go ke le bapalela go sha e gore Cherry Rowland second time around a go rekele engwe le geng le la bobedi o dira tsona wa ba mosadi sedi wa magonte gonte e bila gore gore a mo rate ya ke re.
1: Awo a no ra ke mo rate wa tsore ke a mo rate.
0: Mama ne o ke le rato. Yawa. Na ra go leboga o ipsine ka mo social care.
1: A ke a leboga.
0: Okay, bye bye. Second time around, Cherry Rowland.

0: Hello, my baby. Hello, my darling. Lady Smith Black Mombazo. Ah, bona. Kure re bolela ka mino wa itsatsa mie re bolela ka mbube re bolela ka dikakapatselo gore ka nnete di dirile gore mino o tsebege. Ya bana gore morogo go opela albumong ya Paul Simon gona ka 1986. Ah, Graceland. Ba tsebagala lefase ka moka le gone ke kwentle. Ya bana gore ba tswela pele go thopa difoka ka go fapafapana. Ka baka la gore ra tseba gore ba ile ba diragatse ke batho ba leng gore ba rile dikoshe tse dintsi ge ba di dira ba ba tseba gore e re lebisa kae, e re lebisa go mang, e re opela ka lebaka la gore ba be ba sa no opela fela. Ke ipotsa gore wena. Go sa ife jang go lla gona bele e reng mo go wena e go gopotsa kae
1: re se di tshisa maemo pele ka Afrika Borwa le mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho re mo shata wa di a le moya thobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: How could an angel break my heart? Tony Braxton, ke kamogelong gore nna le wa ka motjoleji Dr. Tebzin, re tshoka gona go e ba le nna ya Thobela FM, re tlokopana le wena gape le tshetsing la go sasa. Wena le wena le wena le wena le beng le thiledi tshe ke le boga thiledi ya lena. Lena le gathileng tema ke le boga go selekane le selo. Tshela re kopana gape go sasa. Tata.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwalo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.

dimpša ya gagwe zola ba be ba sepela ka gare ga phaka ya Kruger National. Pelo ka metlha ba be ba letile e go tlhokomela batsomi e be e le mathapa mao gomola letšatši le ela go sibela e fela sipho o be a sa ikwe gabotse gona fao ke ga zola ema e emiša ditsebe e dupelela sipho a khunama gausi le zola a mosebela zola a goba mmele wa gagwe o ile wa tia o be o bonagala gabotse gore se sengwenyana se a sepela kgolenyana le bona e be e le banna gona fao banna ba be ba sepela ka tsela ya go makatša ba be ba tsatsela ebile ba iphitlha ka metlhare sipho o ile a tshoga kudu-kudu-kudu-kudu-kudu pelo ya gagwe e a betha ka lebelo o be a tseba gore se se ra goreng batsomi

0: ya tsanetse go bona gore ba nyaka eng batho ba
1: gona fao sipho a sebela Zola. Zola a biniša mosela a itukišetša go šoma. Bobedi bja bona ba ile ba šala banna ba lee morago ba iketlile ba sa raya selegate e tee. Ka morago ga nakonyana a bona banna ba le ba tsena ka kampeng ye nngwe ye nnyane ba iphitlha. Gona fao go be go ena le ditente le dilo ka moka tšeo di sego molaong. Napile he sipho a tomola matlho se se kotsi a ka se kgone go lwa nnoši. O ile a gopela gore a romele molaetša ka sealemoya gore tatagwe a tle a mo thuše.
0: Papa ke hweditše kampa ya batsomi e tletše ka dilo tša go utswiwa ke tlhoka thušo felo fa fela ga ke tsebe gorena wena o kae papa.
1: Sipho o ile a lebelela Zola a ba le kakanyo.
0: Bona Zola sepela o ye go tšea papa le ba bangwe o tla le bona mo bona nna ke tla go emela gona mo ge o bua le bona ke
1: ka lebelo. Zola ile ya kitima le sethokgwa. Sipho a mo lebeletše a subelela o be a ne le tshepo ya gore o tla boa le tatagwe.

0: pele sipo nosh o sa khutile gore batsumi bale ba seke ba mmona gapogare o ba lebeletse ba bolela ba bangwe ba sega ba sa tsebe gore sipo gona nako yona e be sepela gona fao sipo a thoma go tlelwa ke letshogo ge banna ba ba ka mmona goba zola a segwetse ntšwa ya gagwe ye nngwe le tatagwe le thuso e segale sealemoya selele e segale molaetsa o ile wa tsena sealemoyeng sa gagwe go tswa go tatagwe ona o be o re
1: sipo ngwanaka re kgausile go fitlha zola yena o re humane ke mo rena le ena se ka tshwenyega he ke tla le batlhokomedi ba lešoka le banna ba bangwe
0: sipo o ile a jela moya kgole ka go imologa efela go tlhokega leano le lengwe la go ba tshwara o tlhoka seo wa ka ba šitišago seo ba tlo o beyago šedi ya bona go sona ga lealea a bona mabjang a bona le dikgong tša go oma gona fao a tlelwa ke leano ga a ka go tša mollo batsomi ba tlo o tlalelana ba leka go tima mollo yola go phološa manakale ya ditlou le matlalo a diphoofolo a go utswiwa ee ba tlo o theogela kudu-kudu-kudu ba se lemoge gore batlhokomedi ba diphoofolo ba fitlha ee aowa ka botlhale a nanabela bjalo ka moriti gore ba se mmone a napantšha mankgware ka potleng ya gagwe a tshuma mabjangale motsotswana fela ke ge kgabo ya mollo e lauma batsomi ba le ba thoma go goelela ba napa ba latlha dithunya tša bona e gape ba be ba nyaka thuso ya go tima mollo gore o se ba senyetse le ga tete phele ka ge sephwana ganne batsomi ba le ba ile ba tlhokomela taba ya go tima mollo ba sa tsebe gore go tle o direga eng e segale tatagwe le banna ba bangwe ba ile ba tswelela ba dikanetša kampa ela batsomi ba be ba sa kgone gore ba ka phonyoga le ga tete
1: ei emišang matsogo a lena e tswa mo lemešitše matsogo go bane le dikaneditšwe ga gona mo le ka tšhabelang gona
0: e tata go sipho o ile a goelela batsomi ba be ba tseba gore bjalo gona ba tshwerwe kaote ba ile ba eneela balete ba diphoofolo le bona ba batamela mme maphodisa a ba tshwara sipho o ile a utologa mo wa bego a iphitlhile gona gona fao a lebelela tatagwe le banna ba le ba go leta diphoofolo le maphodisa ge a tshwara batsomi ga ba gareng yo sola o ile a mo kitimela a tshikinya mosela mme sipho a khunama a mo gokara
2: sona o kgonne wa tseba
0: tata go ile a tla go yena a memeela gomme a ikgantšha ka morwa wa gagwe
1: e morwa wa ka sipho wa tseba o bohlale kudu-kudu ke re bone o kgonne gore wena o romele zola go rena gomme go tloga fao wa gotša mollo ba re ba sa re ba tima mollo ra be re fitlha re ba swara a botlale morwa
0: sipho o ile a myemyela o ba ikwa le motlotlo le mpša ya gagwe e botlhale
2: ee benka se kgone ntle le zola papa e
0: ge a bolela bjalo o be a le gare a fogotlha mpša ya gagwe e re lege letšatši le dikela ba boela morago gape batsomi ba swerwe mme diphoofolo tsona di bolokegile gape sipho a tseba gore aowa ga a ne le zola a ka kgona se sengwe le se sengwe e ka ba kotsi e ka ba eng o tlo fenya se se re fitlhisa mafelelong a kanegelo ya rena yana le bale Kanagelo ya lekhono e bitswa morero wa Zola. Go miona e ngwadilwe ke Fatima Israel.
3: Kanagelo ye, ba itse tsho wena ke na le bale. Ka losolo la go bala ka go ipsina. Motjoletse mogolo ke Isaac Silo Mashila. Motjoletse moyeng ke Tabo Swafu. Ba khathatima. Prudence bo le kwa magongwa. Ba thabile tefu. O fentse mojapilo. Motipaganyago. Se itse ba lendire. Sex morashwa. Le morero wa kwaasha. A re kopane le tjetsi le o le latelago. Mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
4: Ke le mputeng mo la iba nna ke a fafatla ga se ke iphure gore re ding le seleng khapi kwa la mfele setsa ke ke lo e polantwela ke beng ke lo e polaka kwa kereke a e tlogela kwa mo chichimane go go fegeletsa go nto se ne mo tlatsetswa nana wa bona ge le gore bo masobane ba epetse santara a wa ke ba papatela mazo le ka do tshakalela gore motho o khuile mo lati tshe bo madi mabele fatseng la borena
5: ke tsela la bobedi le tsa bahlakung ipsine ka tsona ka go taratela ga era sai got to eight bo she bo ya la bobedi le

0: ke mmino go tswa go mnobi yazo inhlanhla mo go ntshirela thobela FM sa tswa tswa le vita bishop tsetsa gabele ke masome pedi go ya iring ya bone putswe ke yona ye go wena o reng motheletse mo shumangona ba go tlhoka go feta ka mgo wena o ba tlhokang ka gona na ya ka bo dipana goba ya ke ka tsela ile engwe na are go le la tletse le tletse ka bo di gaming tsara at khumbuzo mbatha le app rana mkansi ke matlakala rena Facebook are go
1: dumela skhumbuzo mbatha le madam speaker krena poela no mkansi ya ke na mushumara le na ke mo lo ra botse ke tlo ga nya ka mo mushumo ke bolisha gore
0: okay
1: na ngwa ka ngwa ke tlile fika September so ngwa ba nkhani le fara le fika postpone aba dumela ke ya lifing so ke tsara zwa vakantsi ke manga ne ke ya lifing a ka ngwa lifing wa go mushumo wa tlo mphambi ka bo October November ke no store ba ka tla mphana ding ke a lebo yo bala ke pita go botswa ka mo Ivory Park ha ke flexpo mo shate
2: o tswa engwe ke eng poela no ne
0: ke
2: a ka gore pita hore gona le mo ibe no re lwana gona o bona ge ba o gana ka yona ba re go tla o tlo shala go dira ma ntho e dira ba buja ba itlo shala dira ke ma lwana ro lebello bo ria okay no go lukile wana ke tla isha ka but eh at least mama ngo tla ba buile ke mka wena o ka gona o gona o bona re se go ba sa o se botlhoka ke ba re gona le ba bangwe ba gana ka bakala gore ba sele ba di bitsa gore ke di slave drivers gore ka ba gana ba gana la honor ba rao company eh le nalo ja bitsa company
0: ya Gilbereke kingina gilbereke ngel shume
2: wow okay artele che baba ngora rena le ba bang baba so baba rometsego di khatsho
0: tsho le
2: le le go ga si tax fofos le ana rometse ore skumbuzo le poela no khotsong na mo ke bego ke shuma gona peleng moepong ke rile ge ke sepela ka 2023 ke ya go ba morutishi bare nkane ke be ke sa ba botse e sa le nako ba mfetoshe mushumo ke shume ya le ka facilitator mo epong ke ba shume tshe mengwa ga ye mehlano ntle le mathata e bile ke ba fa boleng bya mushumo le stofo
0: wow
2: production okay ke nna mo shabi ga ke ga selepe a thoko ke ma thomo sit tuks fofos a romela mlaicha
0: sign over go
2: parima parima parima parima
3: ya bona medem speaker le skumbuzo mbatha a bona ka o ya ka tebello ya ka ke sa tsebe bona mo ke shuma ngwana ke bona o ka re ba nthoka ka gore ka nnete le gile lefe me ala ke na lo ikhumana mara ke na lo no ipotsa gore se bua ke nya go selokala ka ra mo polo wa ka ka gore ke na le nnete gore nga sepela kamarabe ke je pedi batabe se ba khumana motho o mongwe ene motho wa ka tano shuma bo kaone lo feta ka mogobana na o ka rena ke mushumo mo kaone ka ona madam speaker le school e we bolaile batho ba ntse ka re la ni jo re ya mo December mo gre batho ba pala le go the high ba rawa mushino la go mmere go na ke bereka ka ona o tswa ke nna ke le tee
2: Okay, aba fela kwena o nyakile re sinye cha politician
0: tlo ya
2: politician. Ka baka la hore wena go tshetse o bolela gore re wa itseba. Ya hore ga nyako e bia ka hlogong ke engwe gape. Ka baka la re wa o e boletse se o sera gore eng?
0: E ka hlogong.
2: Wa itseba e ka hlogong.
0: Ya. Ya. Go tsufela. Ya.
2: O no wa sanya go ya mogela ga botse. Fela ya, ke kusha gore goreng o ba modest ga nyake go ba le makoko. Fela ga re re bang le makoko.
0: No no no.
2: E go no kusha boleng ba gago. O tsiba boleng ba gago go tloga go le botlhoka ka baka la re moshumo ga se ka gae.
0: Tane tsena batho ba tla o tlaisha go sa tsebe boleng ba gago. Are.
4: Nna ka mo gashong school le poelano le ba le ba di papadi le mojele jo a lena ka mo.
0: Hello.
4: Nna mo mmerego wa ka ona ba ntloka. Mara ba itse o ka ra ba ntloki. Ke bona ka moputso gore ba itse o ka ra ba ntloki. Moputso nyana bona hore selo.
0: Eish.
4: Ene ba lore le nna ke no gotlelela ka ra ke na choice. Mara o re nka tsamaya. Bo sala ba le ya le. Bo sala ba isan isan because a uno kereya motho a experience modzile batho a experience bontsi ba bereka wa bona na mo go bereka ngona ba ntloka ke a tsewa re ba ntloka mara a di shumishi that thing to my advantage ya gore motho mongwe wa disrespect go ba ke ba ke di engetswa fa go ba ke bua ngo shishi lo bala le ke fa sino ko mara go atla se ditiela ka mashimo ke le ka mo mamelodi ka mo tobela
2: okay re tsela tshola pele re tshe di khatshe tshe o challenge ba ke ba romela tella go di DM ja rena ke skumzo mbatha ga mmogo le poelano setwaba re leboga yeo ya Kefas Noko le no romage what's what na ke ka mogabolela go kana go botlhoko ka okela re wa tsore ba go tlhoka fela ga o nyake go ba gata di cons Waza e tla e bona galaneng cha jile wa botse re wa sepela ra wa mari wa o ya kae o ra o ke ya kae kae ba mpamputsa no mokaona ra o wa skaya
0: ke sa mo re
2: bona
0: re
2: ba mo fa bokae re khono ba no ka madimabe ba emela go fihlela babang ba etla ba go
0: nya le ska ema
2: le re ka yona na go e o le sa molemoga
0: yes
2: le mo direro atla a holo fele le go feta
0: ga botse fele
2: ga ne ba emela go fitlhela o re no na bile ke lapile ke neng
0: 086-000-2452 ke nomora rena 086-000-2452 wena o reng o tlhokomeledišana ya rena re amogela go ntshirogele thobele
2: Ronald kae
5: ga
2: ke go le jwa man ke mme fa Awi.
0: Oh no.
2: E o sa ho sa nyoko fa mhlala ka nare lo yena ba go rapela.
0: A ba go rapela kuwa. A ba rapela kumbuzo.
2: Lo yena o tsile skumuzo fao. A ba go rapela. A ke lengwaleng ngwalele le ke tsore le tele DJ bile la sa. Ngwalele ngwalele WhatsApp fa ka rena le WhatsApp le mpotsho re la nthapelo ba le nthapele.
0: A re je mo go. 086-000-2452. Rela mo gela go ntshirile le thobela.
5: Thobela thobela re kae?
2: Re bona le kae?
0: A le kwa ga le ga botsa ke tsone ke mo
2: gela
0: le
2: nana o bae. A kwa ga le ga botsa.
0: Ke phone yeme.
2: Ya, phone ya re.
0: Sentse ke mo go e rapela mme.
2: O ye o ka go ka o ya go ka o ne bana ya.
0: Eish a no obudi a le kwa gale ga botsa ke tsore ke megala ya rena o ba go diragalang eish a re le kwa mongwe obri 086-000-2452 086-000-2452 tobel
5: tobela
0: a re le kae
5: ba bona le ga
0: a wa re ga botse lena le reng
5: eish la re re a ga bona mo mesimo wa re ka go ndi se mo tsore wa sana le mero to mo
0: Yebo. Abudi watswane ya no. Okay, botheleji re tlo no gopela ka boikokobetse re thelele ka mo di DMing tsa rena. A ke tsore ke magala ya rena o ba ke a lena na. Thelelang ka mo di DMing tsa rena @kumbuzo mbata le @bolanomkansi ke matlakala a rena a Facebook re nya go kwa maikutlo a lena. Malebana le tlhokopledishano ya rena @bolanomkansi le @kumbuzo mbata. E ya ke lo dira. Aba re tsotsela munuwarni ke tshirgele
6: Happy birthday A1 o rola re fetsa mengwa ga ya masumene pedi ya matsalo kwetsa 2 kg SF washing powder 33.99 2 liter excella oil 62.99 70 gram che 5 cha Kellogg's noodles 18.99 12.5 kg pride maize meal 72.99 1 kg fettuccine and monis macaroni 16.99 hip hip hurra Hey, A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street Mopolo Kwane. Simply the best.
0: Mzanzi letela Powerball jackpot draws la bobedi le o ka ba le sebaka sa go ithupela masheleng Powerball jackpot ao a ka ditjego go 23 million rand ao ka masheleng a ka re go wena we motheletse go fetola bophelo ba gago le sebetseng bogela draw 2 la bobedi le ka iria senyane thapama go SABC o ka ba ra di milioni yo moswa wa Afrika Borwa e ke ra wena the national lottery more plays more chances more millions ba ra lokiba sa ntse go ba le mongwa le sengwe sesoe go feta raloka ka maikarabelo the national lottery isipitswa ke sizekhaya

0: re beletse dikarolo tse dintšhi tša toropokgolo ke apolokwane re lebeletse mela ya gona gore e sepela bjang mathapameng a legolo le
1: tseofela ga go lemphako ke ena a tlatla a re botša ga botse gore mathapameng ka legong le le tloga di sepela bjang dumela morwa rre
2: renkele tamise mathapameng a mabotse re thomeng ka go tsebisa baotledi le batsheletsi ba rona gore re bile le kotsi ya go šiša dinamanai a mmele mo seeng ya rona ya arata kwa goladigale ka fale mme re sa dira boipiletso go baotledi batsheletsi ba rona ba ba šomiša go rhwa high accident zone re
1: ntatempago nke lemeng ka botse mogala wa lena wa letshwenyatshwenya ka tikologong ya renyoko kwa ka yona temoso ele tloga le re botsa yona go tloga ka dikgale e re ke tla ba beakantšha ga botsena pele re ke timele ka kua Tshwane re kwa gore yena ka pele mantšhidi o re tshwaretseng dibela morare
3: ke leboge bagaši le batheletše bantšhirogele mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela ela tselago re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma ka mogare ga mpa ya toropo ka mogare ga mpa ya Tshwane thabosehume le setrobene ga di šome nana seta le princess park le gona fao ga di šome kwa ga road le pire van reinefeld ka pretoria west traffic lights tša rena ga di šome mmogo le gona mo skam phatlhele le flowers mo capital park gomme ra le kgopela ge le dihumana di sa šome di traffic lights anke re di šomiša go swana le stop sign ga re kopana le balaodi ba tsela batlhapedi ba tsela batho bešo a re šomeng mmogo botse George Stora ge o etswa brooklyn o lebile gona mo groenkloof o tsena ka Christina Bivet mo Fountain Circle sepetepete sa rena a tsamaya ka gonanya ra le kgopela botle di gona fao a re se ke be ra fela pelo Daycoro le Moraletta Street mo Silverton le gona fao sepetepete sa rena a tsamaya ka gonana nkela ra le kgopela botle di ka mo Daycoro a re se ke be ra fela pelo mmogo le gona mo molotlegi ga o lebile botlhaba tšatši o lebile gona kua 17 mo round kua ra le kgopela botle di le gona fao a re se ke be ra fela pelo gomme ra le kgopela batho bešo mo le kopana go le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentsebetlhe mo nomora magala e le go 012-358-7095-6 goba mo social media mo X le go at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le batheletše ka moka ba ntšhirogele
1: o seke go leboga gona pele re ketemelagana ka kwa ba re botsa gore dikgale go na le kotsi ya go šiša ga go le dumela
2: Briano Vici Soul e re ke weko go tsamaisa gape ga mmogo le tlhopha sa ntšhirogele le batšheletsi ba tshwara ka F di batšheletsi ba rona gore re ebile le kotsi ya go šiša dinamana tša mmele ka molao la ga dikgale fale mme re dira boipiletso go baotledi le batšheletsi ba rena goretlhe a nkeng re tlhokomeleng lebelo la rona ka tikologong eo ka ge R81 e fetogile high accident zone mo matšatšing a re retlhe a nkeng re tlhokomeleng lena ba lootlelago ka mo mahlakoreng ao mme ge re boa re lebelela tsela tša rona re thoma ka tsela tša maphefo re lebeletse yona N1 North N1 South amo le yona R101 mathapameng a le kgone mo la sephetephete 11 ya rena magareng ga gapeng le masodi crosse fale re itemogela pitlagano ebile re na le batlhapetsi ba ba thusang go imolola sephetephete ka fale dudumadiša ya rena le yona re a bona gore moela sephetephete ko montšhi ka fale mme lena ba le šomiša go thabong beke goba R101 ge le tsena goba letswa ka toropong ya mokopane re na le borakontraka ba sa tswelang pele go šoma ka motlhakoreng le la retlhe ankeng re ba tlhompeng a re šomišaneng le bona mola lena le otelago mo mmileng wa rena wa R579 ga mogolo R519 sa lebale R518 ka fale le gona ka fale moela sephetephete o thomile go golela godimo mme re na le bahlapetsi mo la magasanong a mmila wa R579 le R519 ka fa le re re a di šomišaneng le bona e re boa ka mo toropong go la rona Polokwane e re lebelela tsela tsa
1: awi re tla leka go ba e kgokagantšha le bona motlhomongwe ba re romele kgatiso re tla lebelela tša sephetephete ka irila ya botlhano ke a leboga
4: tša moragorago mebileng go ntširogele thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: khotso ra go leboga Eric Mashao ga bele sho matsheko mabalo e mabitsela batheleshi ka dintlhagolo tsa continent ya Africa.
1: Kia leboga phekile Eric motheleshi thobela dintlhagolo tsa ditaba tsa continent ya Africa. Re thoma ka jaaka Sudan ke tsa gore batho ba weka ba go ba diketetse masomi pedi ba tshabile magaeng a bo bona ka lebaka la ntwa tikologong ya Blue Nile bekeng ya go feta. Mogatlho wa mashaba kopano o re bontshi bja bona ba tshabetse ka dikolong mola ba bangwe ba tshabetse motsemoshate a tetamazin go itota. Ntwa ye o ga ka ditswe ke seemo se tlhobaetšago le go golela godimo sa tlhokego ya dijo le meriana. Zambia Hakainde Hichilema o tlhomamišitswe semmušo bjalo ka moporesidente le honom se ke morago ga dikgetho tšeo di sepeditšwego ka la 13 kgweding ya Kgosetose, fao go yang le ka ba bangwe bao ba bego ba beile tshepedišo ya dikgetho leitlho. Go begilwego go se kgotsofale malebana le tše dingwe tša ditiragalo tšeo di tšweletšego nakong ya dikgetho, go balwa go tswalelwa ga dikgorotsheko le go romelwang ga mašole ditišeng tša go kgetha. Naga ya Beijing le ya Washington di lebogišitše Hakainde le go romela dikemedi moletlong wa tlhomamišo. Kenya tuna ya dinamelwa David Cheche o re bašomi ka go lekana la difofane ka nageng ye ba emišitše ka mogwanto wa bona wo o šitišitšego wa mangwe a maeto a difofane boemafofaneng bja boditšhabatšhaba le maemafofaneng a mangwe. Yunoni ya mašomi le baetapele bagolwane ka lekaleng leo ba fihleletše kwano ya gore bašomi ba boele mošomong dipoledišano di le gare di tšwela pele. Tšaaka Mozambique ebile re ruma ke tša gore setsebi sa tša ikonomi Felix Berto Diniz Navarro alam o tshwetswe bjalo ka mošišo wa panka ya bogare ka nageng ye, gopego ye o e lokolotšwego ke kantoro ya moporesidente. Moporesidente o gogetše morago go thwalwa ga Valdemar Fernando de Sousa bjalo ka mošiši le Navarra bjalo ka mohlatši wa gagwe fa wa dirilego diphetogo. Benedita Manuel Gimeno o tshwetswe bjalo ka mohlatša mošiši. Ke tsona tšeo ke a leboga.
0: Mabalo e mabitsela ra go leboga motheletši ga bele re leba go letlakala la Facebook ka gore le šetše le rometše maikutlo a lena. Motheletši šo re thobela ka kgašong, nna re re yena o re thobela ka kgašong ge e le komiti yeo e tlhomilwego go tloša morena mohlomphegi Ramaphosa setulong o ka re a ba tsebe taba tša bona gape ba no swana le puleng ba diragela pele le morago. O re thobela ke Jan Castro Letlape Kabapong Brets. Yo motšhona motheletše re thobela ka kgašong. Mokomišinara wa maphodisa wa ka Limpopo ka ga etemogetše mafelo ao go direga go bosenyi gona. Mafelong ao a maatlafatše security go sepele maphodisa gotlhe mo go thibela bosenyi. Ke Tšhutisang Oshman Mohlala ka Buffelsoek Fourway. Yo mongwe motheletše šo re thobela o tloga a bolela nnete ya Skipper. Ke a tshepa ebile ke a dumela gore o tlalwa ya letsogo gaoga gore dipolao le go kataka Limpopo di theogele tlase ke mtluli. Yo motšhona re thobela President Ramaphosa o kubiwa ka lebaka lefeng go ba no hweditse temo ya bobedi se se ra gore setšhaba se mothabetse. Yo motšhona re kgotsong setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela. Nna ke re General Skipper o tla šoma ka maatla o fokotša bosenyi bo botletšego ka provinceng ya Limpopo. Ke Alfred Seanego o re gae ke Breda wa mafelelo šo yena pele re tšea ba WhatsApp line o re thobela ka kgašong ge le Limpopo ka bophara le fetogile le go dingwana la dinokwana gagolo dinaga magaeng moo go senago le di-police station le ge go sa bonagale difatanaga tša maphodisa. Ke Mabena Manyena o re ka Khungwini ka Brongon Spraid. Ke maikutlo a lena fela pele ga ge re ka bolela seo semmušo a reng WhatsApp line.
2: Thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela mogadi Sophie Mašeše ke nna e phakere bona extension ya bereka maphodisa ka mo Limpopo e janske persebe le gona o kare o nyokontšha bosenyi ka medu ka mo Limpopo. Monno a re moleboheleng re reng ke yaka kry-a maatla go feta bosenyi bo re lapišitše bosenyi a bo sa nyake ya mo South Africa. Bosenyi bo santse botswe re tlhoka batho ba o tshwana le bo janske pers a direbe a wa tswele pele ga mošomo mo botse.
3: thobela setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela ke France kobe ka mothembisa tswalo PlayStation 8 ga e ke moletse le o kama tona ya mapodisa ka mo province ya Lesotho Limpopo bolela nnete wa bona ka mo tlhoo ya Ndovenda ke tshaba piripiri nka swekile lefelo leela le tletse ka dipolayano le yona taba ya o dia ditlhare ka dithotsa batho
4: thobela tlhokwala tsela wa early general skippers kana na ruki mshiritjo berekala Limpopo ga a gona go bona re bo sinyi bo mo kae e se khaletsene ka ra di tsikara positionale mo yona re ka raka go tsa ba bang ba tshwana le yana ba motho jwa lwantshana le bo sinyi bo boleng ka mo South Africa thobela ke tefa ka mothembisi
0: ke maikutlo a lena ba theletse ka metlharala go potsa gore ga mana filo rena ba ga shile ba tsweletse ga mmogollona lana le la hlokola tsela ba papatsho Shiba, ratla bo a re di kwa tsa Steve Biko.
5: Re ona gana gore o ka se kgone go le faramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana, ya akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le balelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae, bosingi le go amega mushumo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo le tsetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitla go 5000 rands a Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.

0: le go tletsere molao la Limpopo le tla ba mongai wa lenano la 2026 la go shela go tletsere molao batho ka seno ba rona seleteng sa Capricorn ka labone ka la tsaro le wedi go tla ba le tulo ya semmuso ya le go tletsere molao le patlelong la dipapadi la seno ba rona go thoma ka ire le some mesong mo modula setulo wa di committee a tla go fapego ya bona ya ketelo ya tlhokomelo tona kgolo ya province ya Limpopo mayara wa selete le magoshi le bona ba tla ba le sebaka sa go fa ditshwaotshwa o nakong ya kopano le tšatši ke labone la tharo setemere 2026 ka ire le some seno ba rona sports complex
1: Tzanin le fasi la mebotu le miedi ga mmogo le mmua rona.

0: snap sa di Springbok o scan QR code go tsenela padishana mme o ka nna yo mongwe wa di poke ka Coca-Cola bona le di pela.
1: Rugby padishana le mabaka ka moka a o ipsina ka tlepise yeo e kwagala bjalo ka nako ya bafenyi go rena thega mabokoboko gomme le keteke motsotso o mongwe le o mongwe ka Club Drift Legendary Taste Legendary Times.
2: Tobele FM ke le gaela mmino wa setso goro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobele FM mošeta wa tsebo le boithabišo.
1: Tsene nnete gona magagešo go lenano la mabaleng a dipapadi gona fa go thobela FM ya lekgotlagašwa la Aforika Borwa. Re tswela pele metseke le semepedi fela re tswela e reng ela ya bosupa e re ke nama ke bone fa go rena kaba ditaba di sepela bjantšhatšhina le gore motshetso wa thobela FM ka ge e le gore taba kgo le diregile ka kua dikantorong kgolo tša lekgotlata la kgwele ya maotho ka mono Aforika Borwa. Ka ge le tlwaetše gore mo letšatšing la bobedi re bolela fa ka dipapadi tša motseba foundation championship fela le kgono le re dio gapela tšega gore di re phetogonyana re tla boa go tsona bekeng e tlago kudu re lebeletše go wa le ka mokgo ditaba di sepetseng ka gore tšatšing la legono ba tsebišitša tšatšing la mabane le go tlatala la kgwele ya maotho ka mona Aforika Borwa gore ba tlo bitša bo rra ditaba ka moka go tla go tlhatsela seo batlang ba se tlhalosa tšatšing la legono le go tsebiša fa ka motlhatlhi o motsha wa setlhopha sa Bafana Bafana moraga gore kontraka ja motlhatlhi Yuko Bruce e fitlha mafelelong ka la 30 go dinyela ya julaga ye e fetilego gomme ka gore jalo re nyaka go kitima re ya go boletšana fa le tlhogo ya tša tshepedišo go nyaka kwa go le go tlatala la kgwele ya maotho ka mona Aforika Borwa ke ntate Jack Maluleka o e le goreng o bile karolo ya go netefatša gore pitso Dr Pitso Mosimane o šupa bela ka motlhatlhi o moswa wa setlhopha sa Aforika Borwa sa Bafana Bafana gomme o gona mo mogalemong. Ntate Maluleke a rolo tšhen thobela
3: tshwanela monna we šwa mo wa megala re ko dumedise ke dumedise le batheleke ka moka le baratri ba kgwele ya maoto ba South Africa.
1: Ke ra gore be e se ka kopano e se ka kopano e ntla o bone mo matšatšing a a fetilego le ngangišana le išana godimo lefase o mongwe a re na ke nyaka so o mongwe a re na ke nyaka so ke ra gore la ba la feleletša e le goreng ka gore lebele ke tswaleletse ka mo ka moreng e tee le feditše le fitlhelela kwano
3: no kwano ebile ya ba gona le e le gore tse dingwe tša dilo tse e leng gore ne re mekamekana le tsona le se di beiwang ka moka ke ba raditaba mara re a leboa ka rawa na ba be ya ba rawa kutlo e le nngwe ba bolela gore dikhipa Adidas e ka se aparego re nyaka eng re no sa apela monna efo ka gore re a tseba ke South Africa ke rene le freedom of speech batho ba bolela maikutlo a bona mara ke kgwele ya maoto kgwele ya maoto e monate ke la ona mo ka gore re bolela dilo tse dintsi ka yona mara se ke nyako se netefatša ko gore ne le tumo ya rena gore e be re ya setlhopha se se feleletseng ge re announce ya today a ba ba ona ke bile ka tlhela ke mathatanyana mo gae mara bile ba tswedisa mošomo pele ba bane ba le teng re nana gore mo maketšing a a tlang re tlo tsedisa gape mohlaši wa maemo ka godimo o e leng gore o tla ba a tlo bereka le ena Dr Pitso Mosimane.
1: Mpotse motlhatlho le bolelang ka yena ntate Maluleke ke motlhatlho a tobang a kgethile ke Dr Pitso Mosimane goba o nyaka ke le ena bjalo ka lekgotlatlang la kgwele ya maoto ka mona Aforika Borwa.
3: E-e ke motho e leng gore coach o re boditse a re nono ke nka tumo yaka kore re berekele motho o ka re o na le experience ebile a ba teng mo Bafana Bafana ke ska e tlhalosa thata ka re ba tlabe setse ba tseba bona ka o tseba o ka romela discotheni tsa gago ba ira o tshwana le yane mara yena o tlo tlhaelela ke re re kwane ebile a re botsa ra nao ka gore contracted re ile re bolela le mmumošomo re ile ra bolela le mmumošomo mataba tsa rena di lokile mara ne e le gore ka gore bathona ba fela pelo ebile a ba gore nono a re announceng Pitso e tla re reke e tlang a fitlhile be le gore re lebeela yena ra ephutholola le batho ba mmona ba fafatlha matsoo ka re ba tseba gore ba tlo mo rata

tlong rieng ke mo pedi mpho tshosago se fela se a se re bontsha ka nnete gore re tseleng ba re rie ka le thabo re ile fasting la ba o bataga go mo Jesu e lenge morapelledi wa bona mo abafago di

0: Mofeni, Walter Biana, Analele Rato, Beatrice Manaka, Bona Kebana Bamuhu, Bobai Tobalichiho, Maharisho, Arhumuchering, Bukuyaba Roma, Haulo Yasiswai, Demana Yamasumitaro Siswai, Rufita, Yamasumitaro Signani, Ere. Gobane ke tseba ntle le pelaelo gore ga seo se ka gore aroganya le modimo yo a re ratago ga se lehu goba bophelo ga se ba rongwa goba magoši a semoya goba balaodi ba semoya goba dilo tša gona bjale goba jaaka moso ga se sa kua godimo sebaka bakeng goba sa kua fase o dula bago gare ga tšohle tše di tlhodilwego ga go se se ka aroganyago le lerato la modimo yo a re ratago ka Kriste Jesu morena wa rena magagešo ke netefaletšo ya gore re ka ba re le mahlokong re ka ba re kwele bohloko ga go eng kapa eng mo lefaseng yo e leng gore e ka re kgaogantšha le lerato la modimo wa rena tshepo ya rena e go yena re dumela ka mmelepele le moya gore ge morena Jesu Kriste a ile a tsoga bahung go ra gore le rena bao re lego lefaseng ge re tloga go tlo ba le letšatši la tsogo le o re tsošwago raya raba le ena le rena ra dula letsogong le letona la modimo tate modimo morwa modimo moya o mokgethwa puku ya Jesaya kgaolo ya 33 temana ya bobedi e re morena re gaogele re tshepile wena o re šireletše tšatši le lengwe le lengwe gomme ge re le mathateng o re hlakodiše ke ye nngwe ya ditemana tšeo re ka e dirago thapelo ka mehla le ka mehla ge re le gare re swaragane le ditukišetšo tša magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le magagešo pele ga ge re ka tšwela pele ke rata gore ke re fete ka fa
1: Keteka Major League Bete ya rena le ShopRite Liquor Shop. Kwetja 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 pack di fuoba di fiche pedi cha di 275 ml cha Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199 da fela. Umo kwetja 6 pack e yungo mahala. Di kwetja gala kufitla ka di 6 cha September. Gabure shome wakai ka fase ka 18.
2: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tjohle mo shate wa tsebana wa ithabisho

0: kenkabe ke se wena moloki yo lokileng na ruri ke be ke tla fella kae na tswarelo ke tla ihumana kae ya dibetsa ka tjentse ka tsela ye khutso yona ke tla ihumana kae ge wena o se gona na bogale ya le tjatji la mafelelo ke tla bo efoga byang bogale bya ga go modimo wa ka na ke tla di tshabela kae le kotlo tse di tshushago tse leng gore di tla go nna dinkimela le go ke le lona le amphalella na ke tla di tshabela kae yo we e be le se tlhopa sa IPCC ka nete bare hoja ke sena wena ke gona gore fitlhe mafelong a dipego tsa magaga bo rena ba o batlogile go le fasting le a meoya ya bona e thoballe ka khutso modimo wa toko abe le bohle modimo wa toko a phumule migogo go mirena re tswarele tumelong ya gagwe re tswarane re phethaga tse moshomo wa bona amen
1: le go tletsera melao la Limpopo le tla ba mongai wa lenano la 2026 la go shela go tletsera molao bathong ka seno ba rona seleteng sa Capricorn ka labone ka la tsaro le wedi go tla ba le tulo ya semmuso ya le go tletsera molao le patelong le dipapadi la seno ba rona go thoma ka ira le some mesong bo mo dula setulo wa di committee a tla go fapego ya bona ya ketelo ya tlhokomelo tona kgolo ya province ya Limpopo mayara wa selete le magoshi le bona ba tla ba le sebaka sa go fa ditshwaotshwa o nako ya kopano le tjatji ke labone la tharo September 2026 Kai real so me Sinabarona Sports Complex
0: Matla magadi mabuang malebo relevs a lady madira ngwetjedi kolobe madira tshepeng a kenna krara ga telepele ka le rebola ditsebisho tsa sechaba thame ka go leboga ba mabaleng a dipapadi 99 na tiku biana le tlifort mehala madi wa rena wa ditaba mpho moraswi na gore tla go lebala byang re to go leta ka tsa iria senyane a ke tshwaretse bisho ya mathomo yeo ke itshwere go fa ke kwala kwatsho ya segoba sa moshomo wa borutishi go tswa ka mo sekolong sa se se phagamego sa Ramathope mo ba rometse post number 14 ba re kgona go ruta life sciences ka go grade 10 go fitlhe 12 fa go mele mathematics grade 8 go fitlhe 12 dinyako ba re ba le m plus 3 go ba m plus 4 ke tshilo tsa borutisi o tlatse foromela LPDE 1 o romele boitsebiso phele dikhompitso di netefaditsego tsa ditefikete tsa dithuto tsa gago go thoma ka grade 12 diploma grata go ya godimo O romela gape le kopi ya setatamente sa dipoelo tsa gago, kopi ya karata ya boitsebiso kwa pukwane la boitsebiso certificate sa SASSA. Letsatsi la tswalelo ka mogala kgopelo ya mošomo wo ke la botlhano la nne kgwedi yone ya lewedi ka seripagare go tswa ireng ya bobedi gomme ditlhokolo di tlo swara ka mešupologo wa la šupa ka iri ya seswai. Diteko tsone di tlo swara ka la botlhano la lesomete ka iri ya seswai. Pego ye re tlisetswa ke modulasetulo wa lekgotla taolo la sekolo MJ Ramalepe a na le tlhogo ya sekolo KM ke morena MR Matlwa. Go botšišiša nkele letše lefela šupa taro tlhano tshelatshela šupa senyane pedi nne le leletše SJ Matladi 0735667924 goba lefela seswai taro nne tshela šupa pedi pedi senyane nne 0834672294 ke gona gore fitlhe mafelelong a dipego tsa magaga bo rena bao ba ithobaletse go le lenaneo la ditsebišo tsa setšhaba go sesa go tlabe go na le papadi ya kgwele ya maoto ke bona ka mokgotshetlhana tsenang ka semaelotse gore go sesa ke tle mošomong ke a kutsa go na le kgwele ya maoto a kere mpotse gore wena o segang a o tshege selo ake a kgone le go bolela ka mokgwa a tsegang mara nna ke a tseba gore o segang mara a ke nka se se bolele ge yena a sa bolele nna nka se se bolele batho le ditokelo le tlabe le bolela kae
2: ke leboga go sasa bathilitši dumelang go sasa ke tsena ka selpagare go tswa iri ya botlhano matapapa
0: oya
2: ka lebaka la papadi le theko ya salka
0: a o re leboga bona diphetogo tse bathilitši ba tshwanetse ba di tseba awa nna a ketle ke tlhaba kolobe
2: awa dikwagetse
0: le tlo ba lebolela ka eng go batho le ditokelo
2: bathiletse re a leboga dumelang ebile gape re leboga le thego ya lena gotlelelo magagešo tshedimoso e le gore le gonne go nama le ikhwetsa le ibuna ka mogare ga lenane go la rena la batho le ditokelo la go thegwa ke ba IEC gomme ga biele ba sa khuditsenyana ba ba bona mogare ga kgodi yona ye ya lewedi bielo le kgone ka ge e le gore thoma letšatši la leswa batho la kgwedi ye ya lewedi gape go thuke ke ngwaga o moswa bjale ngwaga o moswa ga o nyake gore ge o thoma wa khumona e le gore batho ba imetswe ke mokare nyaka go bolela ka seo go thego ke a corporate a wellness re ko gore na ka ba e le gore ga botse ge bosetse lebo ke moka ba gagešo ba sa kgone go ipshina ka mogare ga mešomo re ka ba thega bjang re ka tla ka masolo a mohuta mang gore ke moka ba kgone go buna sela le sela ba šome ka lethabo o tse o thaba ya go šoma ka lerato le lethabo
3: na o itlang merekong o tla o gwataka ga o nanya o gore maoe o tla owa a re nagane o ya kae ke ya mošomong nagane le jaeng mošomong o a itsenwa re šoma re itsena ka mafolofolo
2: batho ba fele ba rena kgaditsa tlhana ga o lape ke re ke lapa ke ya kae batho ba re o ya kua seala moyeng ke re yo a letsebe monate
3: eka
2: moke le bana le dibaledi le batheeletši o fedile
3: kannete
2: ke a leboga
3: tšatši le la mathomothomo ka nnete la seruthwane yo

0: ba go tseba ditaba magagešo batho ba re le ge ba bolela ba re madume ke ya mabotse bjang ganya ke le ka pene madume ganya ke le ka deposit ka gore yalo ke ge ke le lotšhang bošegong bjale kgono ebile gape ke le amogela gona ka fa mafateng a matelele a dia le moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya lekgotla gašo la Aforika Borwa nna ka leina ke matlo kei tsoga morwane ga dietsa tlhano ya go tlhoka matepe magagešo ga ke noši le bošegong bjo ke le tamiša ebile gape ke le amogela go la thuto lena ne go laba tsho le ditukelo ke na le yena Isaac Mashila Isaac Mashila ke motjoletse mogolo wa mananeo a thuto le ga biele re sa sorchane mogo lebza lady mo lebora madira re le boga mogolo wa ka ka lena ne go la rena la ditsebisho tsa sechaba le gone ka fa le dipego ntja bana ba ga borena ba ba fitile go le fasela ka ke no ka mehla rena re ka sela pe gore a moya ya bona e tjole pele go robala ka khutso le kono ba tshile tshe re tshola pele ka taba tsa rena tsa ka mehla go mme ba a itse ke ba go ile gore ka nnete ba sa wetse ka thoko ba tla nama ile gore ba bua mogare ga godi yona ye ya lewedi bile le kono ke nyaka gore re tsene ka mogare ga mishumo ya rena re lebelele gape le maphelo a rena ka kakaretso nnete ya taba ke gore magage sho winti bya rena re tlo gore imetse re tlo gore imetse ka selesela ka ge ile gore re lebane le dilo tse dintsi kudu ka mogare ga maphelo a rena gona le batho ba ile gore ga biele ga bana kutjo maphelong a bona ka lebaka la gore magagešo ka mogare ga malapa ga disepele ga botse bangwe ba tlhoka kutjo ka lebaka la mathata le go imelwa ke dikoloto bangwe gona fa le mešomong ya bona wa tseba go duba le dikgakgano dikgogakgogano mola le mola gomme ge a tsoga a re ke ya mošomo motho yo ka nnete o tloga a imelwa magagešo a sa tsebe gore na e ka ba e le gore ga botse nka lamolelwa ke eng ke gore e dio ba lela la gore re a šoma re shumela bana go aba gape le ba o ile gore le bona ba ga kanega mola le mola magagešo ka malwetse o ile gore a tlhwetswe ke yona gatelelo ye ya monagano bjale bošegong bja le kgono re nyaka go kwa le go ithuta ka seo go thogo ke a corporate a wellness re ko gore na e ka ba e le gore ga botse beng mešomo banna go na le ka fa o ile gore motlhomongwe ba ka re naganelana bjale ka bašomo gore re kgone go nama e le gore re otlolla re otlolla dikgopolo tša rena ra kgona go kaona fatša mešomo ya rena ya tšatši ka tšatšina ka gore mathata ona le ge re a rwele re tla mošomong re na fa le setsebi sa monagano ke bodi manaswe molebatsi magagešo gona fa mogaleng manaswe dumela kgaetšedi yaka re o amogela le bošegong bja le kgono madumo ke ya gotlhe gae gae ga gabolena thobela
1: thobela ga diešo ke le tamiša ka mo kgašong ke tamiša le bagaši mmogo ga mmogo le batheeletše mafelong a go fapana-fapana
0: re a leboga batheeletše ba rena ba tloga ba beile tsebe ba theeleditše wa tseba tšeo e le gore ke a di bolela ke tšeo e le gore re itemogela tsona ka moka ke bala le nna le wena ka ge e le gore re batho re gotse re a phela re bona sela le sela nke re bolele pele ka tabe ya corporate wellness gore na e ka ba e le gore ga botse re ka re re bolela ka eng
1: ge ke nolofatša ga diešo corporate wellness ke mananego goba lenanego leo e lego gore le tlhola ke beng goba mo mošomo maikemišetšo e le go matlafatša le go netefatša gore ditokelo le maphelo a bašomi a ka tlase ga maemo a makaone o akaretša jalo e akaretša dikarolwana tše mmalwa tša bophelo go tsopola tše nne e tlo lebelela dikarolwana tša go tshwana le tša go tsamaišana le tša monagano goba megopolo physical health e le go boitekanelo mebeleng boitekanelo maikutlong le tša semoya jale ke dikarolwana tše mmala tše e leng gore ge re lebelela corporate wellness ya di akaretša gore ge re fetša re re motho o itekanetše re a ba re lebeleletše tsona
0: ra tlaleletša gape le taba ya mašheleng ka mogare re ile go lebelela gape le taba ya mašheleng ka mogare wena manaso ka gore ke nngwe taba ile gore ke kgolo ya go dira gore bjele ka kgadie satlhana ke tle mošomong ke thabile ya go dira gore wena bjele ka manaso le wena o ye mošomong wa gago o thabile bjele ke moka ga bjele ke tše mabenkele ka morago ga itšediaka re ile go tswela pele a re tše mabenkele ke yang

0: Birthday ya Shoprite e maemong a yona e noshi. O me reketeka ka go fa megwa ye mentsi ya go sekeja. Ka dintšola ka jebelo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 liter ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hoche ka mokana ga tsona tše tharo ka 179 rand. Di hoche ga la go fitla ka di 6 tša September 2026. Ga Shoprite fela.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mushumo borra molao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya chelete ya bail ya 5000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, get a SPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
2: Aga re le boga magage sho ke le somese nyane la metsotso go ikela gona kwa iring ela ya boss nyane re be re sa bolela gaetse dia ka gore nae ka ba ile gore ga botseng yona corporate wellness ka ba ile gore e shuma bia bia le go le ka fa ile gore le nolo fa ditse ka gona la e tlhalosa ke nyaka go duka gore nae ka ba ile gore ga botse re ka re ge re na le masolo go ba maneno a mohuto ka magare ga mishumo ya rena e ka ba ile gore ka re botlhoka bia gona ke bofe gaetse di
3: bo soka jo gona bo tloga botseneletse kudu ga di tshuka lebaka la gore ge re lebella tsa go tsamaisana le menagano re hwetse mo eleng gore ba shumi ba bantsi ba bereka ba le katlase ga gatello ya menagano jwale ge moshumi a le katlase ga gatello ya menagano o tlo hwetse tse dingwe tsa ditlamorago tsa tsona pele tshumishong pe ya diokobatsi ba bamba ba wela ka gare ga mathata go tshwana le bo gambling jwalo wellness re thusa ka go tla ka dikarolwana tsa go tshwana le bo counseling kwa mishumong go ruta batho gore ge re na le mathata re ka rarolla jwang jwale re lebella lefapha la physical health e le go karolo ya wellness le yona re tlogela gore be mushumo ba promoter dilo tsa go tshwana le bo itshidullo o hwetsa gona le letjatji go ba aware e leng gore ba shumi ba hlohleletswa gore ba itshidulle gore ba itekanele mebeleng jwalo e nngwe gape karolo e le boletse go e bohlokwa ke ya go tshwana le ya go tsamaisana le maseleng jwalo e ba bohlokwa gore ba shumi ge ba le kwa moshomong go be le karolwana tse e leng gore be moshomo ba netefatsa gore ba shumi ba ba le tsebo ya go shumisa maseleng jwalo tse ya go shumisa maseleng e tlo na le go hwetsa ile gore ba ba le tsebo ya go plana gore ge ba tlo tloga moshomong ba se ba retire ba gone go tseba gore tsa masheleng di eme jwang maphelo a bona a tlo tswela pele jwang
2: ke moka ge ba gone go nama ile gore ba lebelela taba tsa mohuto beng moshomo ba tseba gore re imetse bile ka batho ke moka re tlhoka go ba le boitekanelo bya maleba mebileng ya rena taba tsa maikutlo bile le bialo taba tsa masheleng le ka fa ile gore ka ba a shumisha ka gona nke re tshe gore ke moka company ke ye ye kgolo go ba ka ba mohlomo ke sekolo mo ile gore khumana ba shimi ka mogare bile gape gona fa o bolaudi bore a wa re nya ka go bia kanyama na no a gona maile gore mohlomo re ile go thega le go tlhabolla baba ba shimi ba rena re ba thega sela le sela ba gone go nama ile gore ba imologa na ge re biakanya ka botse gone ka fa le ka thaba ge re ka akaretsa dilona tsa mohuta mang gore motlhomongwe manane o a sepele ka thelelo a gone go shumela ka perena pele ka ba shimi go tile mo moshomo
3: se se le go botsoka go be moshomo ka gore sa mathomo ka gore re netefatse gore re setlisha go ba shumi ke seo ba se hlokago se sa ra gore go tlo ba bohlokwa gore be moshomo ba gone go tseba dinyakwa tsa ba shumi jwale karolana tse dingwe tse e leng gore di bohlokwa ke tsa go tshwana le go addressa mathata go tshwana le bo-bullying e leng gore o ka hwetsa e le gore ke tlaisho e leng gore motho o tlaisha ke moshomo mmogo goba o tlaisha ke mong moshomo jwale ke tse dingwe tse e leng gore di tloga di le botlhokwa gore bashumi ba be le lesedi ge go e tla tabeng tsa go tshwana le tseo e nngwe gape e le go empowera bashumi gore gantsi o hwetsa e le gore bashumi ba ka tlase ga kgatelelo ka lebaka la gore mmereko e le o montšhi nako e nngwe o hwetsa e le gore mmereko ke o montšhi gomme didirišwa tsa moshomo ga di gona jwale seo se feletsa se hlola kgatelela monagano jalo go ba botlhokwa gore mong mošomo goba beng mošomo ba kgone go tseba dinyakwa tsa bašomi gore ba kgone go addressa mathata bašomi ba emogela go ona mošomong.
2: Ke gore ge re šoma pele ka bagaši ka tsela ye ke mošomo wa mong mošomo wa rena go netefatsa gore ka nnete ge re nyaka ditsebiana tše re ya di humana ge re tsena gona ka fa meago ya kgaso re khumana e le lefelo leo e le gore le ya kgatlhisa bile gape le re fa le maatla le mafolofolo wa gore nke re tlhape re kgone go tšea dinepe ka gore le a itlhatsila le tloga le eme gabotse ba lebelele gape dinyako tsa rena tše e le gore di tloga di tseneletse o etša taba tsa go humana le gore gape ka mogare ka mo go na le bašomi ba o ile gore re ka ba re sa swarane gabotse mathata mooto ke a o ile gore a tlogwa ke mo ka ba tlhoka gore ba šetse gore bofelong mošomi a tle mošomong a na le lethabo gore ke moka le ena mongwe mošomong a kgone go nama e le gore ka re o kgone go ipsina ka mošomedi wa gagwe lethabo taba ya go phela gabotse ka mogare ga mošomo ke o ile gore tloga re e lebeletse nke rebelele ka mehuto e ile gore motlho mongwe e gona ga re e tsebe wena mana so ya wellness mehuta ya ona gantsi go thwe e sepela bjang go baki ya mehuta mang e le gore re na le yona
3: mehuta e leng gona ka lebaka la gore e fapane re na le go ripana re bitsa go EAP e le go employee assistance programs jwale program tse di wela ka tlase ga wellness tse e le gore go hwetsa di akaretsa masolo a go fapana jwale sa mathomo o hwetsa e le gore ka tlase ga physical o hwetsa go na le lesolo la go screena for malwetse jwale ebile pele ke bontshe gore e ba maikarabelo a mong beng mošomo gore ditirelo tse di be gona mešomong gore mošomi a se re go fetsa go šoma e a ba gore o tshwanetse go nyaka ditirelo mafelo a mangwe jwale ke maikarabelo a mong mošomo gore ditirelo tse di fitlhelele bašomi jwale ka tlase ga physical health o tlo hwetsa e le gore re na le bo screening day go na le tšatši le e leng gore screena malwetse a go tshwana le ya go sugar diabetes bo high blood pressure gore mošomi a kgone go tseba gore ge re etla tabeng tša maphelo o eme kae jwale re tlo ba gape le tša go tsamaišana le tša monagano mo e leng gore re tlo ba le ditsebi tša monagano tše e leng gore di specialize ka mathata ao a amago bašomi go tshwana le go manage stress go manage anger jwalo e le gona go netefatsa gore re thuša bašomi gore ba kgone go šoma ka tlase ga maemo makaone jwale tše dingwe o tlo hwetsa e le gore di tsamaišana le tsela tša diet o tlo hwetsa e le gore re na le ba e leng gore ba thuša bašomi go ba lemoša ka bohlokwa jwa go ja dijo tša maleba jwale ka mafelelo ka boripana re tlo ba le ba e leng gore ke karolo ya go thuša ka tsa mašheleng jwale ka re ke e bontšhitše mogaši gore re tlo ba le ba le ba gore thuša ka mašheleng gore mašheleng a rena re kgone go ba sepidiša ga botse ka lebaka la gore ge re lebelela tumelo ya wellness ke gore karolwana e tee ya bophelo ge e amegile e ama magoro a mang goba mafapa a mangwe a bophelo go fa mohlala ge motho a taya ditšhelete e feleletša e ama tša monagano goba tša go sepedišana le monagano ka lebaka le o hweleletša motho a ekhwetša le ka tlase ga kgatelelo ya monagano ye e lego gore e tlhotse ke tša go sepedišana le ditšhelete
2: le boletše go tlala seatlang ke le mpotse nna ka mogare ga mananewa ka gore ka mogare ga mešomo ka moo go na le bomma go na le bopapa ba o ile gore le ka mogare ga dikamano bile gape bangwe le ka mogare ga manyelo nna re ka dira phoso ge motlho mongwe ge re ka re so re taba tša mohuto o re nyaka le ditsebi tša manyelo tla bo re senya
3: le tla ba le sa senye ga di isu ka lebaka la gore nnete ke gore ge re lebelela tše dingwe tša ditlhotlho tše e le gore di re image jwale ka bašomi
2: di-divorce
3: tselapa jwalo e tloga e ba maikarabelo ona a beng mošomo gore ditirelo tše e lego gore bašomi ba ka di hloka e be gore di a hwetšagala mošomong di hwetšagala ntle le go sokola jwalo e re lebelela tšona tša go tsamaišana le tša selapa re tlo ba le batho ba e leng gore ba re ruta ge e tla tabeng tša go tshwana le dipoledišano ka gare ga dikamano go rarolola mathata go tsamaišana le dikarolo
2: aga ema gona fa o kgaitsedi ya ka ke bona ba le ba mabenkele le bona ba na le kgatlhego kudu ka mogare ga taba tsa rena re bone gore ba tswelela thoko efe
0: gago gona supermarket ye o itshipile go phala you save sao se ra gore o khotse ditsheketso tse di kgolo le tsholetseng tsa gago tsa mamoratwa di tlhokwa ke tsheka tsatsi le tse dingwe tse dintsi khotsa 5 kg ya Farmer's Choice frozen mixed chicken portions ka $199.99 le 500 gram ya Rama 70% fat spread ka $24.99 fela di khotsa gala go fitla ka di 6 September 2026 o se tlhaelo ke dintlo la ka tse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi ga you save fela mo di tse di bo se di bitsa go ga nyenyane ka metla kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tja lulu re gopola bothaga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara memelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
4: mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana wa latela Ramohibidu wa latela Maribe wa pele abe go latela kgoši madi Mpušo
0: Thobel FM e keteka bokgwa le setso sa gago Thobel FM
2: re le boga re le boga maga gesho ke nnete ke kgwedi ya bogwa bogwa bi rena go thubokotsing aga a re tshele pele ga itse ya ka be o sa bolela ke moka kenya ka gore ke tleketse ba thile tshile bona kuwa ga ikuwa ba khone go tsena ba re botse gore na mission ya bona di sepela bia nke o na meile gore o feleletsa se ile gore o boole ka go sithlalo sa hle
3: ke ya go leboga ga jesu ke be ke bontsha fa bohlokwa joae le boletseng ya go tsamaisana le dikamano gore go ba bohlokwa gore kua mošomong re be le batho ba e leng gore ke ditsebi tsa menagano ba e leng gore ba kgona go thuša bašomi ge e tsa tabeng ya mathata e leng gore batho ba itemogela gona onong ka lebaka la gore tse di diragalang ka gare ga dikamano le tsona di na le potential ya gore di ame bašomi kua mošomong jale go bohlokwa gore le tsona e re itla dilo tsa go tshwana le di-marriage contract dipoledišano le go rarolola mathata a dikamano go ba bohlokwa gore re empowere bašomi gore e setle ra hwetša tša go tshwana le tseo di affecta productivity mošomong
2: dikwagetse kgaetsedi yaka e re ketse sebaka se ke go leboge manaso e molebatse yo e le gore ka nnete ke e setsebisa monagano re ya leboga kgaetsedi yaka ke nyaka gore ke bolele le bathiletse ba re botse gore na di sepela bjang kua mešomong kua le wena o beetsebe gape o sa le gona
3: ke ya leleboga kgadiešo ke tla bea tsebe o tswela pele ke a leboga gae
2: re a leboga re a leboga maga gešo itse nako e ke nyaka gore ke lefa yone ka gore nna le lena re fela re jeanako e teletšana re sa bolele o dikhumona e le gore ge re bolela o šetše metsotso e ka bego ye meraro nke ketse ya lekgoni ke lefa yone maga gešo ka 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala gape le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka la tsena gona fa o lantšha maikutlo ke botšiša gore na ka mogare ga mešomo ya lena le fela le maatlafatswa na ka mananego ao etša a go ba masolo a o ile gore a tlhomilwe ka mogare ga mešomo ya gabo lena gore ke moka ba kgone go lethega bjole ka bašomi di gona di a diragala goba ge le kopane ke ge le rogana le elwa hei gape mešomi mengwe ga batho ba modimo bawa batho ba dile boge gore ba šoma ke gore go kadi kwa go tho ba kopane ke ge ba e kgakgauthana le kgona go dio ipsina ba re le kgono ke la botlhano e tlang le apere ka tsela ye re nyakile ditsebi ba e tla ba tlona ma ile gore ba le matlafatsa ba le tlotlheletsa di gona mošomong wa lena 086 000 2452 ke nomoro ya rena mogala yeo e le gore le ka e šomiša re nna ka mogo rena ka mo wa dikaka le maloba go bo bona le moletlo re diretse moletlo go tswa wa re kete ka kgwedi ya basadi ga dikaka ga re ipeme ga gešo di gona le hlwele ga botse ka mošate Thobela
5: re phele botse ka mohau wa Modimo
2: re e leboga re e leboga
5: mosadi wa ka mo ke berekang di ona ra matlafatswa ra tsewa ra išwa mo lore ditsebidi ba gona ra boledišana le tsona
2: easily ya gakae ka ngwaga
5: abedi
2: o gabedi ke mo ile gore le ya tseba gore wa ke nako e rena ya gore ke mo ka mongwe mošomo a re leboge
5: ee ke nnete ka baka la gore nka rata go fetisa molaetša o mongwe o mokopana o kokata kudukudu motswadi wa ka o na le dilo tse dingwe mo o phelong ga re a tshwanela o di tloela
2: go etša
5: ne ke rata nako e like especially ne ke e bonantšhe ko ditliniking manese before a thoma mmereko ona ne ba thoma ka tlhapelo ntle go e tlwaele botlhokwa kudu le rena re le bana nakwe before tswa sekolo memo nare nakwe re sarapela salomonyane thakapilaka o monga sa tsena tsena juso fela ke rata gore botsotsi le ka thobela FM le re thuse eng gore ka mo sekolong ka mo sports ko se boeng bana ba rena ba dia di thaloko tshe dingwe le gore a se tsona ka baka la gore sports a se hona.
2: Hei, kamo dikolong kamo go bothata ge le re le dira maeto a dipapadi batho ba nganga ba re le ka se maeto dipise ga se tsa tlala ge le re le dirang ke mathata ka mo dikolong.
5: Solution ke thapelo.
2: Thapelo e.
5: Re le kwile. Ke mo khona tsotlhe.
2: Awa re le kwile, re le kwile. Thapi ya dipapadi ke ba thiletse ba bolela ka yona ga ntse mane. Le gona fa le go Clifford Choshi o fela ntse a bolela ba re dipapadi dikolong, dipapadi dikolong. Bielo le bielo le bialo. Ga gona molato a re tsweleng pele re botse gore nna ka mogare ga meshimo ya lena, manano a gona maile gore ba le matlafatsa ba nna. A gona nna ga pe ke ditokelo tsa nna gore ge le shuma le ipsine ka mogare ga moshomo. Ge o ka di bole gatelelo ya monagano ya o tlholwa ke mong moshomo. Hey u dotse ba gore o phelo bya ga go botla ba bothata. E re ke bone fa matshonyego tshoma bo tse o ngwadile gore moshomong o fela ka nnete goba re fela re tlisetswa batho ba tsa maphelo go nama e le gore ba re lekola gore na e ka ba e le gore ga botse lephelo la rena le eme ga botsena ya ba e le gore gape ba fela ba re tlhatlha ka tsa poloko le tshimiso ya mašhele. Re a leboga wena matshwenyego tseo mabote gona gape le motheletsi yo mongwe ke yena Evelyn Lebepe a re thobela. Re leboga tshedimoso yo e le gore ka nnete fela lefela le re fa yona ka moshate gona gape le segorang Daniel Chaoke a re thobela ka gashong ke tsa go matlafatsa di ba gona ka mogare ga dicompany tseo e le gore ka nnete di tloga di latela melao ba latela melao bile gape ba tseba gore na moshomong keng goba moshomong o nyakwang gona gape le Thetla Chaoke a re thobela se se Kate rena ga re matlafatswe re no shoma waya re tlala monola gili hu aperi metjo ka net yengwe she batho besho ya humana le ba le meletlo mafelelo a ngwaga bile ka bashumi ba re wa re kopaneng wa tseba go ba le moletlo tabatsela ke tshedi botsibiang ke tshe ile gore motlhomongwe le ka mema ditsebi tsa go etsa tsona tshe ba dire metsotso yana e metlhano e metlhano mola le mola gentle lipsina di dira gore gape le di tlisha le botee ka mogare ga ka company ke ile ka shuma sekolong se sengwe ka motlokole la mo lepo ka mo principal a re rekela nama wa tseba be la ke le bale re na le bomogodi le bomama holo le bo sebetwa ra ipsila kana makudu principal a re le shumile dikolo di a tswalelwa bana ke moka ba khumane dipuelo ei ra tara iphina na bana kana maila re ya leboga le tlholega botse ka moshate thobela
6: ga di re tlhole ra lena hleng
2: a wa re gona hlelena
6: o bolela le mafuna tlhole tsa ka mo dire ra se ka tlhokeng
2: nanga le khatakata le a khawa khaoga.
6: Ao mme ke ne tlo ke nna ka re ya mona ke tshwere se tsaone.
2: A re re le amogela le ka tswela pele.
6: Sa o ile ke re se le tsena sa rena ke thapa.
2: Re le boga.
6: Ee, ke ke tsana motabeng. Rena mo re seng ja re tshwara gona. Ba seng ja ba ita gore ile tsa ka tseba tsa go ja go ba le nana o phepo la rena la go ja balance diet. Ee, ka le ba ka ba le mo go re go ja ga botse. O tlo ba le dikere botse ka lebaka la gore ba re o se se jang
2: ba le botsa ka tsetsa go ja tse gore tlhokomelang le phelo la lena
6: e ko re re fano ya thakathakana ka re tata re fantha mo merekong.
2: Hey mantjo o ngile a bolela ke Dr. Spuru Dr. Spuru be ile the former circuit manager wa Gakotlo a re ge le ijang ke le lebelele gore le ja eng ge le selo khwetsa mašeleng le lefetswe le patetsweng ke letsweng di out le je tšhelete le sa phela se ka khumana le dira di-policy tse dintšintšintši re a leboga
6: go leboga rena tleng
2: re a leboga ba re oa o di khumana tšhelete ya gago o di fetsa ke batho ke moka wena o tlhoka nako ya gona ma e le gore o leboga mmele wa gago re a leboga fa mogadi Sophie Mašiši o re thobela gadi e tsatlhana ke nnete re le bašomi re imetswe ka se lesela nna mo mošomong ga re kwane mongwe le mongwe o nyaka mo mošomo a mmone a lokile ebile ba re pimpa motho ge a dirile phoso go na le gore ke moka amphosolole o kitimela gona kua go mongwe mošomo nna ke no ipotsa gore wa ga ona tsabaga ke a tlela motho mošomong ke tlatse go šomela bana baka wa kwa ge di fitlha gona fa ke moka ke mathata taba ile gore re leboga ge re tsoga re ya moshumong ga ke kwane le taba ye o idube gore ga o tsebo rena ile ke o kopane le tsona taba ile tsa mohuta mang magage show a re tsholeng pele go nama ile gore re a thegana re ratana ke moka be moshumo le bona ke moka ba tlokomele ba shumi thapelo nngwe kgologolo ke go rapedisa bolaudi gore modimo re fe bolaudi bia malema o re gone go ba le manane o a mohutao re a leboga re a tsena ka fa le kantorong ya rena ya ditamba re khumana fa le mphomorasi o re fa tsa iri ya senyane ke tsa mafelelo magagešo re a leboga moshate.

0: Mitshumi dilo tsa ka di somega
1: go. Eh again malwetse ke tle mo ka taba ya business.
0: Ya, e kwa? Ya. Mm. Na mile.
1: A rona ra wa gaitsela o no buthata.
0: Eh.
1: A re o tshe ba ba go lorna ba reng.
0: A ge ngwana ga tsho.
1: A o rla ga patella tsa mola tshonla a re ke na le mrich. Black.
0: Mm.
1: E ya mpile ga rona ka a ke re ke motho go botsisha.
0: Eh.
1: E ga rena nta di mathlela. Ke le re ke na le dipetla ke na le morithi. E se re dire nga wa go le so ke tla ofa dipitsa.
0: Mm.
1: E o ka tla wa dia mola le mola le mola wa ka ntikile ka senyatse.
0: Ah
1: e. Ta wa ka tsena pela wa ke phetha ke phetha ke phetha ke phetha wa ka mora go nyana wa business la ka tshila ya tsoga tsoga ka. Nga tena go bolela nnete ga ke ya pia. Dijo ke beke bua le tsona.
0: Dijo tsa gago bo bua le tsona di sa rekwe ga
1: botse ka mo. Ba no fika. Ba no fika.
0: O ke go kwa.
1: Eh, pila wa ke sa le ke boya, ha wa ke makgweba nnete.
0: O mba khoba nnete bya le khaetse.
1: Wa nnete.
0: Ya, ya, ya.
1: A mona na ke.
0: A mapili wena. Taba ye phetogo ye e thomile go ba gona ka morao ga le bakale le kaka. Go tshe re kgwedinyana tshe pedi tshe tharo go be gore go bona ga le diphetogo go ba go tshe le bakale le kaka.
1: A na mo nna ntse re kgwedi.
0: O mo go e kwa ya
1: go tshe re kgwedi ka bakale la re ke sa fele pelo.
0: Eh nga kere.
1: Eh.
0: E ke a go kwa go tshele go di fela gona bia le go gabotse kgaitsedi ya ka wa khotsofala kgweba ga go wa ikwa le wena gore o mmakgwebo
1: ka nnete
0: o ya nana na mile ke kwela professori mahlaela mondi taba gabotse ka bo yena sho ona le nna ka modintlo tsa khasho prof le gona ke rongwa ne sho
2: awa awa awa rona mahash
0: le nale kopana le batho ba mihuta huta ba bangwe ke malwetse prof ba bangwe ke dikgwebo hey mohlo mongwe ba bangwe ke tshedingwe tseo lena le ditseba go bokaone go feta rena mayo tlile go lena gabotse ke lena re tlhalotsetsa bothate beeleng yena lena re mokwele e upya lena le boneng
2: Morache gile gile sholla gile bela me o ka bona a pero ke le role le ntsu
0: le guleleso
2: so ka bona ile morithi wo ba mapishi jengona
0: yeah
2: and then morithi o kona o yango le customer cha he di molebelela so di jike ka moka ba reng ba utlo ha ba tshepile le bona ba tloga ba le customer cha gagwe cha tshepile go tsona Awa ri sa mokwali sukile le batho ka mokaba sa mokwali sukile ba no fita.
0: E kwa?
2: Ba no fita ba no ka bona rona o ka one ke tsosholoshe kwe bo ya gagwe.
0: Eh.
2: Eh ke tsosholoshe ke thege. And then le yena a lebelere.
0: Prof Mahlaela go nya kegileng go tswa bongakeng bya lena ge le ditshola gore le lukishe kgwebo ya gagwe. Go nya kileng gore kgwebo ye e tsosholoshe. Re
2: habse re nya go nya kile muri ba di pekutsa go kuba morithi okay meleko so ke hele tsiba hore nna ke motho wa ke tima di khutotse ne tsa le fast ke tsama ke nya kana le dipeku ke le ka di ya jwalo ka tsa merithi ya kwa le kwa ya meleko ka e kopanya le milu and then e ka e tlhakantsha ka fa meo a tlhapa ka ba ka mfa di pheku tsa go tlola tsa gore le yena mathlatsa a ge a boye ka ba tsaka mo fali pheko tsa hore a ga sha ga she mo a berekela ngona e go no tshe di ngwana bethela nyana gore di ba reng ba tlo bia di pheko tsa bona di skata tsa a bereka
0: o ke go kwela ngwana isho o e bile ya ke le faker gane ka ra boa lena le tlo re mo gongwe la ra wa ke ile ka mo fa di spices se tsa bongaka la re bona o tsheletshele ka monameng tsheletshele ka monameng hey di spices se tsa bongaka Yale, ala, hey, kacheri aba ufacheri cha waro uno chela nyana, po mija nyana.
1: A-e.
0: Hey, Prof. Mahlaela.
2: Mugash. Awa, awa, mua srafiki.
0: Awa, uno teka wane waka borena wa mufacha maleva che usari che wubu tushe kacho. Yale, wale buka wane waka borena se ori, tabachale na dichi akabuzi uipone chika maso, Prof. Mahlaela. Wana mantjwa ga tswa go yo ile mothusitsego letlele ya mogele mantjwa mabe a le lena bo prof Mahlaela go tswa go balwetse ba lena ba go fapa fapana le no kwa bya ngwana mma
2: ke kwa matla ke te kwa ke na le matla a mantji a gore nka bingsa di pheku tse di ngwa gape
0: mm
2: e

0: Yeah, Bariale, the OJs, Bari. I will always be emotionally yours. Chobana FM, Moshate, what's the way we tell you? Chagabuzi, Koshe, Kabuzi, the OJs, Kiritaka, Tawawi. Yeah, oh, hey, Ile Abadi Taka, eh? Masalona. Yeah. Aha. Artsen and Ditabi. Chamremolo. Hey. Ya ne ke le bogile pejana ga ke tsena le nanong le gore motheletsi wa Thobela FM ke a leboga ke bone melaetsa yo e tsene go ka le ka fa email ya ka nna le a etseba le a tlatla pokeng ile ka efa ka e bolela mo moyeng fa bja le emailing ya ka malebana le seo se bego se bolela maabane ke bone go tsene melaetsa e mmalwanyana man ya go binabina godimo ga ya batheletse ba bangwe bao ba bego ba sa tswela pele go ntsha maikutlo le go ne go bontsha tse dingwe ka taba ya monna o larile go maabane ge re be re bolela ka se sengwe le se sengwe ya be e le gore yena o tla ka taba ya goba a ile a tswa ka lapeng ka lebaka la botlabo goba bokaola bjo bo bego bo dirwa ke mogatsagwe ka ga gagwe goba ka ga bona go fitlha yena a tlone o laela bana re ae nna la tseba keng bana baka le tseba gagešiwa ke re ke gona ke tshwile ke gona le mpone ke moka o na le lapa le lengwe o na le mosadi o mongwe o ya ka fa wa re boditsego ka gona maabane ba namile ba thomile leeto la tlhalano yana le mosadi o wa gagwe wa mathomo motheletše re ke go botse ditaba taba ye nngwe e kgona gore tsošetša tše dingwe tše e leng gore re swanetše re di lebedišiše gabotse re nyakeng go kwešiša dilo gabotse ka ge re re re di agametse tša moremogolo ditaba tše dingwe ke gore re di kwešišeng go tsenelela gore na ka malapeng malapa a mangwe a kgona bjang dilo tše dingwe a mangwe a palelwa ge go itla kae dilo tše dingwe e re re bolela kang motheletše botsego bja lekgono botsegong bja lekgono re tlo go bolela ka banna le basadi bao ba kgonnego go swarelana ka ditaba tša botlabo malapa ao botlabo bo sa ba thubelago malapa goba kere banna le basadi bao botlabo bo sa ba thubelago malapa re nyaka go kwa malapa gore na ona a kgonne bjang maabane re be re bolela taba monola wa maabane ile ya dira gore re feleletse re bolela re tlhalosa gabotse re tlhalosa gore botlabo bokaola ke molato o mokakang kgatlhanong le yo mongwe ka gare ga lenyalo yo ke molato o mokakang kgatlhanong le yo mongwe re boletse taba e mabane re be re bolela fela ka gore na botlabo ga botse ke molato o mokakang ke e tloga e le molato o mokakang re le ka go bontsha gore go na le dilo tse dingwe wa tsebang di tshedišwa mahlo eupša a re lebeleleng botlabo botlabo ke molato o mongwe mogolo golo ei o mogolo kudu yo o mogatša motho a ka o dira go kgatlhanong le yo mongwe yaanong gore o le mosadi a monna o mongwe a go nyetše goba o le monna wa mosadi o mongwe o mo nyetše lenyalane wa dira botlabo wa itlwaetša go robala le mosadi o mongwe o šele wa itlwaetša go robala le monna o mongwe o šele ka morago ga gore o tsena ka gare ga lenyalo le o mongwe go tsena ka gare ga lenyalo sentwenyane le tsena ka gare ga lenyalo ka ditshepišano tše dingwe tše kgolo kudu bana ba gona la ikemišetša leeto la bophelo mmogo wa tseba le go ya pele mmogo le go thushaneng dilo mmogo e utla se segolo le go tlhokomela taba ya gore le se khupishane ka dilo tsa go swana le botlabo mo e le go goreng yo mongwe a ka ba felelwa ke tshepo ka yo mongwe o tse gore botlabo ntwa mathomo thomo thomo thomo thomo thomo thomo bui dira go ka gare ga lenyalo botse ya tshepo ya o mongwe yena o la direla go phoso ba itsia ba e fotela kwa phosetsa kwa wa thoma wa se saba le tshepo go mogatsa wa felelwa ke tshepo go mogatsa ke se sengwe seo e leng gore botla bo boa se dira pjale ge motho le motho e le monna le mosadi ba le ka gare ga lenyalo re kgorometsa bophelo bjo re phedišana mmogo re godiša le bana re godiša le lapa le la rena ka tšhomišano yeo e kgonagatšago ke gore re a tshepana re a tshepana re iša go tee re nweša dinong di tee a ke tlo gore ke tshwere kgwele ge nka re ka tshoga gore ge nka e fetišetša go yena ya tshwarwa ke yena yo a ka retologa a o nweša ka dinong tšeo e sego tša rena goba a kitimela dinong tšeo e sego tša rena a ya nweša ka go tsone ae wa mo tshepa motho ore wo wo ga se moralo ka kgatlhanong le nna wo it's not an opponent wa se moralo ka kgatlhanong le nnao o re iša mmogo re iša go tee e kore ke nyaka go fa se ka seo sa kgwele ya maoto ge ke tsere kgwele ke e file ena o ya pele dinong tseo re nyaka go nwesa go tsona re na le tlhologelo e tee ya go atle re na le tlhologelo le tumo ya katlego yeo e swanago nka se re go mo fa kgwele a retologa a kitimela ka dinong tša baema kgatlhanong le rena nto o ke lenyalo phedišano le maano a ka moka a tswa godimo ga gore ka mo tshepa motho yo re iša go tee
1: Itukisetse rugby greatest rivalry series mo phishego matla le boikhantsho di kopanago itukisetse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupago le dinako tse re sa lebalegego ge ba pinkitsane ba lebana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale kgorometsano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetoša papadi go sa shetse gore o morati wa rugby yo a fišegago goba a rata fela dipapadi tša maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa ke springboks kgatlhanong le all blacks methaladi ya ntwa e shetse e thadilwe tlogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragano ka moka tseo di tlišitšwego ka boikgantšho ke SABC Sport For the love of the game
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke kere ka pelanyana ke tšee selo se ke boye
2: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothakga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
3: Mo ngwetswe kgoši ya mathomo e lego seolwana, gwa latela Ramohibidu, gwa latela Marile wa pele, a be go latela kgošimadi Mpušo.
2: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Motšheletši, ke be ke sa leka go bontšha sona sebopego se se bjalo gore ka gare ga lenyalo. Ke bolela dilo tšeo di tsebago. Ga ke bolele dilo tšeo sa di tsebego, ke bolela dilo tšeo di tsebago. Tša go tshepana ka gare ga manyalo. Bjale lehono re ntšhitše hlogopoledišano se re rata go bolela le banna le basadi pao ba khonne go tshwarelana ka ditaba tsa botlabo ka gare ga manyalo a bona bao botlabo bo sa ba thubela go manyalo a ke mo tlhile tsa tsa ba botlabo bo thubile manyalo a mantsi kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu o le nyalo la boka e wena la bobedi o nyalane le monno le mosadi o wa kere e le gore o tswa le nyalo la mathomo o tlhomo o bile lwana le o ke la boraro ka la baka la manyalo a gago ka moka a ba thupwa ke botlabo mohlomo bo itla ka wena go ba bo itla ka basadi go ba ka banna ba o be go kopana le bona wa kwetse ile gore selo seo se go tlhaba pelo gore o ka se kgone go phela le sona ai o ka se kgone go phela le sona go tlore wena o dule ka kgopolo ya gore monna o robala le basadi ba bangwe ka ntle a busa tla robala le nna mosadi o robala le banna ba bangwe goba o robala le monna o mongwe ka ntle a busa tla robala le nna ke selo se sengwe seo se go paletse go bophelong bja gago ba bangwe le tee banna ba gešo ba bangwe basadi le tee le lena le rile go tswa ka manyalong ka lebaka la tseo ka moka ga e sale leno lebile tee ga e sale lebile tee le ratile go tswela pele eupša leno ikhwetsa bophelong le sale tee papa nga sa ka la kgona go tswela pele eupša taba ke yona yo pjale motheletše re godimo ga taba e bosegong bjale gona ke bolela taba e ke tseba gore yo mongwe ya moama ka lapeng la gagwe ka lebaka la gore o tee le gono o setse le bana o mongwe o tee o phela le o mongwe mosadi a se banyalane o bo o phela le o mongwe kaekaekaekae ga e sa le wena o tlhabjwa pelong ke taba ya gore o ile wa ikwa o ka se kgotlelele go tlo phela le mosadi o e leng gore yena o iphetositse mphetogeng le nnamela nnameleng le mphologa mo gotlhe mo a yago goba monna wa iphetositse go raskete mo gotlhe mo a yago o hweditse wena o ka se kgone bophelo bjoe o kgopisegile kudu wa tswa ka gare ga lenyalo lewe bjala motheletše o tswile go ka gare ga lenyalo lewe le kgaoganego goba le tlhalanego e re ko go botse go na le malapa a mangwe šia ke a o renya ka go bolela ka ona bosego bja legono go na le banyalane ba bangwe šia bao bosego bja legono re nyakang go bolela le bona re nyaka o tloga re bolela le bawe ke nyaka o tlo bolela le banna le basadi bao e lego gore e sale ba sale ka lenyalong e sale banna le basadi ka malapeng a bona eupša monna owe a swere makgetlokgetlo ka taba ya botlabo ka taba ya bokaola eupša mosadi yowe a swere makgetlokgetlo ka taba ya botlabo ka taba ya bokaola re nyaka go bolela le malapa a gore ba kgonne bjang re nyaka go bolela le malapa a gore ba kgonne bjang ba bangwe ona malapa ke go botsa nnete ga e sa le monnaowe a swarwa ga tee ga e sa le monnaowe a swarwa ga tee yo a kgopela ditshwarelo monnaowe a itshola monnaowe ya ba gona a lesitše a bone mohlala gore ke nyakile go ithubela lapa laka ebile a leboga gore wa tseba magatšaka ke a o leboga ge ile wa ntshwarela nka se bušeletše ya ba gore monna o ka nnete a ka se bušeletše banna o lesitše ebile ba gotse mmogo ba bangwe ba kgaogantshitse ke lehu ba bangwe ba sa le mmogo ba sa phela mmogo ka letlhakore le lengwe go na le basadi ba bangwe le bona bao ba sa le go baka ba diata ba e ba kgopela tshwarelo wa tlhafa wa tseba wa tlhafa ka lapeng wa bitswa meloko le metswale wa tlhafa wa tlhafa wa tlhafa wa tlhafa Eupša seisimane se sengwe se fela se re time is the healer wa tseba nako molato wa kgale ge e dutse le molato go e ya le matšatši o no ya le matšatši wa feleletša bokgale bjo ka lebaka la nako e telele o hwetse nako e bofuku e fukuditše molato go bogale ona o sa le gona ba re nako ya fodiša bokgale bja molato bja nako ye motho kgona go fola a amogela le dikeletso tse dingwe ra wa tseba wena keng mo fese baka se sengwe gape mo tshwarele tshwarela motho mo tshwarele wa tseba ya ba gore motho mo ga go kgopela tshwarelo ke nnete o ikgopela go tswa botenteng bja pelo ya gagwe o ra gore ntshwarele ka nnete maloba mo re be re na le mosadi o mongwe a kgopela tshwarelo mogatšagwe tshwarelo a re le ge e ka sebe le gono le ge e ka sebe le gono le eupša ke re ntshwarele la mogopola mosadi o le a go ratana le monnangaka go ya ka tlhaloso tša mogatšagwe le yena ka mokgwa a re boditsego ka gona a re le go o ka se hwetse tshwarelo le go o ka se ntshwarele le gono eupša ntshwarele ba bantši lebe le dumile o ka re monna wa ka motshwarela le kgolwa gore o tla lesa ke bolela ka taba tse dibja go na le malapa a mangwe le ona a tshwentswe ke bokaola e se go gatie eupša malapa wa sa phela banna ba gona le basadi ba gona le gono ba ka malakaneng a tia ke re banna bagetse ke bolela nnete ba sa le ka malakaneng a ti malaong a ti batho bawe lenyalo la bona le paletše le bokaola
2: bula mabadi gomme o boloke bjalo ka boss rebuild it kwetša aluminium entrance door ka 3799.99 fela mehuta e kgethilwe go fela promotion e thoma ka di 24 august go fihla di 5 september re stoko se sa le gona go na le dipeelo Buzz Deals, Dito Mile, Rebuild It Fela.
0: Tobela FM, Moshate, Watsebo, Le, Buitabichi. Biala Moshokoum, Biala Koun. Rekopela gobole la le malapa. Gobole banna le basadi ka malapi. Banna le basadi, baubo kaola, baubo tabu. Bo sa kgona go go ba thubela malapa go sa khatha le gore bo hlotse mathata a makakang dikgakgano tse di kakang go se kwane go go kakang ka malapeng eupša bo sa kgona go botlabo bjowe go thuba malapa ke boletše ka ba bangwe ba go kgopela ditshwarelo ba bangwe ba kgopetse ditshwarelo banna le basadi ka ona malapeng a mabjalo makgetlokgetlho ba sa tlogeele taba ya bokaola goba ya botlabo ba sa tlogele ba no tswela pele mosadi a tshwarwa kgafetša-kgafetša ka morago ga gore a kgopele ditshwarelo monna o tshwere kgafetša-kgafetša hei wa tseba keng ke malapa wa sa le gona sa phela batho ba gona bja le ge ke ga sa lenane ole ba sa le gona ka lenaneong ebile ke bolela ditabatše ba lebelelang ka malapeng a mangwe ke monna fela a tshwentšego ka bokaola wa tseba ga e sa le a tshwenya ka botlabo ga e sa le a tshwenya ka basadi ba go gana go fela wa tseba ka basadi ba go gana go fela eupša monna o lapa la gagwe le sa le gona le mogatša ago a monyetšego mosadi ga e sa le lena ka mabatha wa tseba rata monna o a busa rata wo monna ba ga tsa go a ditseba khalo a biletswa semamang a biletswa po mamang upsha motho sa le mogatsa go ka lapeng ah batho ba o shibile bile ba go dile mmogo bile ba tshofala mmogo e bile awa wa tseba keng tseo ka moka di fedile motheletse go di aga metse tsa bosegong bja lekhono re kgopela gore malapa a mabjalo a tla re botse se sengwe a re boletsang se sengwe nkane malapa a makakaka o tseba gore Stats South Africa, Statistics South Africa, ba kgoboketse wa dipalopalo ka mona Afrika bona ba ile ba bontsha taba ye mengwageng ya go feta ke kgola gore le gona bjalo go sa le bjalo gore a mang a mabaka a mathomothomo a palo ya godimo ao a thuba a go malapa ao a fetiša a go manyalo is cheating ke bokaola ke botlabo ke botlabo di sa tloga ke botlabo ke kore pele o e tla le ditaba tse dingwe tsa ditšhelete bjale lebale gore a mang mabaka ke a ditšhelete upša botlabo boe mo godimo fale go bolaya tshepo ya o mongwe a se sa go tshepa wa tsaba botlabo bodiang ebile ga se go latlhegelwa fela ke tshepo go yo mongwe ebile o tlela ke phatlhogelo ye nngwe ye ntshwa ka motho o mongwe wa thoma go mmona ka mokgwa o mongwe wa ba re a fa ke ena ola ya kore wa tseba motho o fetoga le sebopego wa se sa bona make ola wa maabane le maloba wa se sa bona lamola ola wa maabane le maloba wa hwetsa o ka re o fetogile wa tseba go o molebeletse o molebeletse o molebeletse o hwetsa o mokgotlholetse le matlho gore a fa ke ena wa hwetsa e le ena a ruthile tlhogo o hwetsa e le ena a ruthile tlhogo gabotse le ena a go lebeletse o mo maketse o ka re o bona motho o moswa ka fa o e leng gore o tla ba go apotse ka gona o sa kgolwe ka gona gore ka nnete ka morago ga ditshepiso tse di ka ka morago ga go bolela lerato le le kaka leo a go rata go ka lona a ka tseya mmele wa gagwe owe a ikannego ka ona ka gare ga lenyalo aya a o fa mosadi o mongwe goba a ya o fa monna o mongwe le go go le bjalo tabe ya botlabo e thuba malapa ka mogwao go na le ka lehlakore le lengwe go na le malapa a mangwe ga se a thubege malapa ao a kgonne bjang nagana ka tabe o motheletše ke tšee košahi ka morago ga košai re tlo tsena ditabeng ke nyaka go tlo go bolela le dikgodi tšeo di tswago le rotseng ba bangwe banna le basadi le gona bjalo ba tseba gore bagatsa ba bona ba ratana le bomang ba tseba metlabo ya bagatsa ba bona upša ba tswe ka gara manyalo a one monna gešwa kere wa tseba motlabo wa mogatsago wa phega wa gana wa tseba wa phega wa gana mosadi o phega gore a lle ipša o ratana le monnoe ebile o hweditše mabohlatse ka moka phela a kgopetše ditshwarelo bjalo gona wa tseba ke la mafelelo monnoe ebile e re tla ka mo banneng ka mo ba bangwe basadi a ke re le dutse le bona banna bao le tseba bana ba bona ba ka ntle ka a ke re le a ba tseba bana ba bona gore mogatse o a go ne mafatlha kaekae o mongwe o ne bana kaekae o di tsebile ditaba tseo di no go latelela o dutse monna oe o ena le ena ka moga gago le ena lelapa ana ka moga lena tsa go fitlhela ditaba ore a gape mogatse a go ne ngwana kae ore ngwana o lekana le wa gago goba o latelela wa gago modile a le anaanana kamo a kere basadi ba gešo le a tseba eo ya diega banna ba gešo a kere
4: Eh, banna ba besho, a ke re go bealo.
0: Mm, o bealo. Ya. Re tlo tsena tabeng tshe di bealo. Re ke tshe kosha. Re ke tshe kosha. Kamara go kosha, re tsena di tabeng. You touched my heart. Jerry Boucher.

0: until regarding Dingo, Nagina Kawa. But for the sake of the child, everything will be in the hands of God. You wouldn't let up our king, never but all said now come around.
1: Asaka, Kaliko, Asaka Masadio La Tsura Tabayi. Li wuleti li ena la re gape go na le taba ya mohuta o nke re bolele go di e biang mosadi a saka
0: we ran we ranile
1: we ranne
0: e we ran karno se sa re ke ile isa as long as for the sake of the child or ke move out ka bona no ha tso nga move out ke bola bana
1: ipya ipya ipya ebe se tato fato fela ebe tloga ile nnete ya di nnete gore go bialo
0: nga ja re ke tato fato nga ja ke di nnete ile le re a sa gore ke bulisa so ke a sanga ba tswara a tend the tended but the action speaks louder than weight mara ke le ga go bona motho a se e gona some somehow
1: ke le boga kudu go bile tsana le na ngwana esho
0: thank you very much e mogolo wa
1: ke le boga mongwa ka ke tloga
0: ya tsomo tsere mo lena no la ga ke le tsere every day
1: ke le boga sha tabe u kudu mo tlompere ke le boga
0: o re o tsene mo ujolwa
1: ke le boga aga mo tsheletse wa tsama a reng re tla moyeng re ska ba ile re a phopholetsana re no tlanka ditaba tse ile gore re be re na le dinnete tseo di feleletse o tseo di feleletse mo ile gore go bo go sna gore motho wa nganga ne o ba mogetse gore tabe we wa idira mmeli duletse le bolela a khopela ditshwarelo ge ba ba nganga a ska ska ska a kile ke mo motho a be go nganga nya ka mo ile gore mogatsa go le yena o ba dumela a bona molato wa gagwe a sa o gane a o dumela a re bolele ntaba tsebya ka hore tse tsa gore ha o banganga mme o banganga mme le wena ka mo sene bo hlatse bio ile gore o ka botswetsa nyanyeng go modira gore a ba amogele taba yewe e tlatla e bona la o ke re tata batho ka ditaba a mo bolelang mo ile gore motho le yena ka bo yena o ba amogela molato wa gago gore hey taba ene ke idea me ele tabelo re bale ya bolelwa ka lape 086-000-2452 botse motheletse la gago lapa la gago lapa ga se le thubege ka lebaka la botlabo ka lebaka la bokaola go tlile bjang motheletse a re lotse thobelela kae
2: ntate make
1: mothomphegi aha
2: ke khopela go ba tlhoka eng
1: a go neta ba mothomphegi
2: ka re ye le se re go ya le go nwe ke thata
1: o ya e tlang go yona ngwana mma
2: ke thoma go tsena nna ne go nna le
1: ya o banna ke le phaphathela diatla mogolo wa ka re thabela taba o ya ba theletse ba rena ba baswa
2: mara ke phela ke le theletse mihle
1: a ke re ba litse ba baswa
2: palitswa
1: wa mothompe
2: ka ka tsane go le ke le pele ja bise
1: re a le boga
2: go ye go le re tse
1: ka na tsongwane sho
2: na nka tsare ke mosweri ke re yena o swere nna
1: yena o swere wena
2: yena o swere nna
1: au bana we o go swere makgetlo a makae molala ba go mmogo
2: gabedi
1: eupša lenyalo la lena la sephutlhamene
2: ka ipati ke be ke sa baka nyalana le
1: ena ka moo re nyaka taba tsa lenyalo ngwaneso ge ba ke taba tsa ka ntle ga lenyalo re nke le fete re kwentse ka gare ga manyalo ngwana mma Tobel. Aha. Mo tele chimari Arlo che. Mo tele cha go mone. Kya go tamisha mo tele chi?
3: Ba ga tobe.
1: Aha, wana isu.
3: Le kae?
1: Re bona re ka botshale, na?
3: Arbo.
1: Aha.
3: Na ke le ga bona mahlatsi.
1: Lena le ile la ba le mahlatsi.
3: Eh, le ga bana ba

0: Kale kana hlabusha lentsho ga nyane.
1: Nne ga wala mathata ntse tsama.
0: Eh.
1: Nna ke le ka re go sorriwa.
0: Ya.
1: Taba ya rena ya ya ke tsena go se ke malapa.
0: Taba le na ya ba tsena ke malapa.
1: Eh.
0: Mm.
1: Ba ikutlwa ka aina a ba go se munya na ke bona o ka re. Kona le motho e leng gore o bja ntshitse morago.
0: Motho o nagana gore o ka ba ile gore o tantswe ka lebaka la gore go bile le tshebi ya dira.
1: Ee, ya ntate ma.
0: O ya.
1: E opia ba itse gore ba setse go ntse fa se re boledisa.
0: Mm.
1: E kutlwe wa ka a boa ka ba le moya wa go gopela tshwarelo.
0: A so gane ngwaneso o dumetse.
1: Ga se ke gane ntate.
0: Wa kgopela tshwarelo.
1: Ga kgopela tshwarelo.
0: O tantjo ga kae wana?
1: Ke tantjo ga ke mo ke kolwa ga se. O ya a ga ya mo bo bo shubonga a shuma mo shi.
0: Ya.
1: Nna ke sa se mo shi.
0: Wa na o sa shumi.
1: Am pepa am tira tsohle ka mokgatso.
0: Wena o sa shume o dile tshe basadi mo gae mo.
1: Ke dile tshe basadi mo gae ka tlo.
0: A saka wa dia ngwana ka ntle.
1: Ngwana ka ntle ke dile le mahlatsara sa ka ka bale.
0: I utsha go tanya mosadi owe.
1: Mo tsadi a ntanya o na le le ngwana ma tsadi le ngwana a ya mo shumo.
0: Mm.
1: Ya mo shumo mo ja mo jira la hore a se ke a bua gae ka ba ka la gore ke le ba mo go mishi.
0: Ya.
1: Ha ne o tlo nkhuma.
0: O tlo o humana o diang.
1: Ke na le motla.
0: O tlatletse ka kakala pella lena.
1: E ya ntate.
0: Koma ba nna we. A go tanya mosadi owe.
1: A re go mana ntate.
0: Ya ne. Mwana isu wa tanywa. Pele wa gopela tshwarelo.
1: Tanya ntate ma ke ka jwale mosadi ra tshaba ra tshaba. E wa motlhabo e ra tshaba ra tshaba la ko ntle. O a bo e tlhitse.
0: O na ko mosadi wa ba a le hweleletsa la tshabela ka ntle.
1: Ee ntate.
0: Na gane le bele ya pere go ba ditshwene di be ditlotlotse bana.
1: Ee ditlotlotse bana ntate.
0: Le no apara ka pela ke moka la tshabela ka ntle.
1: Re tshabile go le ba le ditlotlotse bana ntate ba ke.
0: He ba bele le tshabile le sa apara.
1: Ee ntate ba go le botsi go.
0: O e be le bosigo. He bana we. La tshabela kae?
1: Mo go ile go bona re tsa bona se go fule le se go nyana. Kana gore re fa tlo go ya go fela dilo tse.
0: O be sa le ditene tse di swa pele go sane le sithokgwanyana. La tsena sithokgweng. Pia le di aparo di le kae? Le di swere ka di atla go ba le di shile.
1: Re di shile ka ntlo.
0: Awa wena.
1: Ra o tsama go ntsonga ka tshabela ka gae ka ka tsoko ka khopela sa tsoko.
0: Wa tsena ka gae wa khopela le pai wa le fa kima.
1: Ke ke moratwa.
0: Moratwa go a go fa le pai ke moka.
1: Akere go wa kre le pai.
0: O di aparo. Ya.
1: Di aparo tsa moratwa.
0: O lokile mafelelo la kgona go apara.
1: Ee, ke ngwana re arogana. Nna ka wa ga ye go se.
0: Go tlile bjang gore le se tlhalane ngwaneso taba e sekara goba e seka le arogantšha. Go tlile bjang?
1: Ke boikokobetso jwa ka.
0: Ke ka lebaka la boikokobetso bja gago.
1: Ee, ntate.
0: O ile go tshwarela mosadi owe.
1: O tsere nako mara ba.
0: U pya mafelelong wa bona gore o go tshwaretse.
1: Bona ba le go bona gana gore.
0: Gona pya le go bona gala gore o go tshwaretse.
1: no wana ga le pijalo o ile mochumong ke montlong ke no
0: uti
1: a ga ga yuma go e bona a ti go sala le ya le na na go ye
0: a ngwane shunna ke go koile ke go koile ke le bogata bengwe ke le bogata bengwe go wena ke naga nore e be ile molaetsa o mogolo o go nya ka wa gore le khonne go phela lenyalo la lena le ka morago ga gore o swaro ka bokaola ka lebaka la boikokobetso bja gago o ile wa ya fase ngwana mmakgopela tshwarelo
1: ke taba ja ngwaga wa 2011
0: e ke ra gona gore o ile wa ya fase wa kgopela tshwarelo
1: ka ikokobetso
0: go tloga 2011 ngwaga 2010 go fitlha le legono a saka wa diaposo
1: re sale mmogo le bane bala ebile ga ke bona a ke kopana le mosadi yo go seleng wa ka one mosane bale mo tseleng ke bona o kare ke bona
0: a ke kwe
1: a ke kopana le mosadi yo go seleng wa ka bane bale mo tseleng ke bona o kare ke bona motho wa mmina
0: o motlabola wa gago a bile le go kopana le ena matšatši a a o bona o kare o bona monne o mongwe ko gore hei o latlhile go latla o riale ngwaneso a ke sa go kwa bjale a go le taba eupša taba tsa gago bontšhi ke dikwele motlhomphegi a go le taba thobela fm mošhate wa tsebo le boithabiše sešupanako ke metso ya masomepedi5lo ka morago ga iri ya lesomete motheletšišo a re lotšheng timan radio tata gore na le gona re gona motlhomphegi
2: tsamalo
0: tsena mo naneho banna hey la tsiba le khatla kudu ke a le boga ba le jiba ba sa ba le nalo la bore mogolo re a le boga
2: go pela ba tsoka
0: re a wa go le taba mongwaka
2: go mongolo re mo e ke nyetse msadi
0: o nyetse msadi
2: ka ba le ngwana
0: wa o nyetse msadi a re mola o mo nyetse wa thoba ditaba tsa bokaola wa ba le ngwana ka ntle
2: ee
0: yo
2: ga e bolela
0: lai a tseba bjang mosadi owe
2: ga founu a checka founu ke robetse be ke bereka bosiwo
0: ee
2: ga o e kgotlakgotla e kry-a
0: a no tsea sellathekeng sa gago a se nyakanyaka a se lebelela a kopana le ditaba tseo
2: Eh,
0: e be le taba tsa goreng?
2: A nrome ke ngwana ene ngwana o go tshwana le nna e
0: feke. Ha! Ho! A go rometse ngwana le se ya man. Hey! La gore wena we.
2: Eh. La o no ro ka nganga.
0: A o no ro ka nganga ke re o tshwana le wena le ka dingwana.
2: A felletse.
0: Ai. Tale bale a re go bona a tla biang go wena ka se swantsho sewe mosadi o.
2: Eish, ke tsuste ka le pau pau. A ntwa. E ke tswa mola. Ei.
0: Mapa ya ba go ga o tloga maotong.
2: Ei, go tarbe le mona.
0: Bon, go ga o tloga maotong. Bon, wena se mang mang tloka ina. Ke mang motho yo? Mwano kwa mang Yon la we Utsu ila kati Utsu shicho kati ntasa we
2: Yon ki dome ili kwa naki tsuwa Kago mra wana kwa na mponcha founu Kimango Eish
0: Aba pe Suswan choso sangwana Uwena ubo ubo siwoni piling Waselisa kamo selila teke ngoba Ibele ono subwana ena ubonche Siwoni kie na pili
2: o se sendile ke robetse se bone ke yena pele
0: o se bo mo mokaola o se rometse wena o sa robetse a romelang wena o sa robetse ka gore o ne mogatsago o molale gore o sa robetse le mogatsago le yena a romelang ka nako eo
2: kore founu ke jere nako o e bula monna o se rometse e le ka tseya nako o tsena ko founung ka baka feletse ke robetse toge ke robala e tree be le fled ke ra e re ke ise mo chacheng ke tla e bona ge ke
0: tsoo ya
2: ba mathata
0: ngwana eso wa reng o ka re ke a di bona diputsiso di lokologelane o sa hwetse nako o sa tsebe ore o fetola efe
2: ka nako eo ga ge ba tlhakatlhakane ile ka gana
0: wa gana
2: ka nako eo
0: ka nako
2: ka molefa bo ma 5 days a tlhola moya ka gone le ona ke tlhalosa
0: ga o tlhalosa e le go o amogela gore e ke nnete
2: e ke nnete ke tšhabile gore ka nako ela ka mokgwa a tlhakatlhakaneng ei e tlo ba mathata re ke mo tlwaele a fole pele
0: o kore o tšhabile gore a ka e dibala mang le go e dibala
2: ee ya ba mathata
0: ya ne
2: mara ra e lokiša ya bolela
0: wa hwetsa a e dibetse ga gabo ba letsa ba re se ba mangwe o kae gore aa o edibetse ba re o edibaditse ke eng a re ware ke ne ngwana
2: kano kedile bothata a na mme o gapape o mmeleng ka se sebaka
0: mang o mmeleng
2: mokaola o mmeleng ka ngwana wa bobedi
0: o mmeleng amapele ga ba romela seswantsho seo o ba dutse a le mmeleng o mongwe
2: ae ke ke mengwaga e meraro e fiti e mene e fitileng
0: o bjale o mmeleng mmeleng wa mang wa gago
2: ee ke bolela so o ne le kgweditse nne o mmeleng a ne vale ke bolela le wena so
0: kgane morago ga gore o tanywe wa rra a sa ka wa lesana
2: ke lesitse jale ka nako
0: amapele o lesitse mogatša a go a go swarela
2: ee o ntshwaretse
0: la e bolela malapa a mabedi a kgonne go e bolela la tshwarelana wa ikana gore o ka sadia
2: ee
0: namile bjale go diagetseng
2: nna le mme ngwana a ne o mokaola ra gaana 1 year about 6 months
0: ee
2: wa ba le nako e le goreng ngwana o a lwala
0: ya
2: fele ke fela ke ye kwa ko o bona ngwana ambile yanong bo re di a tloga
0: a ikona man he kore ngwana o ba a lwala ka nnete
2: ee yena e be a lwala ka nnete
0: bjala ga o bitsa gore ngwana wa lwala a nama a tsena ka marastofi goba sbone skirt
2: katemake ka palela ko itshwara
0: ai kore ngwana wa lwala marang ka parang
2: no ebile motlho mongwe boma
0: bona a dikgotla mana a dikgotla di busa a dikgotla tsa hairstyle a e beakamo
2: katemake
0: brayaka
2: ke bolela le wena solo ore a ke tse gore ko e thoma kae ko e reng and-e bothata o i-one ga bo mokaolao ba rile ga go kgonagale gore monna o a ka o dirisa bana ba ithu tlamehile o bolele le ena something a die something
0: a die se seng ma
2: ga go kgonagale gore o ka ba le bana ba ithu
0: ba babedi le ena wa sebe le se seng ma
2: ae tlamehile re mo tsebese mmuso
0: kamo wena o nyetse my bra
2: kamo nna ke nyetse
0: a warra bona lenyalo la gago le phulugile la mathomo mosadi a iamogela ntwewe
2: ee
0: wa bona poledishana ka lwena ke a go kwa ngwane se wa ranegela eupša e na le bokotsinyala bjo bongwe bja gore goboa motlhobonge ke se ka re ke bokotsi e tlo dia e na le go ka ba le hei tabe nngwe ya go tlo dia gore basadi ba se sa tshepa gore ge monna go lokile ena le ngwana ka ntle a fela a re ke sa go mmage ba re ngwana wa lwala tabe ewe bosogo bja legono basadi mola e le engwe ya ditaba tseo basadi ba e lwelago wa rra monna gore ae ore o na le ngwana kae ke ya le wena goba ae mosadi o o tla isetswa ke nna dilo tse ee gape ba bangwe ba lwela tabe eo phela bona gore o dirileng mfetso
2: a kere jale ka nako nngwe ga o bona ngwana a o mmotse ore o sae o bona ngwana
0: ee
2: o ne gore maybe a o šaišitse edi o ketimele o o bona ngwana
0: ka go kwa warra monna
2: so ke bolela le wena so kore a ke tsebe gore ke tlo e dira jwang ga e le so kwa e thoma kae and jale le mokaolao yena stress sa gae kore family ya gabo e mo tshwarisitse meeting ya re a o kgonagale gore monna a ka o diša bana ba ithuri sa mo tlamehile atlese o motsebe a re motseba ka o mmona ore ke pete faceborn ya gago so tlamehile re motsebe since wele ne o le mmeleng tlamehile re motsebe semmuso a o kgona le gore yena a ka ba pise a o fa bana wena mmereko ko modirela bana na
0: yo ke o kwela kwa ra tloele ya gago ya mokaola pele a re bolele ka mogatsago o monyetsego wo le kopantshitswego ke batswadi ba lenyadisa wo a rerilwego gore ngwane sho yo we yena ke ntse segolo seo se naganago ka mosadi o mosadi wa go bontshitse go lerato a go tshwarela ka molato o mokakakakakaka a go tshwarela wo we yena o reng ka ena o naganeng ka ena tša mokaola re dikoile gore ba gabo ba reng pjale a re buelele ka wa gago wena bjale ka monna o reng ka o a sa tlhoago taba ye a e tseba
2: ye metlhogo a ke gore go e thoma kae taba
0: we metlhogo a o tsebe gore o e thoma kae
2: ke metlhogo e ke bolela le wena so
0: ngwaneso o nkarabile ka fela ke kwele gore lerato la gago ke ra lenyalo la gago le sa phela ka morago ga bokaola le sa phela ke no ba ke sa tsebe gore ka ye ya bobedi le sa tlo phela na eupša ge fela o arabile taba ya rena ya gore le sa phela o nka arabile ngwaneso ke no ba ke sa tsebe tlhotlho ye ntshwa gore go tla diagalang ka yona eupša ke leboga khudu go boledišana le wena
2: o leboa nna ntatemae
0: motlhomphegi Aikona South Africa. Aikona South Africa. Hey. Ba bitsa re mwana wa itimula. Mwana o ka re wa itimula. Yo na yo. Hey. Ah. O fitla kwa. Hey. I call. Yeah. Kore batla le ngwana ba motshweri e kore ba o faena ba motshweri so. Ba motshweri ka mokgo kore ba meile khausi le cleavage ye nngwe. A kere ke le seanyana ka ba meile mo kgare mo. Yeah. E ba ile re u di a cleavage bile ba ile psnyana ka perfume. I ri ya thathazela ka re ke jelly o fena ke o wa o tlhola cleavage di ra na go a wa bona le al hey ha arlo chem challenge
1: tsela mase
0: a re timan radio yo nna we mogala o ka rotlo re tshwenya wa lena
1: ke tinile mate
0: ya ge ke a leboga papa
1: ke gopela go ba tlhoka ina ebile ke ra mathomo ke tsena mo lenaneong la gago
0: re a leboga balitsi ba baswa yo le molitsi o ka re wa bosano bjale re a leboga re a leboga
1: ntate make re ke tsena tabe
0: le kgodi e tswa go le rotseng tabeng ya ke re
1: Ya.
0: Aha, tannacho.
1: Ke kamkilelo.
0: Ke kamkilelo.
1: Ke kamkilelo. Ke nalo o robala megapelong. Yani, ke lo kwa megapelong. Ay, man, ke le moro no, man. Ke no go tiso, ke no go tiso. Mara o kare, megapelong ka ntena. Gan o kare ai ma kubulo akai mo e ya gai kubulo ya gai
0: a ba pele ke etse re le ke ka mokibelo ke mokibelo o mfe ona wa go feta go ba tsatsing lona le wetsa be be di a gale be le ka mokibelo
1: e be le ka mokibelo
0: o be le ka mokibelo le me rapelo le di thapelo mbya le pelu e ai ya gai man
1: ke re ke o ya gai man na dile ai ke tsa go re ke ga re mara e le gore ke ke no gona lo ka re ke tsa go na le ntlo ya ono dire
0: aba be ke ka ngwa ga mang ke ka ngwa ga mang ke taba ngwa ga mang
1: ke ka 2013
0: gona bya le lena le mo ga me ka e papa I can't believe it.
3: A wa se ka mo gara ga lapane se mo khorane ke nang le ke ra tlo mo skole e tle ka mo go nna ka
0: ya
3: ga ke no thoma go me tika go le yela e ya tsala
0: sile vum vum
3: e tle di di go go pana sile ya tsala ke tsitsi ga di di tsinsa ka gore
0: I'm going to go to the hospital.
3: Mara trust yela wa ikwishisha ke ra ya kare la kare no ke akai kai le khutlela la basadi ke yona na e ya ya le
0: do ja mabele di ka ja mabele man
3: e di ka ja mabele man ke le se sta bua se bo buti e le man ke le go di bulima wa tsho khotlelo khotlelo
0: Ga na le 46 lena lena le 74 ko ro le feta le mo feta ka bokae mo sadio we
3: mo feta le 20 something
0: le mo feta ka mengwa ga ya go feta
3: 20
0: batheletsi ba tla le nthuseng ka ka dipalo fa o ba letlong go tsena gore tate o feta mo sadio ka mengwa ga e mekae le gore tate ka 2013 ga ane le 74 gona bjalo ka 2013 o ba ane le mongwaga e mekae go lokile tate o na le 46 le na le na le 74 o tla gona bjale go gabotse papa go ne molato
3: o gabotse ka gona ke a ke sa di dinana go mara ino nerti
0: e fa le
3: ya gore mara ke go tlile jadi ke no nagana gore kgotlelelo nako tse dingwe e tlisa katlego le re e ka ba go ima
0: kore mosadi o ka re le mo feta ka 28 years le mo feta ka 20 ke raye le gore ke baletse gabotse o ka re le mo feta ka 28 years le mo tšherisa le moswa ya a gone taba papa le nkarabile le re le ka morago ga botlabo bjo we bja gagwe le sa phela le sa tswela pele bja le tateng ke le nkarabeng fa malapa a mangwe ge nke be e le lapa le lengwe nke be le thubegile nke be a wa go kgaogane go kgaoganwe le nagana gore lena ke eng gore le be le sa le mmogo le gona bjale ka morago ga tlhotlho e ka ke lona leratorato goba ke eng le bona e leng
3: ke le rato-rato le kgotlelelo ya go feta dikgotlelelo ka baka la gore wa tsa gore keng go ka re o na le lerato wa bona se sengwe wa bona se sengwe gabedi ga gago o feleletse o ke neela gago gape nna ke tla no dula ke tlhala ke tla no dula ke tlhala ke tla no dula ke tlhala kelo tse di diragele ga gago pele go o kwakere o na le phapano ga gannengwaga e mentsintsintsi be ke naganne gore go aga ka boswa o sa hwetsa motho a sa butswa a se a butswa ga botse motlhomo o ka mmetlha a loka gante go beswana
0: tata gore na ke le koele ke leboga kudu o boledišanang lena
3: mobe
0: ne ge mmayo a na le 46 years gona bjale le nthuse batheletse ke ra bona motheletse nthuse 46 gona bela ka 2013 o ba ne le bokae mosadio ya ko ra retseng gona fao 2013 mosadi wa 46 gona bela ka 2013 o ba ne le mongwaga e mekae tate o na le 74 ka 2013 ba ne le mongwaga e mekae a retse ke kwele karabo e nngwe gona bjalo gothwe akere karabo engwe re ikgweditsego ka motheletso o mongwe o rile make ke ka lebaka la gore ke ile ka ikokobeletša mosadi yo ka ikokobeletša yena make ka ikokobeletša yena ke mo dietse phoso ka ikokobeletša yena ka ikokobeletša yena ka re go ikokobeletša yena ke mo dietse phoso ya botlabo ka ikokobeletša yena a ntshwarela o mongwe motheletše tse o mongwe o rileng ke ola wa go tshwarelwa le ge e le gore gona bjale ena motlabowe o imile gape ori ya na ori ibile ka ui ori mogatsa ka yila ano kwisisa ka feletsa ke a mogetse make a kwisisa a ntshwarela gore re bile le karabo ya go kwisisa mosadi o kwisisitse a tshwarela monna monna a bua le ena gape a tla re le ena o itile taba a re ena ebile ka lebaka la go ikokobetsa a re ka amogela ka ikokobetsa o motšheletse ore ke ka lebaka la lerato le kgotlelelo ya go feta dikgotlelelo kwang banna ke ka lebaka la lerato le kgotlelelo ya go feta dikgotlelelo motšheletse wa kwa gore re bolela kang malapa ao a paletse go botlabo go thubega a sa phela e kwang bao ba fetileng go ditabeng tseo ba reng botšheletse ako go lotshe tata gorena
4: le bonele le kokobele ka mmoretele ga montatemae
0: le kgodi o e tswa go le rotseng a kere
4: ntate ne ke bora fela ka taba ela ntate le gore o mo feta ka 28 years fela ne ke batla o iphosolola fo ntatemae
0: o a se 28 years ke bokae
4: ke 28 years o mo feta a kere go na le
0: aa ke e boletse kare o mo feta ka 28 years
4: ore thank you ntate ne ke iphosolola fela fo
0: oo aba ke be ke ikgonne ngwaneso a gone molato thobela fm moshatsi wa tsebo le boithabiso ereng ke bone mfa ya ke amogela batheletse ba nthusa-thusa ka dipalo nna sa le dimpalela o tloa sekolong yane swa teka swa msaba e re ke bona kgotsa ya kampho o reng mo o ke a gona mpho o bolela ka mosadi ore mosadi o kwa 1980 ka 2013 o bana le 33 years ke a kgola ora ena mphosa a kere ya ya a ke boneng mo gongwe fa ba reng o tate yo yena o na le 74 ka 2013 motheletse mongwe wa rena o ntobetse molaetsa re ka 2013 tate yo o bana le 61 gore a na le 61 masometshela tee mosadi a e na le masometharotharo 33 sekgoba ke sa masomepedi seswai 28 ee ka gore monna o ba o kgona dipalo e batlhakantšha ba re kwa 1952 a re kweng malapa ao a paletsego bokaola go thubega gore na banna le basadi ba tsere diphetho tse di bjang gore malapa a bona le gono le ba be ba sa phela gona bjale monna o o re maaka gona bjale go gabotse ka lapeng la ka a ba go gabotse ke rile ge ke boa kerekeng ka nore ai ai thapelo tse ai le go nona ke kgotlelele re ke gae ga re gae hwetsa sfatana ga hey shubele monna vroom ha ma ba tsena ka motsela ka motseletso kukutukutukutu ha mama monna re le bona re le bona re le bona ai gore bana re ka mo nke sa mo garaka nke sa mo garaka yo ha bo tshomi aka raila ka pele wena yo yo ya ba o mdala le la uiketlile gore wa tseba keng ke trapel loss ka morago ka mo ara ke le lena yena le lena na khale ke reila tshabela ka mo gara mon o lukile mo gara musa a mo khopela tshwarelo ore ka mo mapaeng ka mo a nkgoma ke nagana kere yotla e le gore monna o la banna o ba ikgamoro banna kore wa tseba a le matšhimo wa mara banna o fet a re lotsheng le gona lekgodi e tswa go le rotseng
5: ke tsa re le tlhaya
0: tata gore na tla nna tsho
5: mmwa go nna ya ya ya na ga re tla go tsaba mbeleng re tsaba go ahlola re pa ile le ya le ba ba le go go tsiwa mosadi a sotla ba santse ba tlhapi tse ga na stika ba rena mo kamalo ke le mo go le
0: ya le mpotseng tsa lena tata gore na
5: e le nna ke mo go tsimba le mo nna
0: ya
5: ile a ba go di se ba robetse ya a tsela mmiago
0: ba ba ba a mapile le ba khwedi tse ba robetse
5: ile a tsaka tsela mmiago
0: o wa re go ba khwetsa wa na ma notlela mmiago
5: e ga le re tla e di tsa ba tla re ba ba ba le ba go se tla tsone se se so go ni
0: mo tompegi wa ba notlela wa u bitsa ba gabo le ba geno
5: mme ke re tla se tsaka la se so bona
0: ke nne te batla ba ba hwetsa
5: e ba go nwa ba ya ba ba hwetsa la sa ka tsa ke phone
0: ya
5: e mo ba go ntse le tla se tsaka
0: go ra se wa hwetsa monna o a se wa ra tshwe kae he bana wa ba hwetsa pelo galo ngwane se mputseng ya bolela ga bya ntaba yewe go molaleng gore o amogetse molato ke boka eupša ke a bolelega bjang gore lapa la lena gore lenyalo la lena le phele le ka morago ga sewe la re a ye kae o leile la re ka morago ga fao la re nko o ye ga geno o ithuta molao botse
5: yo tsaro go go go tsena ka ngona tla bua
0: o tsere nako e kaka
5: o tsere go tshe tare ka tsena
0: a bua msadio
5: ya wa ntse a bua le nna le go go re sa mo ga go ra bua
0: a di tsha bolela le wena nya ka o kwa ro sa mo amogela go ba bjang
5: e ya go ra go re nna se no ma tlo di tla tlo ba go mo
0: itla la mo amogela ngwanesho
5: ya wa go mongwe go dira pele tshe o ntse mme a ya tsara sa ba le skopile
0: ya
5: go jor pa se dira go mo tsaka pa na pa sa go nna mrato
0: a o ba le
5: go tla le tla di sa tsala go le mongwe ya o ka ro tsena mo
0: go le mo file modimo
5: mo file modimo
0: e u pia gona bia le sa phela le phela ga botse ge le sa phela le fase
5: a re tsala go tiro ne ba
0: le phela ga botse mongwaka difedile
5: o nna difedile ya ntse mo ba ka ba di famotsa di hlong ka dibe ne go malebele
0: la ite bo ga mogolo wa ka ka sephetho se o le se tsherego re bona malapa a mangwe a thubega la ite bo ga
5: a ina ga ntse tla ba la paga ba ga se mo a hlile ka tsimake
0: ke ra hore la ite bo ga ka sephetho se o le se tsherego
5: go re go le ka ra ho ya ka mo tlo mo ke ke sa tsike ke no ba no ho ho ba ke le mo tlo mo ka ho ya ka ho se pa tsa ho
0: oya oya oya re a wa ke a le go re le mo file modimo ke tsa ga getse o le mo file modimo o tla le phela ga botse le ra gore le nya ka o tlo bona modimo a modi yang kana kwa mafelelo
5: a o tsiwa ka go tsho bona ntate ma ke nna go a ke go pana re fa tsi
0: o a le kholo tsa lo sa re ka re le mofile modimo a fitla di eng ka yena
5: a wa mmili ga na tswa re ba go sona le o ga dira
0: yo ya ya
5: a ina ina yo tla
0: wa a ina ke ibila le ibila le tsebo re o ba di yang ne
5: a ibila ke mo se tswa ra mme ke tshwere di tota re bona re na we se ka lwang alfa
0: o ya a go ne taba tata gore ke le bo a kudu bo le tshana le lena
5: a le go re ke nna mo rena ma
0: a ga monda shuri ke iteboga go iteboga ka sephetho seo ke ile go ka se tšea ka lebaka la gore gona bjale make mohlomongwe nkebe ka morago ga gore ke fetse lenyalo laka nkebe ke sa phela ke le tee ga re motlhomo nkebe ke sa phela ke le tee ke sa ka ka hwetsa le mosadi nkebe motlhomong ke sa phela ke le tee ga re bjale ke yamogetse ke mo tshwaretse ka pelo e tshweu ke mo file modimo ke nore ke tsa gage ke tsa gage le modimo le motlhaga o gana le lefasele ge le nna ke motshwaretse ka pelo e tshweu e utlwa re phela ga botse la tseba lenaneo le ke rata gore le theeletse kudu ke bao ba tswilego ka manyalong a bona ka bokaola bokaola se bo budi agetse motlhomo wena o ikeme ka gore o ntietse bokaola bile nka se tsoge nka se tsoge ke boela ne lele bile a kenya go kwa selo a kenya go kwa hey wa tsaba re a fapana mo lefatshe e kwa gore ba nna le basadi ba bangwe ba dirileng ba ka malapeng a bona Motelechi Maribeshe. Arlochi.
6: Ba de dumela.
0: Tata gorena.
6: Le kae papa?
0: Re gona re ka buisa lena.
6: Tsona.
0: Le khodietswa go le rotseng.
6: A ga bedi.
0: Gabe e kwa tla nnatsho.
6: Ina dide ga re tsaya sekolo. Sadi a ngwanyana a ima ru imi shikekelena.
0: Ngwanyana a ima a ru imi shikekelena.
6: Ke moka kana go ene ra ya mola mara go mola ya bo 76. O bo ka se bo tsa batswadi.
0: Ya.
6: A tloga la sekolo ka tsela di mine.
0: La tloga la sarelo la tloga la
6: La
0: tlogela sekolo ka tshabela di mining. Eh, a wa kele kwele. Sekuwa se ka fano. La tlogela sekolo la tshabela di mining. Bikira moepo. Eh.
6: E ka di boa. Tere ke a level la mwana ola ga tea tshwanela.
0: Eh, wa khone ga ka no se tshwane le lena ile wa lena.
6: No. Ga tshwanela nna ile a tshwanela family ya.
0: Yona e wa e khonere.
6: Awa. A tsane na tsane family ya ka.
0: Eh.
6: E go bo ja ba tsa yo gore gape motho yo mwana wa swaka. Eh ba re bona ba gape ka uru di me ja re no isa dilo. A itse eng. Eh ba go loya.
0: Eh.
6: Eh a go loya. Ke mo ga le ka go jika ka bona mogekolo ka gore mogekolo e be le motho a lwalang. Kwa ra gore o nyaka ngwetse gona le gore a dile le nna phase ke boledisane re bona gore a dira lwang a dira lla ke moka ka gotlelela ka dira ka mokgono we ka isa ke re isa
0: gore mokgekolo a llela gore ska gana taba e
6: ska gana taba e tsiya motho a tle ka maatla a re thuse ke moka ka dumelana le yena ka baka tsiya motho ka tlatsa ka gae Waya, waya, waya, waya. Kutu ori kika kaya taka kaya kika 78. Waya, waya, waya. Kabila mmoro ka 76 mkhekulu ato kofala. Amika 86 mkhekulu ato kofala. Tumoka nabwene ato kofala mkhekulu kumuka kaya kakigereke. Ka tsoga ka yo tsama ke nyaka me zereko
0: ya
6: ke ne le bana pa le ne le bana ba bararo
0: o
6: ba la ke ba ba ke ka ke ba ba ke di le yena yo wa mathomo ke ke le kwa ditore kwa ke kra le ngwalo mo sa
0: a wi le khaugile mogolaka Asema akeni 086-000-2452 Rinya kwa utofeto la mawobiali Nkano uchewa chilichi baba Raruba bani Dikodiche udichwa gulu rotzing Malewa nale sorebele ilishana kukasona Awangata wakudu 086-000-2452 086-000-2452 Chobela FM washate Watsibo li Buitabi show. Yemi raro mitsu tsuka seswaka kamra waka iri ya lesome peti. Ya, biala rtene kale chachin lele swabialo rekaga reha laboraro. Kichele tjeba nalwa sadi patsena le nanon le bampo chachabona. Kesanya kagwe kwa habu tsetabe. Mochele chi, kena luena, kena luena, kena luena. 086-000-2452. Pa gona pa nna le basadi pa o taba e ba itse ba go gabotse motheletsi a re lotshe
7: ntate bake
0: tobela le kae
7: rona re gara le ntate ma
0: tlang ditabeng
7: ke khojitswa le rotse
0: a ge
7: a nam tate make ke motho mo leta dikhoro yo mosajo o na rato lebella router ya ka gore ke tsena neng le neng ka ba ke le mo hatabile
0: ya
7: ka le mo ga mosajo every day mo tsho router ka ka ba ke ke tsamero ko
0: ya
7: ke se ka le ka re ke mo ka tsa dile nga para ja gore ba mmere go tsabile ka dikhoro ka ya mmere ko mari ne ke le off
0: ya
7: Rebidula chominya ka kanako ya anoko anangoro ya chaisa kane ka bua ka speed
0: e kwa
7: awa koloi ba iphaka ka garage ba kwalla garage bana ba tseba ile malombe
0: aba pe etse ke mo gatsa go motho
7: ke mo gatsa ka ke mo gatsa ke monyetse se se thoma hatse
0: o monyetse ga ge mo tla bua tlile sefatana ga sa ga se tsena ka garage
7: bana ba tseba ile malombe
0: ba tswalela bana ba tseba monna o ile malombe o
7: a to ga dama ga papa ile night chief
0: o a tlo tlokomela ma a tlo no hlapetsa ka ga e ka le bakala hore tate o ile moshumong ke boshego
7: night chief
0: kana go senyega man
7: ka ntawa motho o tlo mabele
0: a u bana we mwanesho wa ba hwetsa
7: ka re ke wa ke bula garage ka bula hanyane ke bone motlhala ka gate ga re motlhalo kena ka ka mo ke go bula garage nyane hanyane kole iphakile ke moka ke mo garage nna le monyako o kena ka dining room
0: ya
7: ka bula monyako ka ya ka mo Red Street
0: ya twi
7: a wa ke krele ba iphina
0: hai o ke o hwe tsa batho ba ikwa bose
7: ba ikwa bose ene ke tsore tsore ke sa khou ho mo ke noke mo
0: ka mo tshwere ka setswana ba re ke thobolo
7: ke tsere tsobolo ntate
0: o tsere se thunya ngwanesho
7: ka nnete ntate ma ke ke krele ke tswa tsitho bongkongo mono la tumu di mathanti beletse yana
0: wena ka mo tshwere se thunya o ba lebeletse
7: ke a tere uniform ya mleta jo horo kwa ke sebetsang teng
0: jo mosadi o reng na wena
7: o jo tsumola o thibile matswele ka matsogo
0: o thibela
7: nna matsene ka o thibela nna matsogo matsone ka tsibang ka matsogo a nna ke a
0: tsibang o thibile matswele a wena wa tseba go wa thibile ka matsogo
7: mara monno mongwe na mmole tsona matswela
0: monno mongwe o ba anyanya matswela o diphathakgo motho a phatlhaletse
7: ka nnete ntate make
0: a ikhona
7: ka dula fatshe mpetong ntatola a tswa ka re apara monna mokeng
0: ya
7: o a tira tshuthumela ntate make a apara ka re mo yena ka mo tsatsa botsepele ka rang ke re wena a o gae fotse ya pila ka mo a wa tlisa o itswe
0: ya
7: a ona phoso ngwana batho
0: ao
7: ke a be ke mmotsa ka re itswa ka monyako a tshepana na nna go betha tlo mo morago
0: o ba na nore go betha tlo ka ka o metha ka mo sekgoshing ka kolo
7: ngwane
0: se wa se diri bjalo ne
7: a wa no no ntate make
0: a tsena ka gratching wa bodiwa gratche a tsena ka sefatanageng a se iša morago sa tswa gabotse
7: a tlola garage buleile a šana mabelo
0: he sefatanaga
7: ke ra gona ka sefatanaga šana mabelo ka sefatanaga
0: ya
7: e
0: o tswile ka setsheng sa gago ka 180
7: ka 180 to 140
0: Robert Tobel Teledi ka Boskanda be a le msadi wa ra
7: ka jula le na fatse papa mpetong
0: la bolela
7: la garme wa ka khosa ire ke kota
0: tish ya ne
7: khosa ire ke kota khosa ire ke motho
0: o sale ba bona le sale mmogo le msadi o
7: le ka tjeno
0: wa le sho mangwa mbape wa itheta go dimogata be ka bogo itsipiditse go ka gona ore ke itsipiditse ga botse
7: ke itheta ka re ntate make ne go ba ka di divorce ke dilang tlo ya RDP no re tsa 50-50 mo tlong ya RDP bo philo no bo thoma fatshe
0: bana ile ba bakae
7: bana ile ba ba bi ntate make
0: ya ne
7: no re thoma fatshe ntlo le RDP go dula mokhukhung bophelo ba ka le ba hae ne bo tlhakatlhakana ka ntho ya 2 minutes ya gore motho fela 2 minutes ne go senya ntho kago fela tse
0: o tshepisi o ile a tshepisa mosadi o reng ka sesa
7: no nna ke ile ka mmotsa ka taba e ke khopele felle gareng gaka le wena o seka ba o botsa mme wa gago o seka ba botsa le nna nka se botse mmaka e be spiri sa ka le wena
0: ke taba a ngwaga mang
7: 2014
0: le sale mmogo le legono
7: re sale mmogo ntate make ebile ke moreketse sefatanaga re bolela bjana
0: ngwaneso ke leboga kudu go boledišana le wena
7: ke nna ntate make danki
0: Ja. Wena o tlhaletse wa gago gore o mogweditse ba moatla fela goba mohlomong o tlhaletse wa gago ka go nommelaela fela ka go nommelaela fela o motlhaletse fela go nommelaela o sena botlhatsene o sena bo o sena bo o sena bo wa batlhala wa botlogela la kgaogana wa latlhalana goba o tlhaletse wa gago gore monna o mongwe o a mosetse morago o a mo thieleditse o kare di tla ja mabele fela a sa ke wa diagala selo o motlhadile motho o sa phela lo wa gagwe o hweditse mogatsa a gwene bona a phatlaletse kore a phatlaletse a bethile stretche se sengwe o kare sa Bruce Lee a ikwa bose a bone ka matlho goba a kwele wa tseba a dutse monyako a re a kwa wa tseba wa gagare yo wa tseba ko o rata lerato le lengwe ke o rapela nnyale a ramokaola a re nnyale batho ba di bone ka matlho o hweditse mogatsa gwe ka sekgwa ba re retended kore moswara ka morwalo ka sepedi ba re bjalo sa phela le ena legono ya wa tseba ga botse ka ramanyalo e go botlhoko ne ai e ka ramanyalo go botlhoko hloko hloko hloko hloko hloko hloko hloko hloko he ai a kona botshele tsho mongetse monna wa wa mengwa ga e masome masome shupa ne are o le mogile gore o swanetse o a nya ka go ithubela lapa le mo gore wa tseba keng go le ka gare ga lenyalo go rata motho o swanetse o bo o be le khotlelelo gare ga dikhotlelelo wena o nga di sitse fela gore o hweditse wa gago a go karane le mokaola tseleng wa nama wa ruma ka gore a khale di ja mabele ya ere ke tse ba tseletse ba bararo ba mafelelo mo tseletse marumeshia tobela tobela
8: no ora mo
0: ka ka ka mo tlhomphege timan radio
8: ke khotlo fa bana le majima mo wa ntshwarele ha o saluto male na ne o founa banna fela se re le bo di gopolo tse matla tse re di kwantsa banna
0: ba
8: ba gone o swarela basadi ka o rukuru le fase ke bo mme ba thoba swarela montate
0: le ra gore ke tsee bona
8: a wa ke se se nora banna ba ba tseneng fela o thoma le nane o ka ba wale guka gore taba e re ya kwa le ka mma tlhakore la banna e gona
0: mongwaka mongwaka etse le bolala nnete re tseba batho ba go swarela dilo tse e le basadi kudu
8: batho ba bomme ba rone morwalo make wa boima wa gore banna ba kitima le naga ba sereng ba sereng ba sereng mara re lebetse gore le ka mo bomme le bontate ba ntate ba obele morwalo
0: ya le bolela nnete mo go lwaka le bolela
9: nnete no la o ma ke saluto male na no founne ba nna sala ona le mosadi mo motho wa founne ba nna eno ba tsware tsire tsware tsire tsware tsire tsware ke ke ya u nna le mase o re o buima wa kuma na mogolo wa o ana le monne mo ka mo ka mo re nya gao
0: ya
9: mara o mo tsarela
0: tata gore
9: na ke bo ntsha botho mo ba nne mmaki

0: lerato.
1: Mm.
0: O tsholetsa mabaka a banna ba tsholetsa mmake. O kgona go kwa gore lefatshe le ge bo utlwe o sa dumele gore banna ba na le bophelo mo basading. Mare banna bangwe ba na le bophelo mo basading. Mare ba wetse ke phoko banna ba gore a se ba loke kgatlhanong le basadi. Mare basadi ba le gona ba babe kgatlhanong le banna, mare banna ba emisitse matso ba re ke fentse ke setse ke tsene ka gara lenyalo. O tsea kelo a o tlhanongwe.
1: Motlhomphegi, motlhomphegi.
0: Ee, se tse re tsere kelo make a re sa boela morago.
1: Mogolo a ka nna ke le kwele, ke a leboga.
0: Ke matsobane, ke a leboga. Ke gore ke fapane le majema, ke re bontshane se sengwe make se se botlhokwa se ke se kweleng. O thoma lenaneo ba o fika mafelelong.
1: Ke le kwele tata gore ena ke no tsa batheletso ba babedi ba mafelelo e be e le gore re fetola mabo. Ke a leboga. Age motheletse marimeshe ao re gona re ka botsa lena.
2: Ke theletse nanao la gago ntate.
1: Age mongwe waka.
2: Yo mongwe mongwe nkile ka kopela le bothata bana bo.
1: O kgodiwe tswa go le ro o tsentsena ditabeng.
2: Ee, ka bokhutswanyana ke tla e beya so. Ke na le mosadi le bana. Ee, yo a le ka baka mo mmerekong ka kopela le mosetsana.
1: Ee.
2: Namile le nna ka gore aowa monna ke kopa se.
1: Ya.
2: Ngwana ba tlang ka moele.
1: Ya.
2: Ya le he ka bo madimabe ntse re ntse re ya mole na ke ka gore ko hae kwa go saudisa bana ba banyane. Ga ntse mmele wa chesa.
1: Ya.
2: Moda kere ke a kena moda o kgante ke a tsana. Ee, wa tlhaela ngwana.
1: Wena le motlaboo wa gabo.
2: Ee.
1: Ya.
2: Ya nna sephiri ka setse ba rena mosadi ke tla moraya ka reng.
1: Ee.
2: Ka dula ka yona.
1: Wa dula ka yona.
2: Mme ge e rile ngwana wa kula o tshwere kudumane ei ke a matha ke fitlha mona e ke fitlha ke fumana braa goa imela.
1: Le bitswa ke mang gore ngwana wa lwala?
2: Ke mmangwana.
1: Yena o wa ka le gwafeng?
2: Ehe.
1: Aga.
2: Namile mona ke fitlha ke bona gore ei ka nnete o senyeile. Ke raye ngwana a ye ko doctor ko tleliniking a re ke kamane ndira wa chekwa ko doctor-ni ke raye e re ke name ke bate mabesenyana le dipampasenyana le dijauja tsa ngwana wa bo jale he ka bomadimabe ke lebetse founu ka mogae ka
1: ya
2: e ke re ke a sheba ke na cash money and then namele ke raye ke a swipe mola ke swipe. Ee, gante mosadi o teng ka ko ntlong phone e ka ko ntlong le dire tete message wa kena
1: he
2: ee a ere ke tuletse nna ke a feta ke boya ka gae ke boya ka gae namile a ke fiwa metsi dijo ke a tsa ke feta go jea a kompolelele o dira le ngwana ka mo ntle na kere ngwana wa wetsa ao jale mona he jale gorix wo reka ee
1: kore wena o swere dikarata mo mabenkeleng o reka bo maswi, di-pampers, di-cleaning, dilo tse ka moka, dijwana tsa bana, o tlogetse sellathekeng gae. Se tsentšha melaetsa e ka moka ya gore o kae go diagalang ditšhelete di a tswa. Go fitlha gae ba re ena go tla sa
2: bjangmotlhomphegi wa senyega.
1: Wa
2: tseba ngwana motho a lla selelo sela sa esale o leke 3 weeks every day and night.
1: Ya ne
2: wa tseba ya o imela ke ya gore
1: abape le o ile wa amogela gore go na le bophoso bja go na le phoso ya mokaola
2: ke hanne la o qala ka wa tseba re ke ka re o batla nnete a re o nna re nnete ya pholosi lela nnete
1: ya
2: ka no e re ke to bolela nnete nnete ke ka re o nyaka o etse
1: ya
2: ke o na le ngwana
1: ya
2: mara then I was not aware of whether la ngwana is unfortunately o thaile ka gore ke motho wa phela so now ke go bontshware
1: ya
2: are monna hare it does the pitching that o tshwarele o tla phela ka for the rest of your life e fela le nna ke tla bona rena ke tla phela tsela mang
1: are le nna o tla bona gore o tla dia bjang
2: ya
1: ke taba ngwa ga mang
2: ngwaga o le o fetsang o re nka re 2 years ago

0: ka o sa ne o sa dutse le mosadi o le sa lemmo
1: re sa lemmo le le hore e go phela bo mo le mate o ngene teng gore ke thata only three wa tswa ke give phona e tiki
0: ke go ke go kwela ngwane sho ke go kwela ke kitimela papatsong ke go kwela ke a leboga ga
2: Le kholo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manane a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
3: Master V ke ya ka dilia data e ka ntshusha go gore ke kgone go like le go subscribe manane go a ke rata go di channel leng tsa YouTube
4: oh tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
3: oh Master V ke go tsa ka dilie
4: e go tsa gala fela ka go Vodapay app ya le la pelo ba bonje gore o tswere tshe jompele
3: ah ke tla dira byala
4: bona le dipelano further together Vodacom
0: ya ne arlo cheng kya tamish
5: hello
0: tobela
5: le tsela Mr. M
0: rwana rwana le kai
5: ya she Mr. M
0: ya
5: Eish, nanti jadi nak aku berlak kata bi berlak kau hari ini kau tu kau merawat ulah kerana musadi apa saja surfo berlak manja hari tu orang raya.
0: Iya boleh lah manis.
5: Arba sejaba ancam namun tu marawat boleh lewat sore lana.
0: Ya
5: umur kecil sfatana.
0: Ya, kalau dia lebih umur kecil sfatana.
5: Eish. Bana ba bang khona le bophelo. Mari for the sake ya bana.
0: Ne ke ka mpotsa tya ba tsa gago mokgwa bona. Re tlogele tsa ba bang re bolela ka tsa gago.
5: Eh, na ke grille no is what this year end of January, end of February.
0: Wa mogwetsa diang.
5: Aba grille na right hand end.
0: Eh bana o munyetse mosadio.
5: Eh ke tlo le na ke nore ha
0: ba o munyetse na o munyetse na
5: o nyala ai re ke sa nya
0: ya are itlogele ka re ya ka ditaba tsa manyalo ngwane e shuka le boga ke re
5: okay thank you
0: ahe mo tshele tshe ma dimeshi ao
6: tlo langa tse magele gae
0: re gona khaitse ri aka
6: re gona papa a go nna ke go re jang lo tse
0: tana tso bia
6: ka mara ga go khetsa molekani ya ka ane motlabo
0: o mohwetsa kae
6: ka mogare na ka mo
0: ba di o ka mo lapeng la gago
6: ka lapeng
0: ha
6: la go di tenda te ba ke ga di medisha
0: a ba pele o go ba hwetsa di be di tlotlotse bana go ba go bo go diagalang
6: ma ya ga di kwa
0: hi wena a ma pele gore ma ya ga di kwa o ba apeile msadio
6: Ah,
0: what was the book about the city? Oh, the 20th Who was it?
6: Was my Aradigua?
0: I went.
6: Hey.
0: Namely, one are you sure?
6: Hey, I'm not going to do this.
0: Hey.
6: Hey, Mahala, you are our Kim Sariala Palo.
0: Mahala, Kim Sariala Palo.
6: Eh
0: o a ramuka a ramutla bo a montsha wena re mosadi wa re ho di tseng o ke mosadi a lapale
6: Eh
0: na bile e khaitsedi.
6: A wa nna ka humola. Ha o mosadi ya dira ka mo gara ga pala rena ka dira ra bile ba ra ba ra ruwa lo.
0: He. Biam biale.
6: A mo sadu o do ga fetse khoedi.
0: A fetse khoedi.
6: Eh.
0: Khaitsedi bi a nwe na ba popya lo mpotsa metlholo.
6: Ho ri ka mo gara le ba bana.
0: Le roba la bia.
6: Ba
0: robala ka phapusing engwe wena o robala ka go yengwe.
6: Eh.
0: Mwana re tshobiang wa khone ga byang.
6: Ba khone ga mate make.
0: A wa mo re tla lotsetse byang. O ka dumela taba mo huta o. Mogatsa go lena ka dia taba mo huta o byang.
6: O e dirile. Ne yo robala ka mkamara ya bana bana ba robala ka mkamara ya rena.
0: Wa setla le taba mo huta o wena byang.
6: Ka
0: se dira
6: baba
0: wa se tlaleta ba ye byang
6: e to ye tabe thata ga tena se mage ke di le ena
0: wa ke ka lebaka la go sa tla le ya taba ye mose monna go nyetse o bo le msadi o te wa no mogwetsa le mokao la mokao la adula ka mo ke ka lebaka la go bo sa motlale ke molato tabewe ke ka lebaka la go bo sa motlale
6: ke ba ke motlale le o ba lapa
0: mm
6: e ba lapa ba nna o tsenya ke go re ke motlabo
0: papa ro tshwenya ke eng ka gore ke motlabo
6: eh
0: ama pele bueno go bolela ba bo monna go ba ba geno
6: ba bo monna ke le ga tla pele ndate mage
0: eh
6: ke bona gore ke le nya jo ba ntelege
0: eh
6: a nna ke le ka se ba ile ke a tema tse ke mapia mo sadiola
0: ka nnete wa pia metse wa mapia
6: ka mapia ndate mage
0: wa mo go batsa
6: a go le tsetlele 9 months
0: monno areng
6: monno le nono tlatega e ba tshwere gore ga a bona ngwana sore metsi ka komiki o mmona gore motho o sa metsi le nna ba ntsha
0: wena mpotse le sale mmogo le monna o le sale monna le msadi
6: ba sale mmogo from
0: ke taba neng tabe
6: 2022
0: Asaka wa swarwa
6: Ke le ga swarwa Tabua
0: Mm
6: Mm
0: Molato o fedile
6: E molato o fedile
0: O ka gaga go le mogatsago
6: Ka gaga le mogatsago go tsa o feta
0: Ai wena bophelo ke mmopelele bya tanta
6: What we Christmas ja ja ja
0: ke a papile ke go buche putse mo sing ke beng ka ibutsa msadi o moilong pasari ba bangwe bo atla re nang ke be ke putha puthile ka sepela wena wa putha puthi wa sepela ke ka lebaka la go sa putha putha wa sepela ebile o sane le monna o wa iteboga ka khate o itjerewe
6: ke bona gore motho ke ena monna nga se mohlala gore o robetse msadi o mo motho mo ba moduma mara ntse ba dire le bona ke le nyatso mara
0: o ra ya go diagala ka gaga go pela ga matlwa gago ye o ke le nyatso yeo
6: eh
0: o bone mosadi wa go teletse kudu go ba o bone monna wa go teletse kudu o ga botse magate ka batho ba babedi ba o bone bo telelwa ke mang la mafelelo
6: monno ke nna teletse yo
0: mpya wa sitiele ena magate wa tiela mosadi
6: ibe le go di bona re ba nyadiche ka se dilo le bona ba di a di tshela jipela ga ka le mai ba no ga di mai mo pela ga
0: pa no ro bala na pela ga gago yo
6: mara dile ga mo swarela
0: o mo swaretse ngwana gesho le phela botse ngwana bjalo
6: ke phela botse
0: a sa di dia dilo tsewe
6: ai a sa di dira o ta tsela yena mara mo pele ke mo swaretse
0: ke le bo akudu bo le di channel
6: ke nna mo tsere ga ka tshobi
0: ke le bo akudu bo le di channel wena khetsedi
6: ke ke le bo
0: aha bo tsela tsere ke tla ke fetola mawo e ya re ke tshe ko sa kamera ga fawe e be ile gore taba ye re tshe ga le baro wa le lewe ya ka nete tlo dia

0: Oh yeah, Peter Gabriel, Don't Give Up. Ai. Ya wila re go ena re in the blood of feed and mogaga bola wa ko sa go botsa nnete le ona yo. Masome peditsela, ke metsotso ya masome peditsela. Eh, ke ona. Masome peditsela metsotso. Go ikala iring ya pele. Kana ko ye we setse go ye ya lenane o re fetola go mawo. Ke rata go tlo boledishana le basadi fela. Ka tabe ke tlo e bolelago. Batho ba ke kole monna o mongwe fa le moragonyana ka lona lenaneole a re. La mogopola monna o le a re go ke dietse mogatsa ka phoso. Ka go dia ngwana ka ntle. Ya re mola ke mo dietse phoso. A ya hwetsa seswantsho sa ngwana mokao la nthometse ra iseka go lokila ntshwarela o re magatsa ka kusisa a wa tsa fela ra phela a amogela gore ke na le ngwana ka ntle eupša tseba tse ka moka di fedile thoma o fepa ngwana ka ntle a re bja le mma ngwana fela a re ngwana wa lwala go fitlha ge ke itšatlile lengwe ke itšea ke ya fale ai mangwana ka hwetša mai mangwana nteka man ai ka phatlega ai am phatla hei hai man hankuka a ka ba ka bia ngwana bobedi ke nyaka o tlo botsiša basadi ba bagešo ba basadi ba more mogolo mpotseng taba e gore mpotseng taba e lena le go se kore ka kakaretso lena le lokologile bjala ka mosadi goba lena le go se lokologeleng ge ba go bjalo lena le go tshwenywa keng goba le bona bjang taba ya mogatsa go ka lapeng wa go nyetse go upša ana go le ngwana goba le bana o tee goba ba babedi le mosadi ka ntle mo a felago a ya go yena a tla tswa go ka ga ya re ke sa ba isetsa se goba ko kopana le bona kaekae kokore ke nyaka o tseba wena bjale ka mosadi gore wena mosadi o le go ka gare ga yona taba e bjalo o e laola bjang goba ge e le gore o bona gore o tshwanetse o e laole goba ke go botse gore e kapelo letshogo la gago keng goba keng seo se sa go swarego gabotse ka dikamano tsona tseo basadi ba gešo eno mpotsang e kapa e le gore o e laola bjang ke tseba gabotse gore basadi ba bangwe ba tle ba banyake go ba bona ba sepetšago ditaba tša phepo ya ngwana ka ntle mosadi wa gago ka molapeng banna bagešo basadi bamwe ba tle ba re ae go lokile ba tla romela ke nna tšhelete ke nna ke tla kopanago le mosadi o ge bana ba lwala kore mosadi a gago ka molapeng monna a iphe morwalo owe goba maikarabelo a gore go tla dia nna ke nna ke tla ba romela go ditšhelete ge ngwana a lwala go tla tseba nna o hwetse ke gopolangwe re iswe re gana lenanegong le mosadi a mpotsa a re ma ke dirile kwano le mosadi owe gore a tlogele go letsetsa moga tsaka a letsetse nna ka ditaba tsa ngwana ke re ba kopantšha ke ngwana a letsetse nna ke nna ke a nyaka tšhelete a letsetse nna ngwana a lwala a letsetse nna bjale e le ga a fapane le monna a re bjale o utulutse gore monna tšatšile lengwe o rile ga a boa mošomong a feta a ba bona a se nyake tabe gore o ba bonang ka lebaka lore go o ba bona o tshwanetse o sepela le nna wa tsoga ntwa nngwe ka lapeng lela ke a gopola ebe e le ba ka mo mokopane ka fa a thuntšha meši ka dinko mosadi o a re maake ke dirile kwano le mosadi o gore ga a nyaka tšhelete ya bana o letsetsa nna mogatsa monna ga bana ngwana o a lwala o letsetsa nna monna o di le kwana gore ga a nyaka go ba bona le go kopana le bona kae kae ke swanetse ke be gona bjale monna o mosadi wa tlatla kwa gore monna o fitile go bona tšatši le lengwe ba le mmogara mosadi wa thelelwa ke leleme a re aowa kere mosadi o wa mokaola o e bego e le mokaola a re aowa tšatši lela wa o fete wa o tla gore na re be re le kae kae mosadi wa namaraga ga le leile la kopana ke sego yale o ba gore a mosadi o le ape o boletše ei ya tsoša tabe nngwe hei le role le lengwe ka lapeng lela la o ba la nyaka le more mogolo pele ke nyaka ke letle le mpotseng basadi ba gešo gore ga botse le swarega bjang ka yona taba yeo le sepetša bjang goba e le šitela kae goba ile ya le lwesa kae kore ke letle le mpotseng lena fela ke nyaka lena fela ka morago wa papatso
1: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
2: Master V ke nyaka dile data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
3: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
2: Oh Master V ke gwetsa kae dilie?
3: E gwetsagala fela ka go VodaPay app bjale tswela. Pele o ba bontshe gore o tswiretse jang pele
2: ke tla dira bjalo
3: bona le dipeelano further together Vodacom
0: Thobela FM Moshate WhatsApp le boithabiso basadi ba gešo ke buile tše lena 086-000-2452 mpotse o ka gare ga taba ewe a yo go swarega botse goba go na le ka mokgonyane o mongwe How fit it was, I fit it with the king, Basadi Bagešo. Kakakaba naba kori, I fit it with the guy. Le, Rabote le nyako u lukishang. When I'm a sadu le kaka ragatabi. Roba le palela na le bagatabi le na kaire ruti watabi nyona yewe. Yadi kamano chabo na le basadi bawe. Kori, kori le lusha king. Le nyaka go lukisha eng gore le lokolo re go be gabotse etla go nna mosadi gešo 086-000-2452 banna ba gešo e mampele nyako boleišana le basadi ba sadi ke o kele buletše etlang basadi ba gešo etlang ga o ne gore ga o ne wa le go ka gare ga tabene ga o kgonege o mongwe o ka gare ga yona ebile o tsogile gore e kwa make o tshwere tabela nna le wena re phela gore e lwela ya gore ke nnete na gabotse ke nnete ke nnete gore ke kwa gore lena le sepela dimolong engengengeng a o kgonege gore go ka tla go a diegala eng le eng le eng go le swana le ge le diile ngwana oe nna ke dutse ke le gona papa mo ba itshwere ka mokgwa o basadiwa goba go lokile monna o go nyetse ngwana o a dutse a le gona o tshugile gore ga botse ka lebaka la gore hei le tla ba la dia o mongwe man a re lotshe le gona
4: papa
0: tima le timile radio a kere mama
4: e
0: boima la e tseba le ka gare ga yona le ile la ba ka gare ga yona
4: Nna ebile be ke nyaka ele ya ka pele kare ke a tseba fetile ka ra yona
0: a re tleng le go ye
4: ele re tshwere ye o monate mokhumana molekane a na le bana
0: la e tseba tabe ele ka gare ga yona goba le ilela ba ka gare ga yona
4: re ile ra ba ka gare ga yona
0: ya lala le a tshwarega bjang gabotse le be le tshwaregile bjang ka yona
4: ore o tla kwa botlhoko o bakhumane a re a uala ya bane bentse a na le bana ba go kaone
0: o go kaone
4: o kaone o be ba rata ngwaneso wa re bana ba motlhampapa a bona a sharakana a lwala ke tla ba bitsa motlhampapa a bona a fetang lefatsheng ke tla ba bitsa jale a kake ba thoma a na le wena a e felenya tsenteni
0: aare reng bana ba gona go ba ngwana o gona re boleleng ka dikgokagano go ba dikamano tsa monna o le mosadi yo
4: monna
0: o wa lena
4: monna o wa tao
0: e le tshwere bya lena o be o ga re wa ke aba etela go ba bona bya le lebele e be sa le tshware botse kae
4: o ka se ya moele
0: a li ya mogele ka le bakalang
4: ka la kala go wa se ba re ka mo kae ka mo le ka yo sa pare
0: le ka no soko le ka no saka
4: le ka mo kae ka mo ba le ba ka no pala go tsena dikolo
0: Oh,
4: come here, come. Le ka no bola ke tala.
0: Amapile. Le ka no bola ke tala. Awi, na kere ya boledishana mma gore na ba neng ka ne le be ya mogala fase. Ape ke lana la dipoledishana tse ke nya ka o hlaka dilonje dingwe ke wiki butshe diputsisho pya le byale. Ke ke tsena gore gore be ya mogala fase. Ke be ke nya ke lo butshisha gore ge le re le ka no hlaka. Le hlakishwa ke eng tsona se o le re go se ka no re shaetsa ka molape le hlakishwa ke eng e le ge monna a diang go ba bjale le bjale e tla mba sa di ba ge tshompotseng e le go taba o se tsheme tsetswe le somehlano 086 000 2452 la last la banna ne ke la banna le basadi la banna la no le la no le ke la banna Le basadi. Ya, ya le basadi ba o tele tsa mre bogolo a bakaka. Ke eme ke le tshe le hina. Basadi ba re sho mputsing. Tabe ka malapeng. Ai ankele nya ka nke ina di tshele e magare ga lela le bana ba lena mputsing e le go taba. Mo tshele tshe madi Michelle. Arlo cheng. Tobela FM moshate watsebo le buitabisho Kenya ka basadi fela le nane wonle 086 000 2452 ene di tshele kudu taba ye ya wa ba hwetsa e bile na kwe ngo monna a sna khutso ka yona ka le bakala ge yena ka yena a ithlalosa ka mogae a re a ke bone molato o tla phela e tlhalositse mosadi a monagana gore hey mosadi o we skabelo ro sa go nyaka go ile go yena nyingi ya arlo cheng mo tshele tshimani mesho ke a hota misho tshele tshi 086 000 2452 ke boletse gore banna nka se letse le le ka letsa nka se letse banna ba gešo nka se letse a kenya ke lena lenaneong ke nyaka go boledišana le basadi ke a go tamiša go lokile ke tlo tšea papatso 086 000 2452 ke be ke sa tlhalosa taba gore o hwetse monna batho a ithatharata ka mehla gore wena oe ga gona selo ke no ba ke išetša bana dijo go ba re kopana ka lebaka la ngwana bjale le bjale a re lotshe
5: ke go tlhokisa botshele tshi
6: tsamela le kae
0: re go nna re ka buisa le na
6: go bona
0: a ge
6: sengwa ke ka gara ga yona
0: le ka gara ga yona
6: e ya ka gara ga yona ke tshomile ke re ya itsena ka bogare gore mosadi o a bolela le nna
0: e
6: ka ba ka la re ke tsaba yona e ya gore ba tore ba re ba ile fana ke ba fana go ba bonana
0: Ba
6: go tsaya sekolo go na le mofetsimo wa ka ja tsela bolela are ya na le ngwana le monnulo wa monnana le motsadi
0: ah
6: then e monna tso go na bana ya e ba bona le yena
0: mmm
6: bana pa ka ithuta gone mo re ke monnana le bana ka ntle
0: mmm
6: ya re go na bana ka ntse o ya bona le mago bona
0: o gore o re mola e shadilo hey le yena wa diagala ka mogomo nga fiwa tse a di fiwago hey
6: mo me tsa ile nga ema gona fela yena ke mo ka sa go dira gore ke tloga ene gore ke le ka bona gore ke dire wa tsaela ka boka la gore go gopola ke jeng wa re di tse le tsoro ma o ngwana a fena ka video call
0: e kwa
6: a re ngwana o nyaka ke peace
0: a re ngwana o nyaka ke peace
6: a le ka sepong
0: ya
6: a re ngwana o nyaka ke peace a fone la monna o
0: ya
6: ka ba ka a tsa ke tsela
0: wana mara a tsa di video call bya le gona a ke tlo di call
6: a ke tsene tsa gore ke tloga ko pitchwini aba bolelisha ngwana kwa bona ka botsimo se pitshule 88 tsa bona
0: kore wa no bona re re o itlogele ino bana ka mogowe
6: e ka boka la gore mo sa jile wa tseba gore gona le tseba di bulelang pa le ka ba bedi gona le tseba di bulela go ka nna ya le botsa ka tseba mo sa jile mo bona ka ka tsaya le kampane ke tsoga ile ba ina tswa fetjola tsela ka ona mogono ba bolela
0: a mapile o a so kgawane le bogatsa go ne o no ba o ngadile taba e
6: e ka baka la gore ke lembone gore ke diriwa tsaela ke re tsenye mo mosadi o feta mo go nna ore o feta ka kwa ga monnere ke pala o tla mo go nna ke nka gona le tseba di bolelang ba le ka babe jalo ka bona gore ga botse botse ele ka koba bona gore ke tsaela ka nne re a bolela rena ka saeke
0: ee
6: ka re a ke foto mo tsona ngwana kwa bona ke tshwile
0: o kore o be
6: fe se tsapela go pele ba ka
0: o a ke le kwela
6: ke le go bana nna ba tsang dira go tsitse ke le khontsene ka bona ke batla
0: a re ke tshe papatso ma go rena
6: ya
0: a ke le kwela ke a le boga thobela fela mo shate wa
1: le kholo le Master V rena le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le how to tutorials
2: Master V ka dilia data e ka ntshusha go gore ke khone go like le go subscribe manana go ngaki a ratago di channeleng tsa YouTube
3: ah tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona
2: oh Master Vicky go tsa kae dilie
3: e gotsa gala fela ka go Voda Pay app ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jompele
2: ah ke tla dira byala
3: bona le dipela no further together Vodacom
0: a ke tsobotle mo kwele botse mosadi ona ino ba ile gore ge falego ya mafelelong ge ke be ke boledishana le ena ke be ke le ka fatsa ga kgatelelo ka lebaka la gore papa tse be thobile go balela empontsha gore e tlo re tsena ganong ga re sa di laola dipapa tse di a itaola di no tla kana kwa tsona ra di fa sebaka ge nke be sa le kgajana re shumisa metšhini ya kgale a wa re be re tlo no bolela nna le mosadi wa fe fitlha ke mmotsiša diputsišo ke bokaka tse ya papatso ka morago ka lebaka la gore nako ela re be re di laolanyana a gona bjale a isa kgone ga botse wene bjale mosadi o ke motheletse a re make ke lekile go e tsena gore mosadi o a šome dilo le nna a šome dilo le nna ke sa nyake gore a bonane le monnao bjale ka lemoga gore batho ba le ge ke leka go diakang batho ba ba bolela ba bonana ka gore tšatši le lengwe o ne ore ba leka lebenkeleng mosadi a letša ka video call ka mogala ola wa go bontšha le seswantšho gore ngwana sure ka lebenkeleng o llela kepisi o nyaka kepisi mosadi wa se moswara ga botse gore le di-video call gape ele gore bjale le di-video call di gona monna o tlo gotsa ka nako ngwe motlhomo a bontšhwa se kgolo di-video call man ara ke le mobile gore o mosadi ke boledišana le ena eupša le monna o boledišana le ena video call ya a bona rai olomong ka banna ke fetoga lešilo ai a go bona le o ka re batho ba go tsena ka bogare ga ka o ka re go a thusa ba bolela ba diatše mosadi o ke bolela le ena ebile o bolela le monnao kore mosadi wa thoma o belaela gore awa batho ba ba bolela ebile go ka ba go ena le tse ba di bolelago ka ena yena mmago ngwana o wa ka ntle le mogatšago a na ba rere ke dilese a ba bolela a o sane le mo ke tsenago a kere ba diile ngwana ko a bona a o sane mo ke tsenago basadi ba gešo le swarwa keng boima gantši basadi o kgopiša ke gore ebile a ke tse bole gore mohlhomo ge ba le mmogo ba reng ka nna o tsoba re taba ya gore a kenya ke motho a e ba lemoga tšaka ke taba e le a lerato le ka o ya man 086-000-2452 mosadimpotse ya video call ne ya 086-000-2452 le fela seswa itsela mafela mararo pedi ne hlano pedi le ke abasadi ke be ke sa tlhalosa taba engwe gore banna ba gešo bogwe ra ithatharatha ka malapeng a o wa ke iša dijo goba kono kopana le yena gore ngwana wa lwala hey re kopantsha ke sele se gore eng ngwana bya mbyang a simo wena o ka ba go gona hey ai kushishi ba sa di tabeu man gore o ka fitla kwa wala bolela la bolela la bolela tsona tse o ba diela go tsona o ba reketse dikete gore o tlhokometse ngwana hey ba o leboga ka nto engwe man ya fitla ba o leboga ka mokgomongwe wa go ala selo se sengwe ya tsebo wena alo sadi ba ya ka re ba tabe ba itshabanyana ka re ba itshabanyana ape ke le litile ba sadi ba re sha le letsine ke litile a ke tsore da ga re tabe ba ba ntshile ke a tseba ba sa di bogetse le ka gare ga yona 0860000245 ke nyaka lena nyaka bana ya nyaka lena bjale re na mile go e ba ka sepego sona se se bjale kama lapeng a mangwe go feleletsa go se saba le khutso tabe ga se nyane ka lebaka la hore mo gongwe ba bangwe la tse batho ba bangwe ba ngala fela ono feleletsa ri latswe la tse bakeng ke bone gore ge se tse mosadi wa re ke bone gore ke dirwa style o mongwe no khona o bona rai ke a bona gore ga botse wa monyaka e no boela go yena o kgaogane le nna e no boela go yena o kgaogane le nna madumeshego

0: le go tswelela se sengwe ka lapeng a laela man gore e ka ba ke ka lebaka la mosadi ola ke a go tamiša 086-000-2452 banna ka se ba tsene ke a go tama motšhele tshe madi mashe yao
1: tsela
0: a ge
1: lona
0: a re ka kahle
1: ke mathomo dile ke tsena mo sia le moyeng
0: ke a le lebogisa mama
1: ha wa go bina mama
0: la itse batabe
1: la itse batabe
0: o go ntlele tsa gago go reng ka fao
1: go thata ba go basadi ba ba tsena ba di abara mafelelong ga nyako feleletsa ba winne monnong
0: o ao ga amogele gore a amogele gore ke go nyetsene
1: ae kore yana wa topetsa gore e nne ke mosadi ke na le ngwana le ena ke nyako feleletsa ke tsere monno a dula le nna le go ka re ke tryya gore aa ke tla tlhokomela ngwanola nna ka bonna gore a se taya gausi le ena yena mosadi o boa gapare aa ngwana o badimo ba re o mo phase o tsamaele ena o go phase o nyako go tsamaya le monnon e feleletse e diragetse gona ka mogowe mosadi o aa ba feleletse a tsere monno o le a dula le ena
0: a bapele bogatla o sepetse ka mokgwa ona o wena
1: ee gore o tsene ka yena ngwaneo a re a wa ngwana a bone gore mamotse ka moka o tlaka tse dingwe ditone
0: ga kereka o ile waka wa baka gare ga tabe
1: ee
0: o kae mogatsago o sa le gona
1: aa a kere o tsamaile le ena
0: o mosadi o la gago lenyalo la thubega
1: ee
0: aa wena a sa ka wa mo fatlhosa monna o gore bona mosadi o ka mokgwa a diago o a ka ba ikemišeditse se a sa ka wa ne mo fatlhosanyana ka yona
1: o ka leka go mo fatlhosa mare ge a feditse le pelo o feditse le pelo a gona nto o ka e diang
0: ka kakaretse o e lemogile gore ke seo basadi ba se tshogago
1: ke gabotse ke seo basadi ba ba senyakang
0: o ra ba ba bo mma go bana ba ka ntle
1: ee o tsena mo o tsenya mo go founa go dira gantsi ko re o dira gore mafelelo ngwana ka bo wena o tlo feleletse o ngwadile bona gore monno a sana taba le nna and o dira bonnete ba gore dilo tse ba a di dira ka mogae ga a sa di dira le ge e le gore ka mogae wena o na le bana ba bantsi ba le ba foo yena o na le o teng o nyako o dira gore ngwanela wa gago tse a mo tlhokomele kudu go feta ba le ba gago ba foo kore gore o lebeletse ka dikolong ba tlaisega ba tlhoka sela le sela gare ola wa o tee ga a re o nyaka se wa ketima wae
0: wa direlwa kore ola o tee o direlwa monna o mo diela dilo ka moka o tee ka mo ke ba bane ba tlhaela se ba tlhaela se ba tlhaela pjale Nabila wena a isa go swara gabotse mosadi o mongwe a isa mo swara gabotse o a ka lapeng
1: aowa
0: eupša ba feleletsa ba ngadile ka nnete ka gore ke kwa gore ba ba ka ntle ba nyaka go ngadisa ba ba ka gare ga manyalo ba feleletsa ba ikgonne
1: ee ao gona o tlo feleletsa o ngadile o tla dira jang ka gore yena monne o tsatile lengwe ba tsa gore aowa raya kae-kae ra ewa latisa ngwana sa gore ka tikelela ka re ke roba le gona bo o ka tsoga ke tla
0: a o tlo tshepa o nyaka o tseba gore ga botse ga a re o robetse mowe o robetse kae
1: ga gona ka mokgwa o mongwe o robetse le ena mmagongwanong
0: jo nna we
1: mole bo o egalela taba eo ore a wa pontagešo se re boledisane ka taba se phoso o edirile ee ke a emogela a gona nto nka e dirang ngwana ga a tlile o tlile a na molato
0: ya
1: ke a emogela jalo bothata ba go amogela mohlhomongwe ba tseya gore o amogelang o na le pele ya soft pele ela ya gore o amogelang sengwe leng o kare ke yona ba inyatsang
0: A kai tsi re ka ke go kwela ngwana ge tshukile boga khudu go bole dishana lo wena.
1: A wa go lebogang.
0: A ge. Tshobala FM bo shatwa tsebole we tabisho. Sadile di khari wa latela ka di torong tsaka go tlofitla lo wena ka iri ya boraro. Happiness tsho mama ke watswa ona le tlatla phukeng. Ke a leboga motheletsi ke lebogetse theletsho ya gago hle. Ke a leboga. Shala ga botse. Lately Stevie Wonder.

When you love someone, James Ingram, and Anita Baker, Dito Ronchaka, Rotobele FM, le khotla gatshela Africa Borwa. Ke go sheo fetse o ikwa ga bya le magesho, ile re ro amagala simmusho ka gara le nane o la Dito Ronchaka pele ga nore file Dion Warwick, ba tla go nabare Whisper in the Dark, yengwe di go sha. Itswa go John Legend, a tla go da are so high. Le metse metse rena ke masome pedi re tsa iring ya pele magesho. Na ke le sandile di gari, man of the match. Arbe mogo go tlhaka iria boraro re tutotse ke mmino o re ba re kwa go tonya mmino o dire gore ge ba re kwa o fisha kudu hina pebe air conditioner ya rena re gona ipsina ka go ba sia le moyeng re gona go ipsina ka go tsheletsa Man of the Match Thobela FM. Magesho re ke tse sebaka se ke leboga Happiness Mark le Morena Tlhatlha Phokeng ka mošomo wa bona o ba o dirilego. Re tlo gore leboga re tlhabuse re ko bona gape le bona letšatšeng la go latela. Re a tseba gore o šetse go bile boimanyana go ba e le goreng ba šetse ba le mebileng ba otlela le ge ba nyaka go tšhela makhušana ba re re tšhela makhušananyana mola le bola kudu ka baka la gore go thomile o thoma gana mola ka iria lesomepedi re tlaka keno napele dilo di fetogile bjale petrole la re be re itshepile gore a bo ka re bjale ona ikaone go fokotsegile ga o tshwane napele 1 rand 34 ke yona irileng a re a boelela re ya godimo gabedi mona le gore diesel napele ile godimo ka 3 randa a ile go ya godimo go tlaloka magešetlhe lengwe di no fela di ba bjale nako tse dingwe di ya godimo nako tse dingwe di ya fashe nako tse dingwe ga di fetoge tlhatlha Phokeng o boletša re bophelo bo bophelo bo ga bona butter pass ga bona butter pass re a tseba re ke šomišago ge batho ba aga ba re ya lekaretsea le bophelo bo ba re a bona butter pass tšatlhelengwe di ya godimo tšatlhelengwe di ya fashe bagešo a ke tse gore na ka lebaka lang o sa robale fela boledišana le nna gone more ya WhatsApp 0828691645 0828691645 o boledišana le nna mpotsa gore na ke ka lebaka lang o sa robale mo misong ya lekgono re yo amogela le batho ba baswa ba e le gore ba yo fela ba duma gore yo le rena o ka re jatlhelengwe re ka yo tsena Man of the Match a bolele le rena e tla mo ke le nyaka mo lena ba ile gore ke ga le setse re le fa sebaka le tsebe gore ditorong tšaka le ya lekana ga moka moka re ya tsena ra lekana ra felelela ya Jean Chandler ba ile ba tla ka koše ya Rainbow 80 ya ba ya nkgopotsa a sa ka ka se bone se ba rona le madila mangwe a dipercente tsa go lekana tse masome seswai kare ba re ba le direla gona ge le tlile melatong ya bone magagešo madila naga ke tse gore ke ya bohuta bae fela ebile ka makala ga bangwe ba rana le dipercente tsa go lekana tse masome tshela ba re aowa jana jela dikgalasana tjele di swarago kwa ba lefatso yaka goba yo tlale nto e selo sela se teng sa dipersente tse masome seswai ba tšhela ka kwa ka moka wa molato wa tlhagana molato ka moka tlhelatlhela ke Smoky Robinson a re cruising the Cindy Looper r True Colors 082 869 1645 ditorong jaka

0: The morning after Deborah Cox ke kwa shofetsa o ikwa ga biale ditorong tsaka go thobela FM. Ro file gape Cindy Lopez are the true colors, ro file Cruzen go tsa go Smokey Robinson. Go akaretsa le kwa Shea Jean Chandler ba tlhokana Rainbow 80. Bitsorana ke le smese le smese tlhano re biche iring ya bobedi. Ntle tshe mogala 086 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5206 2024 5 no ke matlodingwa ko gae ke mokopane re tlogare le bo matlodingwa ko gae ke mokopane go tshe tshwengwe le nawe re go tshe wa re ka mo go la sandile di khale sandile a se nna di khale di khari e kwa gale wa re ka mo we di khari ya ba thobela a ke robale ke theletse wena ke mame ka letsokwane mabi ka letsokwane re tlogare le bo ga theletse ga go tle molaetse mongwe sho ba repile ba re thobela man of the match ditorong tšaaka ke be ke theleditse bore bogolo ga ke fela ka emela lenaneo la gago ke gopotse mmino wo o re fago ka ona o re fepago ka ona re tlogare le boga lepisane phatlhele a leka kwa Stilldale re tlogare le boga lepson man of the match ke go theleditse ke le ka mo ga sefoka Thaba City ke nna ke timela France sefoka ke na le wena go fitlha o chaisha ka area boraro tlogare le boga warra tlogare le boga tlhemagešo melaetse mengwe le yona she ke bona dikgatiso ba re man of the match di le enra maabele ke theleditse ka sokoding tlogare le boga tlhe a re lotšhang thobela FM le gona thobe le kae re gona le kae a re lebogeng
1: re robale re tsheditse mino monate ka wena re ya le woman of the match bolela le medelia ka mo Spartan
0: ka ba re o ko kae
1: ka mo Spartan ka mofumo gae ke stylopo a tshokwe
0: o gae ke stylopo gabe lo ka Spartan ore ke mang leina la gago
1: elia moremi
0: o morena moremi All right, re le boga man re le boga morena moremi
1: amen papa
0: a thobela ke writer le gentle bela FM le gona ka mo
2: a bela tere
0: le ga botse
2: a mnate
0: ke braino
2: yes
0: sho
2: a go jana le era monna e tswa se re matse re tsia gao
0: yeah re le bogeng you know all right ke ba ka ba malukong ke ba malukong ba a re le gentle bela FM le gona
3: Sandy Harry has his no brother.
0: Shapa Zed.
3: I shap man. Ubulele le prakwaito man.
0: Prakwaito.
3: Yeah, kamo bega spot kamo.
0: Kamo bega spot. Rale boga braga.
3: Ah, na le maro kwa re nashe ja ati wo rago tu fisa Sandy Gevele le kumukari atoga.
0: Ah, puta puta lo na dule.
3: Yeah, kumukari mamela Sandy Harry man ka R&B man wazeba.
0: Yeah.
3: Ewa retemula ma brata man kukupela kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
0: leboga
3: ya ka motlolo ga go shima folo.
0: All right, a di kwagetse bra.
3: Ya re tlemolle maprata, re tlemolle maprata o fitlhela ka 3.
0: Ah, re ka ofela, re ka ofela.
3: Shapo shapo prata di.
0: Hey, tena ke right, a re tsheng tobele fa le gona.
4: Sandile.
0: Eh, le ga botse kere.
4: Le ka
0: re gona.
4: Eh, mala ba tsa di bi.
0: Mala ba tsa ga ke bi.
4: Tobela, no bale.
0: Eh, a o re le bo amre na bale. Etse le rile ke bi. Kibie ele na itse le rile ke ifi ele ya kwa go se kibi.
4: Eh.
0: All right, awa.
4: Okay.
0: Di kwa retse, di kwa retse. Le moshomong go ba le gona mo ga kibi.
4: Yo ana mo aimo.
0: Oh, mo ga aimo ga kibi, all right. Awa, re tloga re le bo ga tle.
4: Thank you.
0: Right, are le tshinto ba le FM le gona?
5: Ke tshwela ga botsa sandile di gare.
0: Awa, tuwe khale, principal a re ka harna le ka mathata ne.
5: A tsa robala sandile re ka robala jang le hone go mmeli ke jila tsasa na
0: yo
5: le a tsitsi ma
0: di a ke tima le go le o le pia ka ntse tsa sasa
5: eh
0: yeah Ai.
5: A re a le ba Sandile politi ba khale go tswe sela. Na a ro ba le rena re mo mle ta Israel.
0: Botse botse sa sa e kia le tjatjila, kia di 2 tsa go dingwe lengwe.
5: Awa, a ke di 2 tsa go dingwe lengwe nne.
0: Oh.
5: Ke no re ga ke lebella ka go bara ha le go mega pekela ke di thonjwa le go no di ya kitima jwale.
0: Oh, di na le go no kitima ka matsetsi a fapaneo.
5: Difference day.
0: A wa di kwa retse, di kwa retse.
5: Ke a le bona se ga botse.
0: Ke re le boga. Ya, a re itla le tshentse ba le FM le gona. Tobe. Ba ga no botika ba arting le da. Le gona ka mo?
6: Ultimate.
0: Eh le kaina.
6: Monna re roko roko ka modi ya mantso tsa monna a ipone molato monna o tso sa batho ba fasa shibo go batho ba hola na ape ba ka robale.
0: Yeah.
6: Le le nofte le tselo le na. Lo ga ra se tshi e re le kana se tshi re le bana le rena be re ka se robale monna e shuma ra fela re tswa re.
0: Eh eh.
6: Ala e ba re monna mo wa hola ka kwa mabane Isaka mamali monna le rato o tle tsa bushibo mo tsare. Mabane ba o la ke dumela gore o ipune ka letsatsi le ka re ba betse ba ntshafetsa ba re ra celebrate o butse Sunday lore kekeno ba tao sendela na ka anong monna ifa
0: o e batla e romela ka anong
6: a wana o thaba ka mogolo o tiwa ka mo monna o se tumisa mara o ipa bo se ba keke
0: ei ke gale ke jile keke bolena ke be ke ipsina
6: a wa man re le gore o tlhoka man of the match
0: all right are le bogeng monna di rokoroka all right tsere ke le gona ke re thobela FM Tobe.
7: Man of the match.
0: Tobe.
7: Ivano.
0: Re go le kae?
7: A u bo ka mo skoro, ka mo tlase go gara ra ba le ditile wa le.
0: Ar le bogeng ka difuke.
7: Eh, jo mo ga le re in, tangi.
0: Tobe la tobe, la ma fela shorle, chen tobe la FM le gona.
8: Man of the match, rona le ga man of the match.
0: A wa re go na tobe.
8: A ro ba go a tsiba man of the match, a ro ba. Ha o ka ka tjwa go bududu monna di tsebetse ke tsa o men of the match ro fa tsona di tsebetse
0: re le boga hle re le boga break
8: ha o tse wa bona le Luis Ratete ke sa lona ka mo tsipa tere ke mo
0: Jugulane o se tjole Jugulane
8: ke se ke le Jugulane ke Moscow phone men of the match
0: all right ah di kwa retse
8: thank you men of the match
0: hey tada okay right ke mango ke Clarbone, hello, bit of the match, ke Moses, Mo Soshangube, Mo Soutpan, le filo barke Soutpan, ikena luena. Tlokar lebo ga Moses, yeah, Moshe, rola dieta, yeah. All right, di kwa gechi bangesho, arbo le katame ngweshi, watiwa kuna le... go dula mafelong a go fapafapana ge re shotirinya ka madulo ge o ya ka Johannesburg o ka gona go khwetsa ntlo yeo go yona e le go ya go yo dula o lefela ka kgwedi ka kgwedi mohlomongwe ka ba ka Botafontein go go ka khwetsa di flat ka gare ga toropo ya Johannesburg Bramfontein by Tuti le tletse gona mo ka buso wethu wa khotsa le dula ka gare ga ntlo le le ka Dobsonville le dula mo ntlo ngeo le pat le fela kgwedi ka kgwedi ga o ya tembisa lona o khotsa go ditse o le biale ga o ditse o dula ka Abichakas ya ba hore le gona o na le ntlo she go ba ke bachelor wa lefela ka kgwedi ka kgwedi wa tswana le ga o ile se shego wa khwetsa gona le ntlo go ba a bachelor e fela ke kwela taba ye nngwe ya gore ke sa tsebo rena ke e fela ke kwela taba ye nngwe ya gore di tse dingwe tsa dintlo tse le di kamora tsona tse re di shumisha gore lefela kgwedi ka kgwedi dina lo o ba le dilo tsa makete ka e buja ka dilo tsa o makete keng ka khwetse ba bangwe ba baithuti ba re awa rena re tsere ntlo re le baithuti ra tlhakana go tee ra tsa ntlo e kgolo yeo go yona beng ba yona ba se sa dula go ka gore yona fela ba re a e ka re ga re sa dula mo re ka e tlogella batho ba tsena ka gare ba re le fela gore ka kgwedi ra hore tshe re ntlo re le babane re dula ka montlong ka mo ena le kitchen go mega ina le kitchen ya gona ke moka bangwe o mongwe le mongwe na le kamora ya gagwe ya borobalo mothata shebo ba re gape ge e šetse e le bošego ka nako tsona tse go lala go lla dipitša kore diraka di a bulwa kutukutu dipitša di a lla ka kwa ditofo kore go yo ba le leemaema mo nakong tsona tse ge re na re le mo ditorong tša rena ba bangwe ga ba robale ka nnete ka baka la gore ka montlong ka mo o dula go lla dipitša temo lefatshe ka e fela go sena motho yo a peago o ba dirago se sengwe o mongwe le mongwe a le ka bokamoreng ya gage ya boropalelo hei ya ei ka tshoganyana mane ka tshoganyana kere hei nna le reng mane dilo tse di a kgole ya ga le nako e nngwe kwa morago kwa o mongwe o ile a tlhalošare ei man of the match ge ke fitlha university ka fiwa kamora gana ka mo universityng ka fiwa ka gore go na le madulo ka hwetsa madulo gomme ge ke hwetsa madulo ka hwetsa ka mo ntlong kamoreng yaka e ke filwego yona ya madulo go na le dipuku tseo di šetsego ka gare ga cabot dipuku tse ge di šetse kamoreng ka mo bošego bjo bongwe le bjo bongwe le ge ese ka letšatši go fela go eba le motho a tlang a kokota a re man of the match nna ge ke bula mola ke tlhola gore ke mang kodi ka baka la gore mo di-university le o tshoge ka baka la gore o ka araga setse go tseba gore ge re bolela ka tšhireletso le tšhireletsegile le bolokegile gare ka mo a ra wa bošego ke a bula motho a re ke latile dipuku tšaka alright ka go šomiša tlhogo gore awa ke bošego wa tla wa di lata go sasa ga e ba ka nnete go rona dipuku re tla lebelela e fela o a tseba gore ke na le dipuku ka moo ke robetseng kane ke tse ke dikgwedi tseo awa motho o le a sepele mosa gare ka moka ga o tle motho bošego bo bongwe gape o a kokota ga a bula ke latile dipuku eban goba go fitlhela ka lengwe la matšatši motho a tlo o lemošwa gore ape motho a ga sa le gona wena ee ya ba tlabe gona mo letšhogo gore banna nako e ka mokagadi ke bolela ke bulela mang ya alright a re bolele taba ya ka shimagešo ke išitše kgolekgolekgolekgole tabae e fela taba ya ka ke ya gore a re bolele magešo na mo dintlong tse le di lefelago ka kgwedi ka kgwedi dikamora tseo le di lefelago ka kgwedi ka kgwedi na ke dilo tsa mokhutsa mang tse e le gore wena le wena o ile o tlhakana le tsona tsa go makatša na o tlhakana le tse tsa dipitša le wena go apeiwa batho ba kokota go na le dilo tse dingwe tsa go makatša tse e le goreng o fela o itemogela tsona tse e le gore motlhe mongwe ebile wa feleletsa o tloga gona mo bo o dula gona ware ee nna mo ee nka se kgone taba ye ya gore dana ka mo sošankube ntlo ye e re fa bothata bobjale o re tlhakana le ke keyo fela ke e kwa sa gore le sa gore le sa gore nka se kgone napile wa sepela a re bolele maitemogelo ya gago 082-869-1645 o re bole kgatiso ya gago ya lentšhe 082-869-1645 ee le ko magaeng a ke re ba bangwe ke ke morutiši ke ruta dikolong tša kwa magaeng kwa go na le ntloše beng ba yona ba re ba dula kua western area bangwe ba re ba šomela mokopane bjale ge ba šomela mokopane ntlo e ga ba ešomiši nna ke lefela ka kgwedi ka kgwedi ke dula gona ga mo fela tšeo ke tlhakanago le tsona ke makeše I believe in you and me Whitney Houston ke košheko fage yona tlhelatshela ke Brian Naira are till death do us apart Shirley Brown sa le gona le Sam Smith.